0: na. Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Ayan na siya.
5: Grabe naman.
4: Pababa na! Galing sa bundok ng tralala!
5: Dahil nga, ngayon ay araw ng Martes! Unang araw ng buwan ng Setyembre!
4: Wow! Bermats na! Kaya naman napapasigaw talaga naman si Kiko no? Talagang ano Para gisingin ka! Sa katotohanan! Nako, malapit na naman matapos ang taon. Yung New Year Resolution mo noon, hindi mo na nasimulan. Ngayon, malapit na naman mag-New Year Resolution. Wala ka pa rin natutupad.
5: Paulit-ulit.
4: Oo, paulit-ulit na ano?
5: Parang market-market. Hoy, Kabibes! Kasama mo na mag-aatid ng Good Vibe Music at kwentuhan ngayong araw ng Martes. Unang araw ng Vermont, September 1. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Ming!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
5: Ano ba?
4: Ay, kaliko!
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Grabe, Vermont na! Mahal ka pa ba niya?
4: Mahal niya ako sa paraan na alam kong mahal niya ako. Oh. Hindi sa paraan niya, ganon! Ang sakit! Sana all, martir.
5: Martir ni Ber.
4: Ay, nako kabal! Sana ba? Hindi mo deserve ang ganyan. Bakit hindi mo subukan si Kiko? Mamahalin ka niyan.
5: Tama.
4: Nang walang hanggang.
5: Oo. Oh.
4: Ganon.
5: Talagang iika ka kapag minahal kita.
4: Bakit iika? Alam ko, gusto ko lang explain mo.
5: Ayaw.
4: Bubugbugin mo sa pag
5: mamahal. I love you.
4: Ay, tara. May kasamang May kasamang dila pag magsasabi ng I love you.
5: I love you.
4: Taray. Ay, parang good mood ka ngayon Bakit?
5: Hindi ko ba manapagod ka kahapon?
4: Ay, oo nga
5: pala. Makita mo naman si ganda, di ba ganda?
4: Oo, ganda. Ang ganda ng araw niya kahapon. Shoutout sa'yo. Akalain mo yun natupad.
5: Oo.
4: Ang kahilingan niyang bagong cellphone at new tablet para sa anak niya.
5: Grabe yun. Kaya naman ikaw ka-vibes talagang ito ang programa na para talaga sa'yo na magbibigay ng bagong pag-asa. Biruin mo, mandakin mo, nag-share ka lang pero na-share ka rin ng biyayang siksikliglig at umapa!
4: True. Mula kay kay Sir Gabriel Go. Mm-hmm. Salamat, Sir Gaba, sa pagpapasaya sa mga ka-vibes natin.
5: Correct. At marami pa susunod dyan, ka-vibes. Kaya antabay ka lang. Hanggang alas 12 tayo magkakarinigan. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga! Kaliko!
5: Dito lang sa 92.3 FM.
4: Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Alas natin! 8:20!
5: Hoy!
6: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS
5: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes ngayong araw ng Martes, September 1, 2026. Salamat ang ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga Christmas tree nyo!
1: Happy birthday! Ganon!
4: Kanta na!
5: Happy birthday!
4: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
5: Happy birthday.
6: Sana'y mabusog yung kami, baby.
4: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Eto, pakinggan mo ka, Vibes. Baka same kayo ng kaarawan dahil nagsiselebrate ng kanyang birthday today. Walang iba, si Luis de los Reyes.
4: Oy, happy birthday, Luis!
1: At andyan din ang isa sa mga veteranong artista na talaga namang napakahusay, Mr. Noni Buencamino.
4: Happy birthday, Mr. Noni Buencamino!
1: Andyan din ang paborito mong artista! At hindi lang artista, kundi magaling na singer.
4: Oregagek, singer. Oh. At paborito to ng lahat, walang iba kundi si Ariel.
1: Ang napaka-pogi, no? Ito na, namuna ka.
4: Ariel Rivera! Happy birthday!
1: Ito naman si Pauna.
4: Excited na po yung favorite ko yun.
1: Ikaw na bumati dyan.
4: Okay. Susunod, sino ba?
1: Sino?
4: Ako na! At maligayang karawan din. Isa pang kilala at napakagaling na mag-aawit, walang iba kundi si Chris Lawrence!
1: Happy birthday!
4: Sino mo ba?
1: Eto, gusto kong batiin ng maligayang karawan. Ang swerte nito, kasabayan niya yung mga sikat na artista. Uh-huh. Walang iba si Dana Manyebo Peralta.
4: Happy birthday! At ganun din eh. Hindi man yung birthday, pero talagang araw-araw parang birthday niya, si Lawrence Manipo.
1: Ay, taray naman talaga. At andyan din ang, anong tawag dito? Ano matatawag mo dito? Ang former.
4: Former
1: Viva Hot Babes ang aking kaibigan na si Maricar de la Puente.
4: Happy birthday! Grabe naman yun. At ganun din. Talagang para ding happy na birthday pa kahapon. Walang iba kundi ni Lady Jean Mo. Diba? Happy birthday sa iyo. At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga mistletoe nyo!
1: Happy na birthday mo ba?
4: Kanta na tayo, hindi ko magtapangin!
5: Happy birthday
6: sa'yo ang pagkain,
5: sa'yo
6: ang inumin.
5: Happy birthday. Sana'y mabusog yung kami, baby.
4: At sa lahat ng ating mga ka-vibes, tandaan nyo ang numero to para mamaya-maya pwede kayong tumawag para makabati on air.
1: Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
4: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at gulitan kasama nag-isang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, Siracho Kika. Ay, kalikot.
4: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet.
2: 92.3 FM. Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
3: Ang lupet.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang Lopez!

0: Eto na nga mga ka-vibes.
1: Yan na naman siya.
0: Alam niyo na ba ang chismis?
1: Eto na ang vitamin C.
0: Uy! Dahil mga ka-vibes, nako po. Sa wakas na nagbigay o nagsilang na po ng isang healthy bouncing baby boy ang aktres na si Alex Gonzaga.
1: Wow, congratulations! Hoy, deserve nila ang blessings na yan dahil correct, ang tagal nilang pinagdasal yan at kasama nila tayo diyan. Oh. 'Di ba sa ilang milyong followers na meron sa lahat yan, sabay-sabay na nagdasal para maibigay yung happiness kay Alex Gonzaga.
0: Tama, dahil alam naman po natin, open book naman po itong buhay ng aktres na si Alex Gonzaga at ng kanyang mister na makailang beses po nagkaroon ng miscarriage itong si Alex Gonzaga. Ilang beses nga ba?
1: Tatlong beses. 2021, tapos 2023,
0: 2024. Oo. Tapos ito. Ibig sabihin, maraming beses pong hindi nagtuloy yung kanyang pagbubuntis.
1: Yes.
0: Kaya po talagang yung kanilang pong pagniniig na o yung pagnanais na magkaroon po ng anak, eh finally, naibigay na po sa kanila ng pagkakataon.
1: Totoo. Kaya dapat huwag tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga in God's perfect timing.
0: Correct. Talagang diba? Timing lang talagang hinihintay ng mag-asawa nga Alex Gonzaga at ng kanyang mister. At finally, nakapagsigilang na nga po siya ng isang malusog na baby boy. At yung mga ka-vibes natin ha, nagaya po ng mga may katulad na pinagdaraanan ni Alex Gonzaga, kapit lamang po at tama yung sabi ni DJ Main na talagang God's perfect timing lang po ang hihintayin natin. Dahil kung talagang nakalaan ito para sa atin, ibibigay ito sa tamang panahon!
1: Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Try lang ng try.
0: Until na bumaga ang...
1: Alin? Ang ano, bulsa.
0: Ang bulsa.
1: Kasi nga, syempre, gasos ng gasos. Pero okay correct lang yan kung magiging worth it naman. Why not? Coconut, di ba?
0: Tama.
1: At ito yung ano, essence ng pagiging babae. Ang pagiging motherhood.
0: Oo, yan.
1: Di ba?
0: Sabi nga nila, hindi daw kompleto ang pagiging babae mo kung hindi ka makakapagsilang.
1: Totoo.
0: Pero hindi...
1: Ano naman yan, kanya-kanyang choices yan. Hindi ibig sabihin, in-invalid natin yung mga kababaihan na hindi pa ready magkaroon ng anak.
0: No,
1: at correct, gusto nilang alagaan pa ang kanilang katawan. Choice nila yon at rights nila yon. Diba?
0: Ito, iba-iba naman din ang timpla ng katawan ng tao, ng babae, particular. Siyempre, kung hindi pa talaga panahon para ikaw ay magbuntis o magsilang ng isang sanggol, may tamang panahon yung tama dyan sa iyong katawan. Diba? Huwag pilitin kung hindi pa pwede talaga.
1: Totoo yan.
0: At yung iba naman, by choice, di ba? Nag-aampon, nag-a-adapt. Oh. Kasi nga, mas gusto nila na makatulong sa ibang mga...
1: Taong sa paligid nila.
0: Di ba? Mas pinipili na nilang mag-aampon kaysa sa mag-silang o magbuntis ng sarili nila ng dugot laman.
1: At walang masama doon. Kasi... at the end of the day, choice po nila yon at huwag natin pakilaman.
0: Kaya po, muli ang aming pagbati. Nating lahat, finally ay nakapagsilang na po si Alex Gonzaga sa kabila po ng napakaraming mga pagsubok. Diba? Ilang beses na nagkaroon na ng miscarriage itong actress na si Alex. Pero finally,
1: pero yung faith niya talaga, sobrang strong, no? Kaya ano talaga, prayers are powerful, ka-vibes. Tandaan nyo yan.
0: Yan. Eh, nung una nga, diba, inakala nila na parang hindi talaga. Wala na eh.
1: Wala na. Kumbaga nawawala na ng pag-asa.
0: Kasi
1: makikita mo naman eh.
0: Ilang beses na silang nalaglagan eh. Dahil at hindi rin nagtuloy.
1: Totoo.
0: Yung pagbubuntis ng actress
1: na si Alex.
0: At saka
1: yung paggastos dun sa IVF na tawagin. Mahal yun.
0: Ano ba tong diba? IVF na to?
1: Mamaya i-search natin yan. Kasi hindi ko yan alam dahil pang mayaman yan. Diba?
0: Magastos
1: yan. Tayong mga pantay-pantay lang. Basta, masarap, bubuuin, ganon, wala nang ano-ano. Diba?
0: Ito, ang alam lang natin kasi parang idea lang ha. Correct us if we are wrong.
1: Wrong Englishing. Today is Englishing day.
0: Parang may ano, gumagamit sila ng... Ay, hindi ko
1: they
0: kaya talaga.
1: They are using... What?
0: No, thank you, Lord. Hindi ko kaya.
1: Let's try. We can do it. Come on.
0: No, I can't.
1: No, we can.
0: I
1: believe in yourself. yourself.
2: No, I
1: believe
2: don't believe
1: in yourself, starstruck.
2: I don't believe myself forever.
1: Okay, let's try. Come on. They are using what?
2: They are using IV to ano to
1: inject on to, your tummy. And you know, and, the fluid of the guy insert in your tummy like
2: and then,
1: that.
2: And then it will ovulate?
1: Oh my God. Evaluate? Evolution?
2: Evolution, yes. So mga ganon, di ba? Napakahabang proseso.
1: Ano to? Binifreeze yung egg ng
2: babae.
1: Ng babae at saka ng lalaki. Pagmimitin, ganyan. Hanggang mabuo siya. Ganon.
2: Gumukuha ng sample, di ba? Tapos sa...
1: Dapat healthy.
2: Oo.
1: Oo, healthy ang sperm. Tama ba? Ng lalaki.
2: Yung semilya ng lalaki. True. Gumukuha ng sample sa lalaki at babae para buuin sa katawan din ng babae. Nga lang talagang napakamahal, di ba?
1: Mahal talaga.
2: Eh kasi wala na, kailangan na nilang sumugal eh.
1: Lalo kapag ilang taon ka na, kailangan mo na yan.
2: Makailang beses na silang pumalya. So this time, sabi nila, siniguro nila na talagang magiging matagumpay na yung pagbubuo ng kanilang sanggol.
1: Yan so worth it naman lahat ng hirap. Kaya once again, congratulations kay Alex Gonzaga.
2: Ano nga ulit pangalan ng asawa niya? Si... Mikey Morada. Ayun. Congratulations po kay Alex Gonzaga at sa kanyang mister.
1: At kay Mikey Morada.
2: Yun. At sa aming pagbabalik, mga kabibs, tandaan nyo ang number ito. Pwede kayong tumawag sa
1: 0954-406-1967
2: para sa inyong live na pagbate. Magandang umaga kay Nicole Fernandez, kay Morgana, ano to? Mondragon? Mondragon nga nga ni. Si Joshua Lutero, pasoutout po kay Beanie Bally Bear na sumasayaw ng Urban Legends. Galing niya po sumayaw ng Gumi-Gumi.
1: Gumi-Gumi? Alam ko ng Giyomi.
2: Diyos ko po. Ganun din si Love Story at si Lady Jean Moy. Ganda, magandang umaga.
1: Ay, ganda.
2: Si Juan Rustico de Vera. Magandang umaga din mula sa Rosario, La Union. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan at tugdugan kasama ng isang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang mahulit mong dito, si Radyo Giga.
2: Ano?
1: Ay, talikod.
2: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabibs sa Soundtrip. Ang lupet. Aras na rin kabibs sa 9.25.
2: Uy!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
5: Ang lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: You know what I'm saying?

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: At heto na, namuli tayo nagbabalik kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Giko Kaliko!
0: Oy, kaya naman, tawag na kayo!
1: 0954-406-1967!
0: Kung gusto nyo bumati live on air, aba, bukas na po ang ating linya ng telepono. Kaya mga ka-vibes, magandang umaga po, lalong-lalo kay Mira Jane, kay Will Ilagan, ganun din sa FMR Squad, kay Lawrence Manipor na nasa baba ngayon. Hoy, wait ka lang dyan, Beha.
1: O, dyan ka lang. Hanggang bukas, ha?
0: Yan, sige. Mag-egg roll
1: ka
0: muna.
1: Mag-family ka din, sabayan mo na rin.
0: O, oh, napabangit eh. Nabanggit ni Main.
1: Ay, taray. Ayan ka, Vibes, tawag na. May gusto kayong batiin on air, mga nagse-celebrate ng birthday sa mga mahal ninyo sa buhay.
0: Oo,
1: itawag niyo na yan sa 0954-406-1967.
0: Ayan, si Gerald Palumbarit, pa-shoutout po, Matimbo sa Malolo City. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Salamat.
1: Ayan, shoutout sa iyo, Braxy, na nakikinig. Oy. From South Caloocan. Oy, mga
0: grabe,
1: ano.
0: Ha? Mga taga Caloocan. Oh. Batang Kangkalu.
1: Kangkalu, sumigaw, humiyaw. Oy. Sabay-sabay tayong tumalon. Wow, tumalon na, no? Oo, habang nagda-drive.
0: Lulundag pa.
1: Ayan ka, Vibes, tawag na. Open ang aming linya ng telepono. 0954-406-1967.
0: At magandang umaga kay Sir Gabriel Go at sa iyong mga security aid. Kay Kat, magandang umaga.
1: Oo, maraming salamat kahapon. At kay Sir, ano, ng Mr. Pare.
0: Sir, si Sir Jude.
1: Oo. Oh,
0: sarap-sarap ng Mr. Pares, ha?
1: Oo, galing ha. Ang galing mo sumipsip, ha? Oo, gusto mo makalibre ulit, ha?
0: There, Sir Pares. Hi, Sir Jude ng Mr. Pares. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin, ha? Thank you. Ang sarap-sarap talaga ng Pares. Huwag ka na magpadala dito. Nakakahiya naman.
1: Grabe ka naman. Hindi overload, ha? Hindi namin paborito talaga yun, eh. Alam mo? Oo. Tapos sasabayan mo pa ng pandan. Nakakaumay.
0: Ay, naku, grabe.
1: Talaga naman.
0: Oo. Huwag na. Nakakahiya. Ilan pa tayo dito?
1: Mga 20? 20?
0: Kapal, ha?
1: Ay, Chadsky, good morning sa'yo na nakikinig sa NBBS proper na Botas. At
0: wow,
1: ganun din kay Trops na taga-Kalumpit, Bulacan.
0: Magandang umaga din kay Altes Herrera, Sino Cruz. Buhay ka na naman! Mga ka-vibes, tawag na kayo kung meron kayong pagbati.
1: 0954-406-1967. Pwede nyo rin gamitin ang mga Viber ninyo kung
0: ayan,
1: wala kayong load. Kaya ano pang hinihintay, tawag na dahil mamaya kapag music na naman, tsaka pa lang kayo tatawag. Kayo, titigas ang ulo nyo, parang hindi kayo nag-kinder eh. No?
0: Easy.
1: Asan may pat-pat ko dito?
0: Easy. At reminder lang po sa mga ka-vibes natin, pagtatawag kayo, hinaan nyo po ang inyong mga telepono at siguraduhin nyo po kayo ay nakapweso sa may magandang signal.
1: Ganon, para pasok na pasok. Smooth na smooth. Suwak na suwak. Shoot na shoot.
0: Shoot mo na ang ball. Ang sarap mag-basketball.
1: Ganon. Diba? Kaya tawag na ka-vibes. Ano pang iniintay mo? Nagdadalawang isip ka pa dyan. Huwag ka na magdalawang isip.
0: At eto, amaya-amaya ka-vibes, ang pagsapit ng alas 10. Naku mo, pwede na kayong magbahagi, magkwento, at mag-rat ng kung ano-ano tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho, kahit sa mga kabit nyo, kung sino pipiliin ang legal yung asawa, ikaw o yung kabit.
1: Ay,
0: para sa ating SKL!
1: Share ko lang!
0: Ang kwentong may kwenta!
1: Ayan na, may ano na.
0: Meron na?
1: Oo, feeling ko, nararamdaman ko lang. Malakas yung pakiramdam ko ngayon eh.
0: Oh my goodness! Ay, ito!
1: Ay, oo, diba? Tama
0: ka
1: ako,
0: diba? Sige na nga!
1: Oo, hello!
2: Hello!
0: Hello, oh, pahinaan ng radyo. Sino to? Taga saan ka?
2: Hello. Hello, good morning.
0: Hinaan ng radyo, be.
2: Sige po.
0: Yan. Anong pangalan mo? Taga saan ka?
2: Tarlac, Pampanga po.
1: Tarlac, Pampanga.
0: Anong pangalan?
1: Ano pong pangalan?
2: Robilin po, Baklas.
1: Robilin Baklas.
0: Robilin, bati na.
2: Binabati ko lang mga anak ko sa Victoria City, Negros Occidental, Crystal Heart at Christopher Cagong.
0: Yan lang.
2: Lalo na, asawa ko, nagtatrabaho sa Clark Force sa Direction.
1: Sino pa, Robilin?
2: Pa?
1: Sino pa ang gusto mong batiin?
2: Yan lang po.
0: Ah, sige. Romelie, paano mo kami na-discover eh?
2: Yung araw-araw po, naghahanap ako ng station po ng nasa inyong station na kuha ko po.
0: Ikinig.
1: So, pag tinanong ka, nano buri mo?
2: Hindi ko po alam.
1: Ay, ano ba yan? Tagapagpangka ka? Dapat ang sagot dyan, 92.3. Ganon. Taga Occidental.
0: Nasa Batangas, sa Pampanga lang
1: siya. Doon pala siya nagtatrabaho.
0: Romelie, salamat sa iyo ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
2: 92.3 FMR, ang lupet.
0: Yan! Dapat
1: ganon! Ganon!
0: Si Romelie ng Pampanga. Salamat, thank you.
1: Salamat.
0: Mga vibes ha, puputuli muna namin at bibitini muna namin kayo dahil magtutuloy tayo ng ating kwentuhan pagsapit ng alas 10 para sa ating SKL!
1: Share ko lang, kaya isave na ang number namin, 0954-406-1967.
0: Makakasama mo magbabalik at ang isang baby ng bayan, DJ Bing!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Ay, kaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabayab sa Soundtrip! Ang lupet!
0: 92.3 FMR! Favorite music radio! Kabayab!
1: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tiniyak ng palasyo na tuloy-tuloy ang pagmumonitor at pagtugon ng pamahalaan sa mga lugar na lubhang apektado ng pagbaha dahil sa malakas na ulan dulot naman ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, personal na binabantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon at inatasan ang mga kaukulang ahensya na tiyaking may sapat na pagkain at iba pang ayuda ang mga residenteng na apektuhan ng baha. Dagdag pa ni Castro, pangungunahan ng Pangulo ang isang pulong kasama ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno upang talakayin ang kalagayan ng pagbaha sa Metro Manila at Central Luzon at pabilisin ang mga hakbang sa pagtugon. Samantala, ikinabahala rin ng palasyo ang umano'y pagnanakaw ng mahalagang piyesa ng ilang pumping station sa Metro Manila na nakasagabay sa operasyon ng mga pasilidad sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Nagbabala naman ang palasyo na pananagutin sa ilalim ng batas ang sino mang mapapatunayang nagsasabotahe o sumisira sa mga proyektong pangkontrol sa baha ng pamahalaan.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, nagsuspende ang Quezon City Government ng face-to-face classes sa lahat ng public schools ngayong Martes, September 1 dahil sa pagbaba ng kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kabilang sa suspensyon ang Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 to 12 at Alternative Learning System. Ayon naman sa Quezon City Government, nakapagtala ng Very Unhealthy at Acutely Unhealthy Air Quality Index ang ilang sensor sa lungsod. Posibleng nakaugnay umuna ito sa usok at haze mula naman sa mga sunog sa Kalamtan, Indonesia. Kinikayat ang mga residente na magsuot ng face mask, lalo na ang mga bata, senior citizens, buntis at may sakit sa puso at baga. Paalala ng mga otoridad, iwasan muna ang matagal na paglabas at mabigat na pisikal na aktibidad sa labas at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso hanggang sa kalidad ng hangin.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong Martes, September 1, matapos magpatupad ng price rollback ang mga kumpanya ng langis. Ayon sa DOE o kaya Department of Energy, nagbawas ng 32 sentimos bawat litro ang presyo ng gasolina. Mas malaki naman ang bawas sa diesel na umabot sa 3 piso at 83 sentimos, habang 3 piso at 84 na sentimos naman ang rollback sa kerosene. Ipinatupad ang bagong presyo simula alas 6 ng umaga kanina. Ito'y matapos ang dalawang magkasunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng langis.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon o magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Naks! Bagong ribbon na! Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR! The Vibes sa Saldrin!
2: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR! 92.3 FMR!
2: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Kavibes!
1: Ang lupet!
2: Oy, Kavibes! Tawag na kayo 0954-4061-967 para sa ating SKM. Share ko lang ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik ang oras. 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
5: Masabaw.
2: Malaman.
6: Ganito kasarap.
5: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
5: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
7: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kavibes! Ingay mo naman sa umaga? Nakaka-istorbo ka?
3: Siyempre! Ito na ang inyong pinakaabangan! SKL!
1: Share ko lang!
3: Ang kwentong... Ay, mali.
1: Ang ano ba? Bakit mo pinapatayan ang mic?
3: Ang kwentong may kwenta! Kabais, tawag na kaya sa...
1: 0954-406-1967.
3: Kung kayo'y may kwento na kahit ano, pakikinggan namin kayo, pamilya, trabaho, kaibigan, o kung desisyon ng legal mong asawa kung sino pipiliin, ikaw o yung kabit mo.
1: Huwag kang ano, hindi ikaw ang pipiliin niya. Yun ang katotohanan. Diba?
3: Oh,
1: o kaya pag-usapan natin yan on air.
3: At paalala ka, Vibes, ha? Kung ikaw ay tatawag, pakinggan mo sasabihin ni DJ Main.
1: Ano? 0954-406-1967 ang paalala.
3: Yan,
1: hinaan nyo ang mga monitor ninyo. Huwag nyo nang pakinggan yung mga boses ninyo sa radyo. Diba?
3: Tama.
1: Tapos dapat malakas ang signal.
3: Correct.
1: Ganon.
3: Yan. O, ito na, dali na. Tawag na kayo para marami tayong mapag-usapan. Ay, ito na.
1: Hello!
4: Hello po.
3: Kavibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
4: Ako po si Ayeng, taga Binyan, Laguna po.
3: Si Ayeng ng Binyan, Laguna. Anong atin Ayeng na patawag ka?
4: First time ko lang kasi mapatawag dito.
3: Ah, Ayeng. Ah, pakihinaan ng radyo, Ayeng, ha?
4: Wait lang po.
3: Ayan, para hindi tayo mag-feedback. Sayang naman, ang hirap makapasok dito. Ayan.
1: Oh, ang ganda pa naman ang boses ni Ayeng.
3: Oo. Oh. Ayan. Oh, sige.
4: Okay,
3: Ayeng, anong atin na patawag ka?
4: Gusto ko lang
1: kumatry
4: makatawag sa station.
1: Ah. So ano, try out kami? Ayeng, yung totoo.
3: So trial and error to?
1: Chine-check, chine-check mo lang ba kung may ano pa kayo? May linya pa kayo o putol na?
3: Easy. Ilan taon na si Ayeng?
4: 30 po. Bagong panganak lang din po.
1: Hoy!
3: Bagong panganak!
1: First time, mommy? Ayeng?
4: Hindi po. Pangatlo na po sa kaso premature baby po siya.
1: Ah,
3: yung ngayon?
1: Yung ngayon?
4: Opo, yung pangatlo po.
3: Ano nangyari?
4: Andito lang po sa bahay. Inuwi po namin.
1: Eh, bakit ano? Bakit premature? Bakit anong nangyari?
4: Ano po siya? 35 weeks. Siya lumabas. Bali, 8 months daw kung ano yung nila tawagin.
3: So, kulang siya ng ilang buwan?
4: Bali, isang buwan po.
3: Isang
4: pero
3: buwan.
4: Po, kahapon, naka 9 months na po siya.
1: Ay. Okay, kamusta naman si baby mo, Ayeng?
4: Yung baby po?
1: Oo. Yung baby ng kapitbahay niyo, okay Char. Ikaw, yung malaki. Baby mo, siyempre.
4: Malaki na. Ito po, may ano naman po, improvement naman po kahit hindi siya na-incubator.
3: Ayun,
1: ang importante. Importante. Oh, ikaw naman, Ayeng, bilang nanay, kakapanganak pa lang, kamusta ka?
4: Medyo ano, nag-iisip-isip po.
1: Bakit?
4: Parang gulang utak.
1: Kasi nga, ano yan, dahil sa parang, postpartum na tinatawag.
4: Oo po, dahil madalas po mag-isa kasi.
1: Uy, salamat ha. Kami yung tinakbuhan mo. Eh, dahil kami ang tinakbuhan mo, eh baka gusto mo mag-share kung ano yung thoughts mo, yung nararamdaman mo, yung gumugulo sa isipan mo.
4: Ngayon po, yung about lang sa name ng anak ko.
3: Sa?
4: Name ng anak ko. Name. Medyo dyan ako naguguluhan.
3: Ah, sige. Ano ba yung anak mo?
1: Ano
3: babae o lalaki?
4: Babae po.
1: Eh, pangalan mo sa akin para maganda maglaki? Namumroblema ka pa? Para ka namang ano dyan? Ano ba?
4: Hindi po kasi ano eh, medyo may ano yung sa pangalan ng anak ko po. Dito, kinuha siya sa pangalan ng, ano po? Pangalan ng manak ng ex ko. Ng asawa ko ngayon.
1: Ha? Teka, wait lang, naguguluhan kami, Ayeng. Sorry ah. Kinuha?
4: Ayun, eto po. Yung asawa ko po ngayon.
1: Oo. May ex siya?
4: May ex siya dati.
3: Okay.
4: Tapos may anak po yun. Uh-huh. Then, yung pangalan nun, nilagay din sa pangalan.
3: Ah, ginamit din yung pangalan nung anak niya.
1: Ah, sino nag-decide?
4: Yung kumbaga po yung anak nung ex niya. Hindi niya talaga anak yun.
3: Teka,
4: ito yung unang anak niya.
3: Basta nagkaparehas ang pangalan.
4: Opo.
3: Eh, sino nag-decide
1: niyan? Sino nag-decide? Yan? Ikaw o yung asawa mo?
4: Ano po, kasi nung time na yun, pagkatapos kumire, nasa ER po kami, yung pinangalan lang yung pangalan niya, na ganun, pangalan nung manak niya, kung tawagin. Eh, hindi ko po na alala yung pangalan noon, hindi ko po napansin.
1: Teka lang, sino nga yung nag-decide yung asawa mo? Siya ang nagsabi noon habang ikaw ay nasa ER.
4: Opo, siya yung nag-decide ng pangalan.
3: So tapos na ang birth cert na fill upan na?
4: Opo.
3: Naku, yun lang problema.
1: Pero di ba, bilang kayo ay mag-partner, dapat bago ka manganak, nakahanda na lahat yan eh. Di ba, gamit, ipapangalan.
4: Na
1: siya,
4: pero nabago. Kasi nga, biglang one click na bago, tapos nga, nagulat ako, may queen.
3: Kasi nga,
4: may queen na pangalan.
3: Ang nag-decide nga
4: yung ang pangalan kasi ng anak ko.
3: Hoy, ayan! Ang nag-decide nga kasi yung partner mo, tama?
4: Opo.
3: Oh, kaya na bago.
1: Eh bakit nga ganun ang nangyari? Kumbaga meron eh. Kumbaga anticipated na may nakapangalan, may pangalan na silang naka-ready. Bakit yun yung naibigay?
4: Eh kasi nga pala na bago.
3: Ayan, makinig ka muna. Kasi nga nag-decide yung partner niya. Kumbaga siya groggy pa siya, nakahiga sa kama dahil kapapanganak lang nung nagpa-fill up na yung nurse. Ang nag-decide yung partner mo, di ba? Tama ba?
4: Apo.
1: Oo nga, nag-decide kasi nakalimutan yung napag-usapan nilang pangalan. Ang pumasok is yung pangalan ng anak ng ex niya.
4: Opo. Yung Leia hindi, kinuha sa pangalan ng tatay, binago lang po yung letra. Tapos yung dulo, yung pangalawang pangalan, yun po
1: second
4: yung
1: name.
4: Medyo
3: O ngayon, anong concern natin dito?
1: Wala.
3: Kung paano papalitan?
4: Hindi, siguro. Inayaan ko na lang po. Inano ko na lang. Ang akin lang eh, parang nakakaano lang din na
1: nakaka-offend.
4: Pinangalan sa noon. Noon pa kasi.
3: Ayeng, hinaan mo yung radyo mo, be. Nag-feedback.
4: Mahina na po eh. Okay. Okay na po.
3: Feedback eh. Oh, yan.
1: So feeling ko ang nararamdaman ngayon ni Ayeng Kiko is meron siyang bigat na nararamdaman na parang teka, anak natin 'to eh. 'Di ba may usapan, wait lang, ayay.
3: Saglit nga isa-isa para nagkakaintindihan tayo, ha.
1: Okay. Na parang may usapan na tayo, ito 'yung ipapangalan natin. Bakit naman nakalimutan mong ilista ng tama 'yung pangalan at bakit naalala mo 'yung anak ng ex mo?
3: O maliban na lang talagang plano niya. Naiiyak ka, Ayeng, naiiyak ka. Naiiyak ka.
4: Ano po, dito yung talagang lagi niya naaalala kasi meron siyang mga alagang hayop. Pangalan.
3: Hindi na pangalan.
4: Opo,
3: Diyos ko, ginoo po.
4: Alagang hayop.
1: Saglit nga. Ano pangalan ba? Queen?
3: Queen din?
4: Yung unang, yung pangalan po ng bata ay Queen.
1: Queen? Hindi, yung sa hayop.
3: Yung hayop. Ano ba? Aso ba yan, pusa?
4: Yung hayop. Yung una pong alaga niya ang pangalan ay Queen, tapos ngayon yung pangalawa, Queenie.
1: Eh, baka mahilig siya sa Queen.
3: Queen, oo.
4: Hindi po. Baka yung kasi may anak siya, may naging anak-anakan siya na Queen ang pangalan. Na sa kanya lumaki.
1: Ah, baka hindi pa siya nakaka-let go dun sa pangalan na yun.
3: Baka,
1: kaya bit-bit niya.
3: Ganito yan, Ayeng, no? Baka naman kasi tong ex mo, yung relevance ng pangalang Queen ay napaka-importante sa kanya. Kumbaga, kaya mantakin mo, kung sino man yung maging anak niya, o kahit even yung alagang hayop, sinusunod niya yung pangalan na Queen.
1: Kumbaga
3: diba?
1: May sentimental value.
4: Ang akin lang kasi medyo kumpagdating sa about sa ex.
3: Kasi, Ayeng, kasi nasasaktan ka kasi nakasandal pa yung pangalang Queen dun sa ex.
4: Ba, opo.
1: Nakausap mo na ba yung asawa mo regarding Jans?
4: Kaso po, hindi. Ngayon, katatapos ko lang isulat sa diary. Hindi kasi ako, nag-open talaga sa kanya pag masama loob ko or may something na pansin ako. Para hindi kami mag-away.
1: Mali yung mindset mong yan. Hindi ka naman masasagot ng ng papel. Diba? Gano'n na ba kayo katagal?
4: Magdadalawang taon.
1: Gano'n na kayo katagal ni Mister?
4: 2 years po.
1: 2 years. Pero mali kasi yun, Kiko. Diba dapat pinag-uusapan nila yun?
3: Matanong lang namin, Ayeng. Ilan taon na kayo ng asawa mo? Ilan taon? Edad?
4: 35 po siya. Ako,
1: 30.
4: Opo.
3: Bata pa? Tapos 2 years na yung tagal ninyo.
1: Pero yung ligawan moment ninyo, ilang taon kayo nagkakilanlan?
4: Ako po, sabi ko. Parang isang araw lang.
3: Bumigay ka agad!
4: Kasi siya yung tipong nalalaki na ayaw niya nung papatagalin pa sa ligaw. Pwede naman kami magkakilala habang kami. May label ba? Pero yung pagsasama, siguro 7 months nung nag-uutis ako, tsaka lang kami nagsama.
3: Choice
1: kanina, nila yun .
3: Kanila yun.
4: Opo. Pero kasi ang mainitin ang ulo ng partner ko. So, ako na lang yung nag-giveaway para hindi kami mag-away. Ayoko na maraming nilalagay ko na sa diary, hindi na ako nagbubunga nga.
3: Yung tatlo na anak nila, di ba?
1: Tatlo anak nyo?
3: Yung dalawang na una, sinunod din ba sa Queen, yung pangalan?
4: Hindi, yung anak ko po kasi... anak ko po yun doon sa dati kong
3: anak. May anak ka sa una. Okay.
4: So ito yung pangalawa po siya na kinasama ko.
1: So ito yung kauna-unahang anak nyo, itong pangatlo mo, yung bunso?
4: Opo. First baby niya po mismo.
3: Okay.
1: So anong tanong mo, Aying?
4: Ayun po, inisip ko lang naman, paano kung magtaka yung anak ko paglaki? Magtanong sa tatay niya o sa akin, o yung pamilya ko magtanong sa nakuha yung Queen.
3: Pero pare-pares naman sila.
4: Hindi, ako pa masagot
3: Hindi, magkaiba pa rin ng tatay.
1: Magkaiba?
4: Oo. Opo. Saka hindi ka naman kasama yung dalawa kong anak ko.
3: Nasaan?
4: Nasa yung panganay ko, nasa nanay ko. Tapos yung pangalawa, yung bunso ko po na lalaki is nasa tatay niya.
3: Hiwa-hiwalay sila. Okay.
4: Opo.
1: So ngayon ang tanong ni Aying, Tito Kiko, paano niya daw explain?
4: Ano, may daw lang ako paglaki ng bata.
1: Paano niya daw explain sa anak niya kapag nagtanong paano nakuha yung pangalan na Queen, saan nabuo? Oo.
3: May bibitaw ka ba?
1: Ikaw ba? Mauna ka.
3: Ako na. Mauna na ako. Queen, makinig ang maigi sa Tito Kiko mo. Ito, dadahan-dahanin ko lang kasi bagong panganak ka, Queen. Ganito lang ang kasimple. Para sa akin to, ha? Na depende na sa'yo kung pakikinggan mo, Queen. Para sa Tito Kiko mo, Queen ako ng Queen Ayeng pala. Oo. Di ba?
1: Ay, masyado mo namang inaano sa
3: kanya. Pati ako na-adapt na yung Queen. Ayeng.
1: Easy.
3: Ayeng. Huwag mong problemahin yung isang bagay na hindi pa dumarating. Huwag mong pagtuunan ng panahon at sakit ng ulo ang isang bagay na maaari namang mabigyan ng posibilidad na solusyon sa hinaharap at magmumunang problemahin kasi hindi pa naman dumarating. At kung tutusin, Ayeng, hindi naman siya malaking problema. Ang problemahin mo, yung apelyedo ng tatlo. Kasi magkaiba ang tatay, di ba? Makinig ka muna nga ni. Yun ang paghandaan mo. Huwag yung pangalan. Kasi yung pangalan, pwede mo naman sabihin na, diretsuhin mo na, di ba? Sabihin mo totoo kasi yun naman talaga ang totoo na ipinangalan ka dun, isinunod ka ni tatay mo dun sa kapatid mo, sa ibang nanay, di ba? Kasi...
4: Bali, ano lang.
3: Kaya pa ako tapos. Ayeng. Di ba? Huwag mo masyadong palakihin ang isang bagay na hindi naman dapat pinalalaki. Okay? Lalo yan, bagong panganak ka. Pagtuunan mo muna kung paano ka magpapalakas ng katawan, paano mo mapapalaki si baby ng maayos, di premature pa man din, di ba?
4: Okay.
3: Mag-focus ka muna sa sarili mo at kay baby. Huwag mo problemahin yung bagay na hindi mo naman dapat hinaharap sa ngayon. At hindi yan yung laban na dapat mong harapin. Okay?
4: Apo.
3: Pagtuunan mo yung sarili mo, pagtuunan mo yung tatlong anak mo, at itong partner mo na... Tsaka mo na harapin yung... Di ba? Para hindi talaga siya big deal, be. Okay? Hindi siya big deal. Makinigaw mo na kay...
1: Kanino?
3: Main, oo.
1: Basahin ko lang to. Sabi pa naman sa akin nung kabibes natin, Merry Christmas, DJ Main. Mabubuntis ka po bago matapos ang taon.
3: Alam niya.
1: Ay, bakit? Why not? It's a blessing.
3: Oo. Oh, may bubuntis ba?
1: Yun nga ang tanong. Eh, wala.
3: Anyway,
1: icebreaker lang yun. Alam mo, Aying, as katulad mo, dumaan din ako dyan sa postpartum na tinatawag.
3: Ayan.
1: So, yung nararamdaman mong yan, valid yan ha. Yung nagsa-self-pity tayo. Mm-hmm. Yung parang pinoproblema natin, yung mga nasa paligid natin, yung mga nangyayari. Diba? Marami tayong iniisip. Pero tandaan mo, Aying, ikaw ang magkokontrol niyan. Kasi kung magpapadala ka sa nararamdaman mo, kawawa yung anak mo. Tama si Tito Kicks mo, kakapanganak mo pa lang. Dapat ang binibigyan mo ng atensyon is yung anak mo especially. Siya ay premature baby, diba? Although, thankful tayo, diba? Kasi malakas siya ngayon, malusog. Baka nga botsog pa yan. Pero syempre, wag tayo maging kampante kasi maliit pa yan eh. Ay, nakulosyo. So dapat, Aying, ayan, kung nakikinig ka, siya ang bigyan mo ng atensyon. Itong maliit na bagay na yan, kaya yan solusyonan, lalo ngayon. Diba? Kaya naman palitan yan sa susunod na buwan. In time, kapag ikaw ay malusog na, bumalik na yung sigla mo, bumalik na yung katawan mo, yung ano mo, yung
3: lakas
1: mo. Kasi marami ng solusyon dyan. Yun nga lang, bibigyan mo ng time.
3: Mm.
1: Aasikasuhin mo. Diba? Kung gusto mo talagang alisin yung pangalan na Queen.
3: Mm.
1: Pero para sa akin kasi, parang maliit na bagay na lang yun eh. Diba? Wala nang bearing yun kahit maglagay ka ng Queen doon. Kasi ang importante, kayo pa rin yung kasama.
3: Uh-huh.
1: At ikaw pa rin ang pinili nitong partner mo.
3: At nagpapakamagulang kayo sa anak mo.
1: Totoo. Eh baka siguro nga may sentimental value sa kanya yung Queen. Which is noon pa.
3: Mm-hmm.
1: Siguro nasabi niya nung bata siya na pag magkakaanak ako, laging may Queen.
3: Mm-hmm.
1: Diba? At maganda rin na napag-uusapan ninyo yan, Aying. Hindi yung naisusulat mo lang sa papel kasi hindi ka masasagot ng papel dun sa bawat katanungan mo.
3: Queen, nandiyan ka pa. Eh, Queen tuloy. Aying, nandiyan ka pa? Aying? Ano, wala si Aying. Sige,
1: ayun nga,
3: importante.
1: Na pag-uusapan nyo, communication. Pero, make sure mo lang, kapag kinausap mo yung asawa mo, kalmado kayong parehas. Hindi sa inaaway mo siya, sinusumbatan mo siya. Kundi, gusto mo lang iparamdam sa kanya at gusto mo explain yung nararamdaman mo base doon sa Queen na lagi niyang ginagamit. So, from there, maiintindihan mo bakit lagi siyang may Queen.
3: Uh-huh.
1: Ultimo dun sa hayop may Queen.
3: Mm-hmm.
1: Eh baka hindi mo nga alam yung reason eh. Diba? Mas maganda yung maging open ka sa kanya. Diba? Open communication, know how to listen sa bawat sasabihin sa'yo ng partner mo.
3: Correct.
1: Diba?
3: Tsaka malay mo naman, ano ba yung pinagbasehan ng paglalagay niya ng salitang Queen, diba? Malay mo, ito.
1: Let's go! Queen. Favorite niya pala yan, di ba? Let's go!
3: Let's go! Let's sing together, baby.
1: Ito na! You can dance! Hindi, malay mo! Paborito pala ng nanay na yan, yung kabataan, yung kantang Dancing Queen.
3: Totoo.
1: Di ba kaya bit-bit niya yung Queen? So hindi mo malalaman yan, Aying, kung hindi mo itatanong.
3: Tama.
1: Di ba?
3: Usap kayo, Beha.
1: Usap kayo. At kalma. Yun nga, kalma lang. Aying, tandaan mo, huwag kang magpapakontrol sa nararamdaman mo. Dapat ikaw ang magkokontrol niyan. Focus kay baby, focus sa pagbabalik ng lakas mo. At kung kailangan mo ng support system, makipag-usap ka everyday sa iyong magulang, sa mga friends mo. At nandito rin kami ni Tito Kicks mo.
3: Yan.
1: Handang makinig sa'yo. kayo.
3: O, ayan, Queen ha. Gawin natin simple ang buhay. Baka mapunit ang tahi.
1: Oo, wag! Tandaan mo, kailangan bumalik ang iyong ano, voluptuous alindog.
3: Oo, diba? Kailangan balik alindog.
1: Oo, glow, ganun. Glow. Balik glow ang isang aying, kaya wag magpapaka-stress.
3: Yan! Yeah. Okay, ka-wives, tawag kayo, may oras pa tayo.
1: 0954-406-1967.
3: Eto na, bilis ha! Hello! Hello, ka-vibes. Ayan. Ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
5: Hello po.
3: Pangalan?
5: Si Maria po ng Santa Rosa, Laguna.
1: Maria.
3: Anong atin, Maria?
5: Well, shout out lang po sa inyong dalawa. Lagi ako nakipili.
3: Oh.
5: Hey, Jimmy. Saka, isa po akong blind.
3: Isang blind. Awi. Sige.
5: Wala lang. Gusto ko lang po magbigay ng message na sa mga blind na huwag mo wala ng pag-asa.
3: Mm-hmm.
5: Kaya namin ito.
1: Mm-hmm.
5: Hindi lang po. DJ ko. Hello po sa inyo dalawa.
1: Hello, good morning.
3: Salamat, Maria.
1: Maria, ilang taon ka na?
5: 50.
3: Di ka sure?
5: 54, 50.
3: Ah, 50!
1: Oo, inaakala namin bitin eh. Oh. Para patanong kasi, 50.
3: 50? Hindi ko sure. Ah, 50, okay.
1: Single!
3: Or
1: single?
3: Double.
5: Hello po?
3: Single ka ba? O may ano na, may karelasyon na?
5: May asawa na po.
3: Oo, ilan taon na kayo ng asawa mo?
5: Check ka lang po, hinap po ng signal kasi lakas po ng hangin. Ano po?
3: Ilan taon na kayo ng asawa mo?
5: 18 years.
1: Wow! Wow,
3: may anak?
5: Apo. Kahit po, blind ako, love na love po niya ako. Yun po yung pinagtatayin ko kay God.
3: Wow naman!
1: Ay, sarap makatagpo ng ganyang pag-ibig, no?
3: Oh, grabe naman.
1: Oh, ilan na ang Apo, anak ninyo?
5: Tanggap niya ako.
1: Ilan po ang anak ninyo?
5: Yung anak ko po, Apo, isa po, girl, Apo, grade 12 na po.
3: Ah, bata
5: next
3: pa.
5: Year college.
1: Oh, bata pa.
3: Ilan taon?
1: Grade 12.
3: Grade 12. So, ilan taon ng grade 12?
1: Do the math.
5: 17 years old na po.
3: Oh,
1: bata pa rin.
3: Bata
1: na. Oh. Mm-hmm. First baby ninyo, nag-iisa lang po?
5: Apo, wala nang hindi na magsusundan.
1: Mm.
3: Gusto mo pa ba?
1: Gusto mo pa ba? Sundan? Tuturuan ka namin. Char!
3: Just put in front of you
1: and twerk it like Miley. Ganon.
3: Just twerk it like Miley.
1: Pero ito, ano Maria, paano kayo nagkakilala ng iyong hobby? Balikan natin ang love story ninyo.
3: Ayan,
5: Wala po sa isang piyesta lang po. Apo. Tapos nagkita po kami. Nakipiesta sa Batangas. Tapos yun, nagkita.
3: Teka, blind ka na nung time na yon, Maria?
5: Hindi po.
3: Hindi pa?
5: Kasi na-blind po ako 2013.
3: Saglit. Anong cause ng pagkawala ng paningin mo, Maria?
5: Ano po yun? Ano siya, uveitis. Uveitis po, kapatid. Parang sister ng glaucoma.
1: Mm.
3: Okay. Mm-mm.
1: Unti-unting nag-aano.
5: Ano po yan? Hindi, sa likod ng mata ko, parang nabroken na yung blood vessel.
3: Ano, damage. Okay. Oo.
1: Paano mo naman hinarap
5: pero
1: yun?
5: Pero happy po ako. Masaya po ako sa buhay ko kahit blood po ako.
1: Pero paano mo hinarap yung ganun?

0: nakikita, paano yung acceptance
1: na
0: yan?
1: Oh, paano mo hinarap yun sa araw-araw?
2: Apa. Eh,
0: apa.
2: Ano po?
0: Apa.
2: Inspirasyon ko po yung anak ko tsaka yung asawa ko tsaka si Lord, si God. Na yung, although yung pagkabulog ko ay hindi po biglaan. Unti-unti po yearly, nababago vision ko.
0: Yearly. Ah, okay, taon.
2: Tapos, totally blind na ako.
0: Mm-hmm.
2: Opo.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, acceptance, aminin ko po na hindi ko naman sinisi si Lord, si God.
1: Mm-hmm.
2: Pero 1 month ako umiyak na parang nawala ng pag-asa, hope. Pero siguro tinapik niya ako.
1: Mm-hmm.
2: Na, hoy, gising. Bulag ka lang, marami kang pwedeng gawin. Which is ngayon po, eto, nakakapaglaba, nakakapagluto, nakakapaglinis ng bahay.
1: Wow!
0: Iba ka, ang galing mo, ha?
2: Apa.
1: And you are still blessed.
0: Oh.
2: Kaya nga po sabi ko, sa mga blind, huwag mawala ng pag-asa. Nawala lang kami ng paningin pero nakakagalaw at nakakarinig. Hindi kakulangan, hindi hadlang para mabuhay pa. Harapin ang pag-asa, pagsubok at blessings. Blessings pa rin to. Kaya thankful pa rin ako kahit bulag ako, napakasaya ko po.
0: Oo.
2: Apa. Kahit medyo naiiyak, ayoko po.
0: Sige lang, okay lang yan.
1: Okay lang. Tears of joy yan. Kumbaga yung iyak mo na yan, ang dami mong pasasalamat. Mm-hmm. Diba? May mga bagay na kinukuha sa atin si Lord, pero it doesn't mean na tayo ay pinapabayaan niya o papabayaan niya.
2: Opo. Pag nga po ako nagluluto, pray ako, sign of cross. Lord, tulungan mo ako, magluluto ako ha. Diyan ka lang. Ganun ako. Tapos, after ko magluto, okay, walang nangyari na tama. Hinihipot ka ka lang kung mainit. Okay, makakapagluto na.
0: Maria, paano naman yung naging takbo ng buhay ninyo, nitong asawa mo? Siyempre, nawalan ka na ng paningin. Paano nyo hinarap bilang
1: mag-asawa? Magkarelasyon.
0: Oo, siyempre, di ba may mga pangangailangan kayong personal, pagdating sa hanap buhay. Paano yung adjustment ninyong mag-asawa? Pwede mo ba sa aming ikwento?
2: Ano po kasi, nagtatricycle po siya. Hindi po big deal. Alam niyo po yun. Parang wala lang po, normal. Parang, andyan pa rin siya. Hindi siya nagloko, hindi siya naghanap ng ibang babae. Wala po talaga, nandiyan siya to support me, pati yung hindi nila ako pinabayaan. Yun yung pinabayaan sa Panginoon. Sa akin naman, una po, habang nga po tumatagal, lalo namin minangkalan.
1: Minamahal yung isa't isa, no? Mas lalo ko yung pinatibay nitong sitwasyon ninyo.
2: Kung talagang malapit ka kay God, talagang kahit wala kang hiling niya sa tamakmak na pera, basta yung love nandoon,
1: hindi
2: ka pababayaan.
1: Ay kung nakikinig naman ang iyong mister ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo pa nasasabi sa kanya?
2: Actually, very open kami. Pero, siya yung magandang nangyari sa buhay ko. Sina.
1: May nakikinig siya. Si anong mensahe mo sa kanya?
2: I love you. Alam mo na yan. Sobrang mahal kita. Hanga ako sa'yo kasi kahit yung pagtulot, ito lang kasi sa mga babae. Ayaw talagang doon.

0: Kailin magdamit ka.
1: Gonna give me you.
2: Wow! Sana all, no? Natagpuan na talaga ni ano? Ni Maria, ang sarap ng gano'n na makatagpo ka ng pag-ibig na mamahalin ka kahit true thick and thin.
3: True best and worst.
2: Diba?
3: Grabe yun.
2: Ang swerte-swerte mo.
0: Financial, hindi namin pinagtatalunan ng financial. Hindi po hadlang sa amin. Hindi nakakasira ng relasyon.
3: At least 'di ba sila yung magka-relasyon na kahit na anong dumating na

0: magsubo, magtibay.
1: Buo pa rin sila. Kaya ito yung tinatawag talaga na yung manifestation ng na anuman ang dumating sa atin, relasyon, bilang mag-asawa, walang makakapaghiwalay sa atin kundi kamatayan lang.
0: Ay. Diba?
2: Opo, totoo po yan.
1: Gusto nyo ba?
0: Ang tagal sumagot ang Maria.
1: Wala na, sira na yung joke.
0: Wala na, palis na, Maria. Palis na. Ah, bakit nakabanding ni Maria? Ayoko na.
1: Maria.
0: Maria. Tawa ng tao.
1: Oh. Tawa ng tao. Gusto mo mag-asawa?
0: Hindi, may asawa na nga siya.
1: May asawa, sorry po.
2: Hindi, Kiko eh. Nakakatawa na talaga kayong dalawa eh.
1: Sabi mo nga, Maria.
2: Ayoko.
1: Eh, ang galing nga. Ang ganda ng relasyon.
0: Ay, pero ano, ang ganda ng story ng inyong mga pinagdaanan. Oh, and I'm sure, and we are sure, na maraming ka-vibes ang talaga namang na-inspired mo.
2: Oo,
0: especially yung mga PWD natin.
2: Alam mo ba, DJ Main? Excuse
0: hindi pa namin alam. Oo, hindi pa namin
2: DJ
0: alam.
2: DJ Main, excuse.
0: Ah, sige,
2: alam
0: daan.
2: Alam mo ba, kayo ang kauna-unahang pinag-sharean ko na buhay ko.
1: Ay, talaga?
2: Opo.
0: Salamat, Maria.
2: Lang po. Opo.
0: Nakakatuwa naman. Bakit naman kami napili mo? Wala naman kami kakwenta-kwenta.
2: Ay, pipilagi ako. Oh, ay, nagkabay. Wala naman kayo. Hindi po, magaling po din kayo mag-advise.
1: Sige,
2: kahit minsan galit ka.
0: Sige mo, yung pakulang pa. Hindi pa lumalaki ulo namin eh. O, palakihin mo pa. Sige pa.
1: Pero ikaw, Maria.
2: Hindi, kahit lagi kang galit pag nag-ano.
1: Pero, ito naman, binibigil mo lang. Pero ikaw, Maria, game ka na ba sa more years pa na nahaharapin yung mag-asawa kasama yung nag-iisang
2: yes.
1: yung anak?
2: Yes! Opo, yes!
1: Sabi mo nga, game na! Sabi mo nga, game na! Oh, dali!
2: Game na!
1: Yeah!
0: Ayan na!
2: At saka ano po, talagang ang message ko, DJ May,
0: let's go!
2: DJ Kiko, ang ingay na.
1: Ito naman. Sira talo yung joke. Oh, tapos...
0: Ano ang message? May message daw kasi siya.
1: Ah, may message. Oo.
2: Ano po, sa lahat ng mga PWDs, kahit yung mga, especially sa mga bulag na katulad ko, yung mga sisters, brothers, huwag kayo mawawalan sa alam ko naman na kinakaya ni Dev. Laban lang. Habang buhay tayo, nakakaya ni laban lang.
0: Totoo yan. Di ba? Habang humihinga, may pag-asa. Na...
1: Sige, sige.
0: Sige, tuloy mo lang.
2: Yes. Hindi kasi yung ibang sasabihin, hindi, ikaw kasi kaya mo, kami hindi namin kaya. Hindi, kaya
0: hindi.
2: Totally blind, pero wow, laban lang. Kasi kasama natin si God, yan.
1: Oo. Sige, anong mensahe mo sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa'yo ngayon? Yung mga... Katulad mo.
0: Yung ngayon palang dumadaan sa ganyang sitwasyon na hindi nila ine-expect na mangyayari sa kanila yan.
1: Yung mga nawawala ng pag-asa, yung mga nakikita ang buhay na wala ng kwenta, na gusto nung sumuko. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila, Maria?
2: Okay. Sa lahat ng mga listeners, wag kayong mawawala ng pag-asa. Kung ano man yung pagsubok, labanan nyo lang. Number one nating problema, financial eh. Pero, pera lang yan kasi maraming nasisira ang relasyon dahil sa pera. Pero, ewan ko kami, with the help of God, kahit tricycle driver lang ang tawa ko, pero happy kami. Nakakaraos everyday. Kaya nyo din yan. Laban lang. Huwag bibitaw. Dapat laging hawak.
0: Ang si beat. God. Ay, kalok ang beat.
2: Hawakan ng kamay ni Lord.
0: Totoo yan. Pag-center yeah. mo talaga si God.
2: Yan po si Jimin. Opo, talaga. Every time na may gagawin ako, laging God, help me. Thank you, Lord.

0: sungguh pegang.
1: Buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay.
0: Sabay ka, Maria.

0: Paniwala ng buta tayo, tayo ay gagaling!
1: Na sa puso nyo ay mawala ng lubusan.
0: Ang mga may sabi na ay gagaling!
2: Ayaw na!
1: Ah, tama na.
3: Okay na yun.
1: Sige na. Pero ayun nga, Maria, maraming...
2: Ang galing naman ni DJ Kiko.
1: Oo naman. Gusto mo bang subukan?
3: Small thing.
1: Sabi mo, magaling siya.
2: Huwag na lang yung sundam. Okay na yun, huwag na.
1: Ayan, pero Maria, maraming salamat dahil kami pinagkatiwalaan mo. Maraming salamat dahil kami ang pinapakinggan mo. At maraming salamat sa words of wisdom mo today. Palakpakan mo yung effects.
3: Ayan. Galing talaga, Maria. Ang lupit mo.
1: Ay, Maria, paano mo kami na-discovery?
2: Ang ganda rin na.
3: Ano na yan?
2: Lagi kasi, kasi ang cellphone ko ay keypad. Lagi akong nagra-radio. So, nakikinig ako sa inyo bago matulog. Ang ganda ng mga love songs nyo.
1: Nagugustuhan niya.
3: So
1: kakaano niya, kakahanap niya. Oo, natagpuan niya tayo.
3: Well, at least, di ba, nagkapanagpo yung ating mga landas, Maria. At sana lagi, araw-araw, kahit sa simpleng paraan, napapasaya ka namin, ha?
2: Ako, totoo kayo.
1: Ayan, maraming salamat, Maria. Sabi mo
3: Maria
1: muna.
3: Maria Leonora
1: 92.3 FMR, ang lupet.
2: 92.3 FMR.
1: Ayan!
3: Si Maria na.
2: Bye, thank you.
1: Ay, hindi natin alam ko taga saan.
3: Taga saan ka, Maria? Maria, taga saan ka?
1: Maria, taga saan ka?
2: Santa Rosa, Laguna.
3: Sige, salamat, Maria, na Santa Rosa, Laguna. Thank you! O, diba? Sa simpleng paraan natin, yung ating mga ka-vibes na naghahanap ng magiging kasayahan, kausap, karamay, at yung magagandang tugtugan, tayo ang nakapagbibigay sa kanila. Salamat po! Thank you!
1: Siyempre, ka-vibes nila tayo at ka-vibes natin sila. Akalain mo yun from bagong panganak na nag-iisa lang na tayo ang pinapakinggan everyday. Ito naman, di ba ang ating ka-vibes na si Maria na PWD na tayo ang ginagawang pampa-good vibes sa umaga.
3: Oo. Salamat po at sa mga ka-vibes natin, may oras pa tayo, pwede pa rin kayo tumawag sa...

0: Sino?
1: Lawrence.
0: Sino nagtanong?
2: Sa ulo ka.
1: Wala.
3: Bati na. May gusto kang batiin.
1: Yes po. May babatiin pa po pala ako ng mga members ng FM One Squad. Yung mga officers tapos yung mga members. Pero di ko muna kayo iisa-isahin. Uh-oh. Pero ano na
2: also,
1: lang. Also. Mm-hmm. 9 days to go na lang po before okay. Fifth monthsary ng FMR squad.
3: And wow! Then?
2: Oh, grabe yun.
3: Oh, akalain mo yun, mm-hmm.
2: Oh. Nasaan ka ngayon, Lawrence?
1: Nandito po ko sa Uncle John's.
2: Oh, diba?
3: Nasa oh, diba? Uncle John's.
2: Bili ka manok.
1: Yes naman.
2: Ay, mamaya mag-feature tayo, ah, Lawrence, ah.
1: Yes naman.
2: At gusto lang namin... Lawrence, gusto lang namin...
1: Nang ano? Kasama lahat ng mga ano
2: also
1: main Joko Mia Likot.
3: Ano daw? Ha?
1: Main Joko Mia Likot.
2: Ha? Ah, yung ano, yung mga pinagtatandem-tandem kasi nila.
3: Ah, pala decision ka ha.
2: Oo. Oh, oh. Pero salamat Lawrence ha. Sobrang na-appreciate ka namin
3: naman.
2: At ng lahat ng FMR squad, sila Sari Lerma, William Mortel, JB Sagrado ba 'yon? Sorry na. Ah, diba?
3: Si Wela Sanchez.
2: Wela Sanchez, Coach Everyday, si Altesa.
3: Tara, may kasamang special na gano'n.
2: Oh, oh. Maraming salamat sa inyong pag-suporta sa amin.
1: Dadagdag po pa pala ako. May Facebook page po kami ng FMR Squad this coming September 8th.
2: May pag-ganon ka pa.
3: Oh, taray ah.
2: Teka lang. Lawrence, gusto lang malaman ng mga ka-vibes natin na hindi nakakakilala sa inyo. Ano daw ba ang meron ng FMR na huhumaling kayo dito?
1: Siyempre, yung FMR squad po kasi, yan talaga kasi taga-suporta na lahat ng mga DJs.
2: Bakit nga
3: kami ang inyong sinusuportahan?
1: Siyempre, napapakinggan ko po kayo eh.
2: Oo nga, sabi
3: nga. Oo nga, tatanong ka pa eh.
2: Tanong kasi ng tanong eh.
3: Tanong ka eh. Malamang, napapakinggan ka, kaya susuportahan ka.
2: Ano daw ba, meron daw ba kaming special na nakikita nyo, naririnig nyo? May apat daw ba ang paa namin?
3: Ano ba?
2: Mukha ba kaming gagamba?
1: Same din
3: daw. O sige, ang ganda. Ang galing sumagot nito.
2: Very good.
3: O sige.
2: Ayos! Lawrence Manipul!
3: Astig! Maraming salamat, Lawrence Manipul! Sabihin mo muna na 92.3 FMR ang lupet.
1: 92.3 FMR, kabayos mo sa soundtrip, ang lupet.
2: Yon! Si Lawrence Manipur ng Montalban Rizal. Lawrence, thank you. Kita tayo mamaya.
3: Oh, akit siya ng Montalban din eh.
2: May sundot pa yun.
3: Ayan, kabayos, pwede pang tumawag. Meron pa tayong ilang minuto. 0954-406-1967.
2: Yan. Maraming salamat, Lawrence. Ang galing-galing mo talaga.
3: Ang galing.
2: Gusto ko talaga dito. Pa-cute niya.
3: Ikikis ka ni Kiko.
2: Eto na, may tumatawag pa. Hello!
3: Umipiyok ka pa.
2: Tigta talaga, Char. Sino to ka, Vibes? Anong pangalan mo? Taga saan ka?
4: Si Angel John Ocampo ng Quezon City.
2: Angel John Ocampo ng Quezon City.
3: Ano sa akin? Tumuhay mo! Angel! Angel! Alang atin at ikaw ay napatawag.
5: Ayan, actually.
2: Angel John Ocampo. Alang atin, Angel John Ocampo.
4: First time ko po, no? Tumawag sa favorite vibe na program.
3: Uy, salamat.
2: Uy, wow.
3: Bakit ka naman napatawag?
2: Ba't ka naman napatawag? You're listening to...
3: Yeah. What's on girl band?
2: Ano ba? Mabati ka ba?
3: Ano ba? May gusto ka bang i-share?
4: Oh, dahil siyempre, dahil September 1 ngayon, di ba? Ang nakakalungkot lang kasi dahil dapat season is... Kumbaga yung mga kababayan natin sa iba't ibang lugar, dapat give time season, kumbaga nararamdaman na natin na parang malapit na, Christmas is coming, parang ganun. So, ang nakakalungkot lang, may mga kababayan tayo na mga nasalanta ng kalamidad, binabaha yung kanilang lugar. Siyempre, paano na? Kumbaga, paano na yung darating nilang Pasko? Paano ba sila makaka-recover, yung mga pamilya nila? Yun lang, medyo nakakaano lang kasi, iraran ko lang, no, DJ Gigaw, DJ Gigaw. As a Filipino sana, this time matuto na tayo, yung resilient key, alisin na natin sa mga buhay natin. Dapat, bumoto na tayo ng tama. Ayan.
3: Bumoto mo, yung tamang pag-ibig, yung tamang tao.
2: Yeah.
3: Diba? Paano mo malalaman na tama yung tao para sa'yo, Angel? Angel? Umakit na sa langit ata.
2: Angel!
3: Bakit po ako iniwan? Angel John!
2: Angel?
3: Angel, are you there? Angel John?
2: Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wala na si Angel.
0: Ang lupet!
2: Ayaman
3: na? Ay, ayaman na. Lilipas din yun, sayang. Ganda pa naman ang tanong ko kay Angel John. Tatanong sana, ayaw sound? Buhay mo! Come on! Saan naman tumawag ha? 0954-406-1967! Open pa tayo dyan sa mga gusto magpa-shoutout. Oo. Tawa ka na tawa. Ayan si Randy Santisas na nakikinig sa atin. Shoutout sa'yo. Ayan ka, Vibes. Pwede bang tumawag? Tara, dali!
2: Apat na minuto pa. Kwento mo sa amin ano soundtrack ng buhay.
3: Ano yung ano song mo today? Diba?
2: Ito ba naman tawag?
3: Hello!
6: Hello po. Good morning.
2: Ano soundtrack ng buhay mo? Sino to? Taga saan ka?
6: Patrick po, Patrick.
2: Patrick!
3: Batangas! So, anong atin, Patrick?
6: Wala lang. Gusto ko lang bumate.
2: Oh, sige, bati na!
6: Gusto ko lang po kayong batiin. Magandang umaga sa lahat ng listeners ng FMR Squad. Ayun lang po.
3: FMR Squad ka din ba, Patrick?
6: Yes, ma'am.
2: Kumakain ka ba ng Krabby Patty, Patrick?
7: Sabi mo nga, gusto ko ng Krabby Patty.
3: Patrick, kasama mo si SpongeBob today?
6: Wala po, absent siya ngayon.
2: Ay,
3: boring! Ano ba yan?
2: Wala si Patrick.
3: Oh, sabi mo muna, Patrick, 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR ang lupet.
0: Ang lupet.
2: Oh, salamat Patrick ha. Thank you sa pagtawag ha. Oo. Salamat Patrick. Thank you.
3: Oh, salamat Patrick na Batangas. Ito, sabi ni ano, Nur Yazix. Morning DJ Kiko at DJ Main. Pa-shout at kay Loreen, birthday niya po ngayon. Always kaming nakikinig dito sa Villarica Watermark.
2: Wow, Mako-or. Salamat po. Ganun din si Cliff Campos. Nakikinig po ang birthday girl na si Ace Santos. Pag-greet po. Happy birthday! Salamat. Ganun din si Dean Paul at si Rowena Tan. Ramsey Terona, magandang umaga. Kay Star Racer, Nur Yasix at si Altesa Herrera, si Yuno Cruz. Marami pang iba. Sa Ari Lerma at sa John Vincent Sagrado at sa mga FMR Squad. Maraming salamat po sa inyo.
3: At salamat ang ka-vibes natin na hindi naman namin mabanggit ang mga specific name ninyo at pagasaan kayo. Maraming salamat po.
2: Ganun din si 10WX2, si Coco Melon. Magandang umaga, Coco Melon. Eto na!
3: Hello!
2: Hello, ka-vibes!
3: Nahilig pa ata eh. Huwag ka maingay, ni-storm mo na yung tulog eh.
2: Hello ka, Vibes?
3: Vibes?
8: Hello po.
3: Ayan, gising na.
2: Pangalan mo, taga saan ka?
8: Joel po, from Calaca, Batangas.
3: Batangas, taga Joel.
2: Joel, ano atin?
8: Gusto ko lang pong bumati.
2: O sige, bati na, Joel!
8: Binabati ko po, mong taga barangay, Bisaya. Bisaya, Calaca, Batangas. Kaya po ang aking asawa na natapos na maglaba.
2: Wala nang time!
3: Pera! Oh, bayong!
2: Pero bayong!
3: Ay, mali!
2: Joel, yun lang! Wala na tayong time.
3: Oh, yun lang! Ay, paano mo kami na-discover, Joel?
8: Araw-araw po ako nakikinig sa inyo.
3: Uy, maraming salamat. Saan ka nakikinig? Sa radyo o sa mobile phone?
8: Sa radyo po.
3: Radyo!
2: Sige, Joel, ingat kayo dyan sa Batangas. Maraming salamat sa pagtawag at pagtutok. Joel, sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
8: 92.3 FMR ang lupet.
2: Yan! Salamat, Joel, ng Batangas!
3: Ayan, sa lahat ng mga tumatawag at yung mga nakatawag na, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nag-share ng kanilang SKL.
2: Ay, salamat po sa inyo at bukas ulit, SKL tayo ha, pagsapit ng alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Samantala mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna ang ating musikahan. Hanggang alas 12 na tanghali, kasama pa rin ang nag-iisa ang baby ng bayan, DJ Main!
3: At ang makulit mong tito, si Ratsu Kika! Kalikot!
2: Dito lang sa 92.3 FMR!
3: Kabayam sa Soundtrip! Ang lupet!
9: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
10: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw,
2: malaman,
5: ganito kasarap,
4: maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kalikot at ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisipura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Ruben at Distin, nakatulong sa akin.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na skin.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: talaga. Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kavibes. Sigaw mo lang nang umabot sa may Rizal.
4: Uy!
1: Kamara bang nagpaparamdam ka talaga?
4: Uy!
1: Ayaw mong tantanan at tigilan.
4: Uy!
1: Parehas lang ba yun, yung tantanan at saka tigilan?
4: Parehas lang yun, uy!
1: Parehas lang yun. Kaya ako na. Oo.
4: At sa lahat ng ating mga kabayes, hindi naman kayo tatantanan at hindi naman kayo titigilan sa pag-ati ng Good Vibe Music at Kwentuhan. Dahil kahit tapos na kami, eto na, susunod na magbabaduloy ng lahat ng aming naumpisahan.
1: Ano ba inumpisahan mo?
5: Keratin!
4: Susunod na ang programang Love Me!
1: Kati G!
4: Kasama nag-iisang ma-juicy at mamiti at talagang nagmamantika sa kagandahan. Kati G!
5: It's the place to be!
4: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo ka ba yung simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: At para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Isama mo pa, Spotify, hanapin nyo lang.
1: 92.3 FMR Manila. At isabay mo na mga social media accounts namin. Hanapin mo lang ako, matatagpuan mo rin ako, Main Eugenio.
4: At sa Tito Kiko mo naman,
1: ano?
4: DJ Kiko Kaliko, talaga din na kaya talaga.
1: Oo, sabay-sabay nating i-block at report, DJ Kiko Kaliko.
4: Ay, mag-iingat po kayo mga kabayos, ha?
1: Oh, saan sila mag-iingat? Sa'yo?
4: May ubo at sipon.
1: Ay, oo. Dahil nga sa weather, paiba-iba. Parang siya, paiba-iba din.
4: Bukas ulit. Pagsapit ng alas 8 hanggang alas 12 rin ng hali, maririnig at makakasama mo ang nag-iisang baby ng bayan!
1: Mong tito si Radyo Kika! Kaliko!
4: Ganun ba yun? Dito lang sa 92.3 FM
1: Kabayam sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
1: Oras na rin kabayam! Oras na! Oh, para mahalin mo naman si Kiko, 11.50 na! Sa mga taga-Montal Band Rizal dyan, takawarin mo na! Babalik na doon sa buhay mo!
6: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na agarang ibalik ang maayos na biyahe sa mga lugar sa Central Luzon na matinding tinamaan ng baha at pagkasira ng mga infrastruktura. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga prioridad ang Pampanga, Tarlac at Zambales kung saan nasira ang ilang kalsada at tulay dahil sa malakas na pag-ulan. Sa San Simon, Pampanga, patuloy na apektado ng baha ang North Luzon Expressway o NLEX. Naglatag na ng pansamantalang harang at nagpakilos ng mga pumps ang mga otoridad para mapabilis ang pag-alis ng tubig. Samantala, dalawang tulay sa Tarlac City ang napinsala, kabilang na Agana Bridge na agarang pinapaayos naman ng DPWH. Nakatalaga na ang mga manggagawa ng 24 na oras para mapabilis ang pagkumpuni. Sinabi naman ni DPWH Secretary Dizon na tinitignan na ang pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha sa Pampanga, kabilang na ang paggawa ng mga retarding basin o mga impakan ng tubig ng pansamantalang sasalo sa sobrang tubig mula naman sa kabundukan at mga ilog.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa iba pa mga balita, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang apat na proclamation para palawakin ang dalawang economic zones sa Southern Tagalog at magtatag ng dalawa pang special economic zones sa Negros Oriental at Batangas. Ayon sa palasyo, inaasahang aabot sa halos 9.7 billion pesos ang mga bagong investment mula naman sa proyektong ito at makakalikha ng libo-libong trabaho. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na umabot na sa 46 ang mga economic zones na napangunlad sa ilalim naman ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang SunTrust EcoTown Tanza sa Cavite at Light Industry and Science Park 4 sa Malvar, Batangas. Habang itatatag naman ang Robinson's Dumaguete IT Park sa Negros Oriental at Biz Hub sa Lima Estate sa Lipa City, Batangas. Ayon sa palasyo, layo nitong mailapit ang mga oportunidad sa trabaho at negosyo sa mga lalawigan upang hindi na kailangang lumuwas ng mga manggagawa patungo ng Metro Manila.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, itinuturing ng House Prosecution Panel bilang sentro ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang abogadong si Michael Wesley Poa. Ayon sa mga mambabatas, handa ang prosecution team na posibleng paggamit ni Poa ng lawyer-client privilege sa kanyang pagharap bilang testigo sa Senate Impeachment Court. Inaasahang makakatulong ang kanyang testimonya sa paglilinaw sa mga isyu sa umano'y paggamit at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kabilang sa sinusuri ang 500 million pesos na confidential funds ng OVP at 112.5 million pesos sa Department of Education. Maaari ring magliga o magbigay linaw si Poa sa mga military certification na ginamit ng DepEd sa pagsagot sa mga findings ng Commission on Audit hinggil sa kumigit-kumulang 15 million pesos na confidential fund expenditures.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Sahod niya na ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, Bryan Adams with Do I Have to Say the Word? Ayan, kailangan bang sabihin mo ang isalita na yan para gustuhin ka nila? Diba kung minsan hindi mo na kailangan magsalita para patunayan mo sa mga tao kung ano ang halaga mo. Hello Ka-Vibes! Kamusta ka naman po and happy Tuesday everyone. Oo, diba? Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ulit magkakasama-sama. Diba? Kung minsan hindi mo na kailangan magsalita eh. Diba? Kasi kung magsasalita ka, mas masasaktan lang sila. Or kapag nagsalita ka, iti-take pa nila against you. So might as well keep your mouth shut, diba? Para wala na lang problema. Pero kung minsan, kapag ikaw na nahimik ka, pag-iisipan ka pa rin eh. Pag nanahimik ka, mayroon pa rin masasabi, di ba? Ganun naman talaga eh. Hindi mo naman mapiplease ang lahat ng tao. Katulad na lang ng ating letter for today, Ka-Vibes, nako. May mga pagkakataon na pakiramdam mo ikaw na lang ang gumagawa ng lahat. Lalo na sa bahay, Ka-Vibes ha. Yung ikaw ang naglilinis, ikaw ang nag-aayos, ikaw ang nag-iisip kung ano ang kakainin, 'di ba yung mga ganun? Kumbaga ikaw ang kumikilos kapag para sa lahat na may kailangan gawin. Samantala, yung mga kasama mo nako relax lang, nakaupo lang, chill-chill lang, patulog-tulog lang, 'di ba? Pa cellphone-cellphone lang, nag-aantay lang ng oras. Nakakainis ko minsan yung ganyan. Nako ha, for sure marami po ang makaka-relate diyan, lalo na po dun sa mga ate, kuya. Ayan na na kaya si bunsong kapatid eh, panay ang reklamo lagi eh kasi sila yung lagi na pag-uutos. Ikaw ba nung kabataan mo, ikaw yung nauutusan? Ikaw kasi yung pinakabata eh. Diba ganun ang nangyayari? Naiisahan ka, diba, ni na ate at kuya. At ang nakakainis pa, ang hindi pa kumikilos, eh kung hindi ka kumilos, walang kikilos. Diba? Parang ikaw ang naging nanay, ikaw naging kusinero, tagalinis, taga-rescue sa iisang bahay na dapat ay sama-sama kayo. Kapit-bisig, hawak kamay. Ganun dapat sa iisang bahay. Kagaya na lang ng magkakaibigan na nagsasama sa isang bahay or dorm. Have you experienced that, Ka-Vibes? Yung napunta sa isang dorm. Ayan na, sa umpisa masaya, syempre, bago kayo, magkakasama, magkakaibigan, sabay-sabay kayong kakain, sabay-sabay kayo magkukwentuhan, sabay-sabay kayo mag-aaral, 'di ba? Pero habang tumatagal, napapansin mong ikaw na lang ang naguhugas ng pinggan, ikaw na lang bumibili ng pagkain, ikaw na lang naglinis, ikaw na lang ang inaasahan nila, 'di ba? Parang unfair. At pag napagod ka at sinabi mong pwede kayong pwede ba kayo naman? Kayo naman dahil pagod na ako at isasagot pa sa iyo eh, 'di ba? Na hindi maganda. Alam mo yun na parang ikaw pa yung may kasalanan. Kumbaga nasanay na sila na ikaw lang ang gumagawa ng lahat. Pero hanggang saan ba ang pagiging mabait at mapagkumbaba, Ka-Vibes? Kuminsan kasi diba kapag masyado ka mabait, naaabuso ka. Kapag masyado ka mapagkumbaba at mapagbigay, eh nasasamantala ka. Kailangan mo, kailangan din nating nagsasalita kung minsan pag ang kabutihan mo ay nasasanay ng abusuhin. Pero minsan nga, katulad nga ng sinabi ko kanina, kahit nananahimik ka, meron at merong sasabihin against your back. Diba? Alam naman natin na hindi naman masamang tumulong, Ka-Vibes. Ang problema, pag ang pagtulong mo ay naging obligasyon na para sa paningin ng iba. Ayan, na pinsan, hindi naman natin kailangan na agad umalis or putulin ang samahan. Baka kailangan lang ng isang matapang pero maayos na pag-uusap. Kaya Ka-Vibes, yun lang eh. Papaano mo sasabihin sa mga taong kasama mo araw-araw, no? Na napapagod ka na, nasasaktan ka na, nahihirapan ka na, na gusto mo namang maramdaman na hindi ikaw ang, alam mo yun, na gusto mo namang maramdaman na may importansya ka din. Abangan nyo po ang ating story. Maya-maya lang po ay maririnig yung isa na naman pong kwento na, alam mo yung magbibigay sa atin ng aral, Ka-Vibes. Kaya sa lahat po ng mga nakatutok, ayan, balik na po sa trabaho after a long weekend, Ka-Vibes. Ayan, hello po sa inyong lahat. Sa mga nasa tindahan, nasa palengke, nasa ukay-ukay, nasa salon, at nasa kanilang mga opisina at na mga kumakain po sa karinderya at mga nananghalian sa mga oras na ito. Sasamahan ko po kayo at samahan nyo rin po ako dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: naman ang mood mo. 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet. Rachel Alejandro with Bulag sa Katotohanan. Marami sa atin ang nagiging bulag na lang sa katotohanan para hindi na lang tayo makasakit or hindi na lang tayo masaktan, di ba? Ganun naman talaga na hindi mo na lang papansinin yung mga nakikita mo. Kasi kapag pinansin mo, ikaw lang din ang masasaktan, ka-vibes. Kailan nagiging sobra ang pag-asa na sa iba, di ba? Marami sa atin ang inaasa na lang lahat-lahat, di ba? Andiyan naman siya eh. Pwede naman niyang gawin yan eh. Yung mga ganun bagay na kung minsan hindi natin napapansin na yung tao na inaasahan natin napupuno na rin. Di ba? Yan po ang abangan niyo, ang ating story for today. Ang kwento po na iahatid sa atin ni Andrea na ikinuwento niya ang kanyang pinagdaraanan. Alam niyo, very normal, lalo na nga po sa mga nasa dormitory, mga nasa college, mga nag-aaral, or kung minsan kahit na nagtatrabaho na magkakasama kayo magkakaibigan, di ba? Doon minsan lumalabas ang pag-uugali ng isang tao. Doon mo makikilala kung anong tao ang kasama mo. Diba? Meron kasi mga tao na alam mo yon, ang bait-bait kapag kaharap mo, pero kapag nakatalikod ka, nako, alus lahat ng mga hindi magaganda na sasabi sa'yo. Diba? So nako, mag-iingat tayo, pero paano nga bang gagawin natin kung ikaw ay nagtitiis ka doon sa mga inaasa sa'yo? Dahil pakiramdam mo, okay lang naman, kaya mo namang gawin eh. Pero diba, napupuno rin ang isang tao, napapagod din ang isang tao. Ikaw, ka-vibes, napagod ka na rin ba? Hanggang saan mo pa kakayanin ang isang sitwasyon na inaasa na lang sa'yo? Yan po ang inyong pakinggan dito lang sa Love Me Cathy G. Meanwhile, hello muna sa mga ka-vibes po natin. Nakikinig po dyan sa 97.5 Jensen, sa 102.3 Baguio Spillover La Union, 102.3 Bacolod, at ganun din po sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Ka-vibes, dyan ka lang. And of course, ang story po ni Andrea in just a short while dito po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

Ka-vibes, kailan nagiging sobra ang pag-asa na sa iba. Yan na po ang inyong abangan ng ating pong story for today na mapapakinggan nyo na po ang kwento po ni Andrea. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, marami po sa atin ang akala natin okay. Akala natin kapag inasa natin sa isang tao or sa ating mga kaibigan or even sa ating family, yung mga kailangan natin gawin, akala natin okay lang sa kanila. Okay lang naman na humingi ng tulong. Okay lang naman na alam mo yung makisuyo. Pero yung sobra na, yung parang ikaw na lang ang gumagawa ng lahat. Yung parang nakabuntun na lang sa'yo ang lahat. Tama pa ba yun, ka-vibes? Abangan nyo po ang kwento nga nitong si Andrea. Diba kung minsan parang mapapaisip ka na lang bakit ba itong taong to, hindi man lang niya nararamdaman na sobra-sobra na yung pinapagawa niya sa akin. Na sobra-sobra na yung mga ginagawa nila towards me, diba? Kasi nga, may mga tao kasi na akala nila okay dahil sa kanilang pagiging insensitive. Ikaw ba, ka-vibes? Naging insensitive ka rin ba? Para po sa mga insensitive dyan, ako, sana naman po. Maramdaman din nyo na hindi lang iisa ang dapat kumikilos, lalo na sa pagkakaibigan. Dapat, pantay-pantay, dapat, hawak kamay, sabay-sabay.

0: LEG Love Letter.
1: This love letter is from Andrea. Dear Kathy G, sa buhay ko, Leo, marami kang pagdadaanan at makikilala. Mararanasan mong makitira, makitulog sa iba't ibang bahay at gumawa ng bagong mga kaibigan. Pero paano kung ang unang magbibigay sa'yo ng sakit ng ulo ay ang taong kasama mo sa iisang bubong? Tawagin niyo na lamang po akong Andrea. I'm second year college na sa isang state university, Cathay G. Dahil malayo ang bahay namin sa pinapasukan ko, wala akong choice, kundi tumira sa isang dormitory. Apat kami sa iisang kwarto. Gustuhin man ng mga magulang ko ang kumuha ng solo room, pero hindi kasi kaya ng budget. Meron pa kasi akong tatlong kapatid, Cathay G, na nasa high school. Maging ang allowance ko nga ay hindi na rin sumasapat sa akin dahil sa laki ng gastos. Mabuti naman silang kasama, Cathy. Sa katunayan nga, ay 2 taon na kaming magkakasama. Alam na nga namin ang baho ng isa't isa kung tutuusin. Pero kahit pa ganun, masasabi kong may ayaw ako sa ugali nila. Sa aming apat kasi, ako lang ang marunong magluto. Ako palagi ang nakatoka sa kusina, mapaitlog man yan or kahit kaldereta, ay ako ang nakaatas. Noong una, Cathy G, okay naman sa akin dahil nga gusto ko rin na magluto. Pero unti-unti ko kasing napapansin na hindi man lang sila nagtatry na tulungan ako. Mababaw man sa iba, pero hindi sila nagkukusa na maghain o kaya naman kahit na mangayayat or maggayat lang ng bawang at sibuyas, hindi mo sila maaasahan. Kahit man lang dun, mapansin ko sanang iisa kami, Cathy. Kumbaga sa grupo. Meron pang instance na gabi na ako nakauwi from school, nadatnan kong wala pang sinaing. Agad kong tinanong sa kanila. Sabi nila, wala daw kasing bigas, Cathy G. Sa totoo lang, nainis ako. Sa loob-loob ko, pwede naman silang umabono muna. Kaso ang nangyari, hinintay muna nila ako makauwi bago gumawa ng paraan. Pakiramdam ko tuloy, masyado na silang nakadepende sa akin. Pakiramdam ko, ako lang ang kailangan kumilos para kumilos din sila, Cathy G. Madalas ko rin silang naabutan kinabukasan ng isang araw na hugasin sa lababo. O kaya naman, hindi naghuhugas ng CR. Alam ko namang busy kami pare-parehas, Cathy. May iba't iba nga kaming gawain sa eskwelahan, pero iba na ito, Cathy. Ako na lang halos ang kumikilos sa lahat. Ayoko naman din kasi nang marumi ang paligid ko. Kaya kahit mahirap, tinitiis ko na lang. Kada uuwi ako sa dorm namin na hindi na ako nasisiyahan pa, Cathy G. Ito na ba ang tamang panahon para umalis ako sa bahay na minsan ko nang tinuring na tahanan? Paano ko kaya sasabihin sa kanila na hindi ko gusto ang ibang mga bagay na ginagawa nila? Okay lang kaya na sabihin ko sa kanila ang mga ayoko? Minsan kasi ayokong maramdaman na ayoko na, pero parang may nagtutulak sa akin, Cathy G, na yun ang maramdaman ko. Ang hirap pala na makisama sa iba. Ang hirap palang makisama sa mga taong walang pakialam. Yung mga taong aasa lang sa'yo. Yung mga taong magti-take advantage sa kabutihan mo. Ang hirap po. Sana po ay matulungan niyo ako at mabasa ang aking liham. Salamat po, Cathy G. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. God bless you all. Lubos na gumagalang, Andrea.

That's what friends are for. Ganyan ba pagkakaibigan? Iisa lang may nanlalamang. Diba dapat pag magkakaibigan, walang lamangan ka vibes? Diba? May mga tao talaga no, na lalamangan at lalamangan ka kapag kaya nila. Yan, kaya naku, mag-iingat po tayo sa mga ganyan. May mga tao rin na napaka-insensitive. Yung alam nila na kaya mo naman, kaya hahayaan na lang nila sa'yo. Well, wala namang masama ka vibes na kumilos kung kaya naman natin. Kung nakikita mo naman na kaya mo, sige lang. Pero yung makita mo na walang suporta sa'yo, yung mga taong nasa paligid mo, minsan yun yung nagtitrigger sa'yo na mag-isip ng negatibo, diba? Minsan mapapaisip na lang tayo eh. Ang hirap maging mabait sa taong hindi mabait sa'yo, diba? Oo, kahit na minsan gusto mo maging mabait eh. Kadalasan naiisip natin, bakit ako nagiging mabait sa kanila? Eh, hindi naman maganda yung pinapakita nila sa akin. Yun mismo, well, normal lang naman na makaramdam ng negatibo towards other, pero dapat hindi natin hayaan na tuluyan tayong ma-impluensyahan nung maling pakiramdam na yun. Dapat labanan natin dahil pag nagpadala tayo doon, tayo rin naman ang talo ka vibes eh. Katulad na lamang nitong ating letter sender na si Andrea. Si Andrea na hindi niya alam pa paano niya mga sasabihin dito sa mga kaibigan niya. Napakadugyot naman ng mga ganong klase, di ba? Kung magkakasama kayo sa iisang lugar, di ba dapat nagtutulungan kayo? Hindi yung kanya-kanya kayo. Hindi yung patalbugan at pataasan kayo. O hindi nga ganun nangyari. Sa kanila ang nangyayari, ikaw na lang. Kaya mo naman eh, di ba? Kapag kasi nakikita ng isang tao na kaya mo, iaasa na lang sa'yo. At kapag ikaw hindi ka nagsalita, siguradong aandering ka nila. Kapag hindi ka nagsalita, Andrea, ganun at ganun ang mangyayari, mauulit at mauulit, hindi magbabago, 'di ba? So kahit na sabihin mo na ayaw mong may masaktan, kailangan magsalita eh. Kasi kapag hindi ka nagsalita, wala. Ikaw lang din ang magrereklamo na magrereklamo. Ikaw lang din ang mai-stress. So ano mangyayari, ka-vibes? Ano ba ang dapat gawin? Alam nyo, sa isang samahan, ang isang tunay na samahan, hindi kailangang may isang taong laging nagsasakripisyo, ka-vibes, para maging komportable lang ang lahat. Kailangan sabay-sabay kayo naaangat, sabay-sabay kayong nagtutulungan para maging masaya ang inyong samahan. Well, ikaw, ano ba masasabi mo sa ating letter for today? Paano nga ba sasabihin ni Andrea? Bibitaw na ba siya? Dahil nga pakiramdam niya, eh wala naman nangyayari, Cathy G. Ayaw man niya, pero kailangan niya na rin umalis. Oo, masyado nang toxic yung kanyang mga kasama. 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. Diba? Sabi nga ni Ying eh, Cathy G, dapat hawak kamay ang dapat bawat isa. Ang bawat isang miyembro na magkakaibigan man, still consider as a family. So please, let's hold hands together. Paiwan po natin, ka-vibes. Si Andrea, dito lamang yan. Sa Love Me, Cathy G.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: ko. 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Kyla with I Don't Want You to Go. Oo, ayaw kitang umalis. Ayaw ka naming umalis, Andrea, dahil siyempre pag umalis ka, sino na maghuhugas ng pinggan? Sino nang magluluto para sa amin? Sino na maglilinis ng CR, diba? Ginawa kang alila, Andrea. But anyways, kailan ba nagiging sobra ang pag-asa sa iba? Alam nyo, Ka-Vibes, yung pagtulong sa iba, healthy, di ba? Pero nagiging problema kapag laging isang tao lang ang gumagawa. Katulad na lang po sa kwento ni Andrea, palaging nagluluto, siya yung inaasahan, kumikilos kapag may kailangan gawin. Di ba? Na sa healthy relationships kasi, mahalaga ang mutuality at alam nyo, yung hindi kailangan eksaktong pantay yung ambag. Di naman kailangan na porket dapat pantay-pantay. Kung kaya naman, mas kayang gawin ng isa, okay lang naman. Pero yung lahat na lang, iaasa lang sa iisang tao, yun ang hindi okay. Okay. Alam nyo, may psychological need ang tao na nararamdaman na may autonomy, ha? Ang autonomy kasi, yun yung pakiramdam na may choice at control tayo sa sarili nating kilos, Ka-Vibes. At kapag pakiramdam nitong si Andrea na obligado na siyang gawin yung lahat dahil nga wala nang ibang kumikilos, parang ako na lang lahat, Kathy G, pwedeng maapektuhan yung kanyang sense of autonomy. And according po sa self-determination theory, yung autonomy, competence at relatedness, mahalagang psychological needs yan, Ka-Vibes eh. So, dapat marunong din naman tayo makiramdam, diba? Pag nakikita na natin yung kasama natin, yung kaibigan natin, yung kapamilya natin, na siya na lang nang siya yung kumikilos, magkusa naman din tayo. Huwag tayong todo pasa, huwag tayong puro asa, diba? And yung sobrang pag-asa po sa isang tao, pwedeng makabawas sa sense of responsibility ng iba. Kapag yung isang tao palaging sumasalo ng isang task, diba? Pansinin nyo, kapag ako na lang sasalo ng sasalo, pwedeng maging convenient para sa ibang kasama niya, hintayin na lang siyang kumilos. Kaya naman niya yan, hayaan mo na. And sa kaso po ni Andrea, ha, halimbawa, hindi sila bumili. Imagine that! Yung pagbili lang ng bigas, talagang inantay pa nila si Andrea. Wala talaga nagluto, wala talaga nagsayang, at walang bumili. Nakakainis na rin eh, di ba? Na hindi na lang basta pag-iintindi kailangan mong gawin dito, talaga makakaramdam ka rin ng inis. Di ba? Kahit na gano'ng kakabait, maiinis ka talaga, magagalit ka rin eh. And may mga malaking epekto rin po sa social environment, sa motivation at well-being. Kasi nga po, ayon sa self-determination theory, yung social environment pwedeng makatulong or makasagabal sa psychological needs ng isang tao. Kapag paulit-ulit na nakakaranas siya ng pressure or yung lack of support, Ka-Vibes, doon sa kanyang environment, pwede ito magkaroon ng negative effect sa well-being ng isang tao. Diba? Katulad nga na sabi ko kanina eh, okay lang. Minsan ang hirap maging mabait sa taong hindi mabait sa'yo. Diba? Dahil nga naaabuso ka eh. Sabi nga ni Coach Everyday, for my opinion, yung toxic na yung nararamdaman niya sa friends niya, paulit-ulit na lang na ganoon. Mas mabuti magsalita na siya at iwasan na lang niya, mas piliin niya ang peace of mind rather than chaos. Kasi mas lalala, mas kilala naman niya yung sarili niya eh, diba? Thank you, Coach Everyday. And Miss Altesa, hello po sa inyo and sa Herrera and Family Bautista ng Bautista, Pangasinan. Gerald Kimishano, Star Razor, hello dyan sa Lian, Batangas. Miss Sari, sabi niya, for me, komprontahin ni Andrea, pero mag-usap sila na mabuti. Kasi kung sa akin mangyari yon, maiinis din ako eh. Dapat yung mga friends niya magkusa din. Diba? Kakainis. Team Fruit Salad, hello, and Coach Everyday and William Ortel, Ka-Vibes, ikaw, meron ka bang habol na payo for Andrea? 0927-3848-639. Yan po ang aming text line. Kaya Ka-Vibes, dyan ka lang. What can be with you? Syempre, tuloy lang po ang tugtugan dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes, ang lupet! Oras po natin, 2:25 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love me. Kathy G.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig! Fine, solid, kaban.
1: Love me.

0: 92.3 of our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Michael learns to rock with You Took My Heart Away. You Took My Heart Away, mabuting tao ko eh, kaya lang naabuso niyo ko eh. Diba, yun ang gusto sabihin ni Andrea dito sa kanya mga kaibigan, kailan nagiging sobra ang pag-asa na sa iba, Ka-Vibes? Yung lahat na lang ng bawat kibot ay inaasa mo na abot mo na, eh pero gusto mo meron pang kumuha para sa'yo, diba? Yung mga ganyan, alam nyo, ang frustration, pwedeng maging senyales yan ng psychological need na hindi natutugunan. Yung inis nitong si Andrea, pwedeng hindi lang dahil sa hugasin, doon sa bigas, or pagluluto. Pwede rin itong nanggaling sa pakiramdam niya na hindi na siya napapahalagahan, hindi na siya nire-respeto, or sinusuportahan bilang bahagi ng group. Totoo yan, diba? And according po sa basic psychological needs theory na ang frustration sa autonomy, competence at relatedness eh pwedeng may ugnay sa defensiveness at ill-being. Diba, pagpakiramdam mo eh wala ka ng support, pagpakiramdam mo eh ikaw lang ang kumikilos, hindi ka na nire-respeto, eh talagang makakaramdam ka na gano'n. And yung pag-alis, hindi dapat maging unang solution bago subukan yung paglinaw sa communication. You have to clear it out dun sa friends mo. Bakit hindi ka nila sinusupport? Iniisip kasi ni Andrea kung dapat ba siyang umalis psychologically. Mahalaga maunawaan yung assertive communication, di ba? You have to communicate eh. Kailangan masabi mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung problema mo, for them to know the reason why, kung bakit ka kailangang umalis, di ba? May mga tao kasi na alam mo yun, na yun na yung napifeel nila eh. Aalis na lang ako kasi hindi na healthy yung environment ko. Ako na lang ng ako, yung ganon. Anyways, maraming salamat po, Ka-Vibes. Salamat po ng mga nagbigay ng kanilang reaction Sean, ng payo for syempre ang ating pong letter sender na si Andrea. Alam nyo, minsan dahil sa kagustuhan natin na tumulong, eh napapagsamantalahan yung ating kabutihan, Ka-Vibes. Kaya dapat marunong din tayo mag-set ng boundaries, lalo na kung naaabuso na, diba? And for you, Andrea, tandaan mo, ang pagiging mabait ay hindi ibig sabihin kailangan mo ng akuin ang lahat. Of course, maganda yung tumulong, pero ang pagtulong na nauuwi sa pagkaubos ng isang tao, yun ang hindi okay at kailangan mong lagyan ng hangganan. You know what? Ang pagiging mabuting kaibigan naman eh, hindi nasusukat sa dami na kaya mong gawin para sa iba eh. Kundi dun sa samahang pare-parehong marunong magbigay, marunong tumulong, at umunawa sa nararamdaman ng bawat isa. You know what? Hindi lahat ng kaya mong gawin ay kailangan mong akuin. Thank you so much, Andrea, for sharing your story with us. At doon sa mga gusto pong magbahagi ng kanila pong story, email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com, or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Martes, unang araw po sa buwan ng Setyembre. Nako, bear month na, Ka-Vibes! Nako, salubungin po natin itong bear month ng puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal, at syempre ng may ngiti. O, diba? Alam ko, marami syempre, malam naman natin na maraming pagsubok, lalo na po itong sunod-sunod na mga pag-ulan natin pong nararanasan. Pero kakayanin natin yan, Ka-Vibes. Magkakaroon pa rin tayo ng ngiti. Huwag lang tayong susuko agad, diba? Ako po si Cathy G. At antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jaiho dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinagbawal ni Senate Presiding Officer Francis Escudero ang paggamit ng cellphone, smartwatch, earpiece, headset at iba pang communication devices ng mga testigo habang nagtetestigo sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Escudero, layo nito na mapanatili ang integridad ng mga pagdinig at maiwasan ang posibleng pag-coach o panghimasok ng ibang tao sa testimonyo ng mga saksi. Ipinagutos din ni Escudero na hindi dapat makipag-usap ang mga testigo tungkol sa nilalaman ng kanilang testimonya kahit may recess hanggat hindi pa sila formal na nadi-discharge. Ang utos ay inilabas matapos kumalat online ng isang AI-generated na larawan na umano'y nagpapakitang may earpiece ang dating OVP Assistant Secretary na si Lemuel Ortonio habang nagtetestigo. Pero nilinaw ni Escudero na hindi opisyal na record ang larawan at walang nakitang ebidensyang may suot na earpiece si Ortonio. Ang paglabag sa utos ay maaaring humantong sa contempt at iba pang disciplinary action ng impeachment court.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, magsasagawa ang Department of Education o DepEd ng National Simultaneous School Safety Drill sa September 3 para paghandaan ang mga paaralan sa posibleng active threat scenarios. Ayon sa DepEd, isinagawa ang binagong drill sa konsultasyon sa mga medical at mental health experts para matiyak na child-centered at hindi makapagdudulot ng trauma sa mga mag-aaral. Sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na magkasinghalaga ang pisikal na kaligtasan at kalusugang pangkaisipan ng mga bata. Sa halip, kailangan din ang nakasulat na pahintulot ng mga magulang at pagpayag ng mga mag-aaral bago naman sila makasali. Maglalaan naman ang DepEd ng guidance personnel at school health officers para sa psychological first aid at debriefing matapos naman ang drill.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, naghain si Senator Panfilo Lacson ng panukalang batas na layong palakasin ang Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng paglikha ng sarili nitong law enforcement arm. Sa Senate Bill No. 2394, ipinanukala ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetine, search and seizure at iba pang investigasyon alinsunod naman sa batas. Ayon pa kay Lacson, makakatulong ito sa Ombudsman sa pag-iimbestiga ng mga kasong korupsyon, kabilang na ang mga isyong may kaugnayan sa flood control, reclamation at iba pang infrastructure projects. Sa ngayon, umaasa pa ang Ombudsman sa PNP at NBI para sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest at iba pang law enforcement functions. Sinabi pa ni Lacson na makikipag-ugnayan siya sa Senado at Kamara para mapabilis ang pagtalakay at pagpapasa ng panukala.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Ka-vibes! Trivia muna!
5: Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School? Ang Apolinario Mabini Society na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
6: Ang linis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes inyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang afternoon mga ka-vibes! Oras natin, 3:34 sa buong kapuluan ng Pilipinas! Yes na yes! Heto na nga po para sa programang Banana Crew, the number one home of the stars. Kasama, kapiling kabande, nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si DJ Jai Ho! Nako, eto na! September 1 na po mga ka-vibes! Dapat ngayon pa lang lahat tayo isinisigaw, imina-manifest na po natin na September is a month of answered prayers. Yes! Simula na ng Burmans mga kapamilya, mga kaserbisyo, mga ka-vibes! Oo, totoo yan. September is a month of answered prayers. Alam mo, talaga naman. Actually, hindi lang September eh. Lahat. January, February, March, April, May, June, July, August, and of course, September. Dapat lagi nating isinisigaw sa universe na kada buwan, kada araw, I answered prayers para sa lahat ng mga dinadasal po natin, mga ka-vibes. Oo, kayo ba? Ano ba yung mga ipinapanalangin ninyo, mga ka-vibes? O, like halimbawa, oo, di ba, i-manifest natin na matapos na lahat ng mga utang. Dahil aminin naman talaga natin, mga ka-vibes, mababaliw ka kung saan ka kukuha ng pambayad, hindi ba? Meron din naman mga ka-vibes na ipinapanalangin nila at isinisigaw nila sa universe na sana po makapagtrabaho sila abroad. O ito po, working abroad dust para sa inyong lahat mga ka-vibes. Ako kung ako tatanungin, ano ba yung mga ipinagdadasal ko mga ka-vibes? Dasal ko ay maging malakas, maging matatag, at hindi po magkasakit. At magawa ang mga gusto sa buhay. Siyempre, sabi nga, di ba? Every gising is a blessing. Wow! Truly naman talaga. Yan, mga ka-vibes. Dapat ngayon, lahat ng mga sinasabi ko, sinasagot ninyo, amen, I claim. Ganon. Pwede rin yung sana nga. Oh, pero mas maganda ko hindi sana nga. Sabihin mo, I claim lahat ng mga sinasabi ni DJ Jai Ho. Kayo po, kung kayo ang tatanungin mga ka-vibes, ano ba ang mga gusto nyong isigaw sa universe? Sabi, matamlay ang mata ha. Wala po kasi tayong makeup today. Nagkilay lang po talaga tayo. Opo. Taray, di ba? Talaga namang napapansin na mga ka-vibes natin kapag wala akong eye makeup, wala akong cluster lashes. Oo, marami masabi dito. Mamatay ang mga syrup shake. Oo nga naman, tama. Uy, ito pala, may sasabihin ako. May kwento pala ako sa'yo, ka-vibes. Alam mo ba, kanina, uy, maaga ako nakapagpa-haircut. Supposedly, my schedule for today, right after my program, wow, Inglesera. Diba? Right after my program, dapat ang atake ko, nakapaschedule ako, nag-chat na ako dun sa aking stylist na parang 6:15 makakarating ako kasi malapit lang siya dito sa studio. Pero kanina, dahil nga early akong naka-arrive because walang traffic today, tsaka maaga-aga tayong umalis ng Balor. Pagdaan ko, sabi ko, uy, parang patapos na yung ginagawa ng aking hairstylist, ah.
Parang pwede akong sumegue, mahaba-haba pa, I still have an hour. O ang ending, naisunod ka agad ako. O tapos nakapagpa-haircut tayo, nakapagpatasa tayo ng ating buhok na kung saan, thank you Lord, hindi ko iaarte no, na parang ang bilis tumubo, ang bilis humaba. Ayan o, kita na kaagad yung mga itim-itim, may roots na kaagad para sa aking pulang-pulang buhok. Parang yung last haircut ko no, nag-pictorial kami para sa bagong programa ko sa Kapuso. Sa GTV. O, di ba? Wala talaga network war.

ano ba ba, ng eyeshadow, ganyan. So parang ang atake, ay ayan, salamat po, DJ, love kita kasi love mong ABS-CBN. Isisigaw ko po sa universe, jowa na lang ang kulang, sabi ni Louie Basco. Ang taray, o yun na nga. Tapos habang nagpa-haircut ako kanina, ewan ko, may nagtag sa akin, parang sabi niya, ha ha ha, Jaiho, nakatag ako. So nakita ko, yung Kuring po, pangalan ko po yan nung gumanap po ako sa pangako sa'yo before bilang best friend na manguhula ni Madam Claudia Benavista, played by the award-winning actress Angelica Panganiban sa pangako sa'yo remake. Yes, live po ito. Oo, di ba? Parang atake. Yun nga, nakita ko, meron silang ginawa yung mentality, yung krrr, krrr, yung gano'n. Paano, Jai? Yung krrr, yung mga gano'n, oo. So, grabe, na-appreciate ko po na parang in-effort niya, na pinagsama-sama niya yung mga eksena sa pangako sa your remake ni Madam Claudia at ni Kuring. So, maraming salamat, kapamilya. Yan. Sabi dito, parang ang sarap kainuman ni DJ Jai. Ang daming maikikwento. Opo, marami tayong maikikwento, marami tayong maishishare. Pero hindi, parang pakiramdam ko pag nasa inuman, parang ani, boring akong kasama eh. Parang tahimik ako. Kasi pinipreserve ko yung energy ko, because parang feeling ko nga sa totoong buhay lang ha, mga ka-vibes. Pakiramdam ko, kapag hindi ako nasa harap ng mikropono, nasa harap ng camera, feeling ko introvert talaga ako. Oo, kasi talaga parang feeling ko, sobrang tahimik kong tao talaga sa tunay na buhay. Yung very kalmado lang talaga ako. Kapag sa inuman, yes, totoo, boring talaga. Yung kaya ko namang makisabay ng sayaw-sayaw, party-party, chika-chika, tawa-tawa. Pero parang pakiramdam ko, because yung trabaho ko is everyday, Lunes hanggang Sunday, nagsasalita ako, nagkapatawa ako, nagpe-perform ako lagi kapag ka nasa harap ng camera, nasa harap ng mikropono. Wala, parang feeling ko yun yung mga moment kapag wala ako sa harap ng trabaho na makapag-rest, na makapagpahinga. So, pinipreserve ko talaga yung energy kasi parang feeling ko tomorrow, bagong pagsabak na naman sa trabaho, bagong pagsabak na naman sa pagbibigay ng saya. Tapos sabihin ko sana pagbibigay ng aliyo. Mali! Oo, ayan. Sabi mo putas ko'y bayawan. Sabi dito ni Edner, magmula po nang mawala ang MOR 103.1 Baguio, sa FMR Manila na po ako nakikinig. Ay, salamat Edner! Dahil dyan, I heart you! Yes! Sabi naman dito ni Iyay, inormalize na igalang at mahalin ang kapwa, mahal ka namin DJ Jaiho. Maraming salamat po! O, dali, bigyan ko kayo ng more music. Tuloy-tuloy tayo sa tugtugan. Tutok lang kayo dahil hanggang alas 6 pa tayo, mga ka-vibes. Oras natin, 3:43 sa buong kapuluan ng Pilipinas, dahil September 1 na ngayon. Bagay na bagay ang awitin ni Joe Marie Chan. Ang... O, hindi Whenever I See Boys and Girls ang title nito, ha? Christmas in Our Hearts, mga ka-vibes.

0: 92.3.
1: Hey, Kabibes! Ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.
2: Hello, Kabibes! We are BGYO!
1: At palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello, Kabibes! Ako po si Bren Manalo at laging tumutok sa 92.3.
4: Hello, mga Kabibes! Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello, mga Kabibes! Ako nga pala si JC Santos at pinimpitahan ko pa yung makinig sa 92.3.
6: Hello, mga Kabibes! Ako po si Vando Season at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, The Vibes ang Lupet.
7: The Vibes, trivia muna! Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang Aegis ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na Aegis Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang Aegis. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip.
8: Ang lupet!
7: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa soundtrip.
8: Ang lupet!
9: Thanks.
10: Paborito niyong merienda? Nandito na!
7: Ang Peche ng Bayan at Diyos ng Kalsada, 2017 Push Awards Radio Personality of the Year, 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV, 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards, 2025 Outstanding Men of the Philippines, 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year, 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year.

0: 104.3 MMR Favorite Music Radio. Ka-vibes inyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang, magandang afternoon mga ka-vibes! 4:26 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho. Uy, ang daming mga nanunood, ang daming mga nakikinig sa atin. Parang na-miss nyo ang kalma. Kalmahan Tuesday. Diba nga? Siyempre dahil tayo ang number one home of the stars almost every day. Meron tayo mga espesyal na bisita dito sa ating programa. Pero for today, Soul of Light po ang inyong beshi ng bayan. O, shoutout po kay SK Gerald Escobedo, Jasper, at sa lahat ng mula sa Barcelona. Uy, taray ha. Barcelona, Sorsogon. Magandang afternoon sa inyo dyan. Sana po ay masarap ang inyong merienda sa oras na 4:27. Shoutout din kay Mama Nilo Cruz. NSC Beauty in Glendale, California. Mama Nilo, dali na oh, kunin mo na ako. Ako na magwawalis dyan. Oh, para sa California ako magwawalis, no? Oh, shoutout daw kay Nakosket, kay Shilin. Oh, shoutout din sa lahat ng mga taga-Samar. Uy, alam nyo po ba, hindi lang tayo sa 92.3 FMR Manila, sa Metro and Mega Manila napapakinggan dahil tayo rin po ay naririnig sa 102.3 Baguio at sa Bacolod at sa 97.5 sa Gensan. Sabi ni Mama Nilo, nak, mahal ang TF mo. Hindi ma, para sa'yo. Murang-mura. Oo, may sukli pa. Shoutout din daw sa AG or AJAC Digital Works. Kayo rin ba? Nalilito kayo sa G at saka sa J? Parang feeling ko yung katulad ng gano'n, pagbiglaan mo siyang binanggit, sinambit. Oh, tara. Pagbiglaan mo siyang binanggit, no? Medyo nakakalito naman din talaga. Pero hello sa AJAC. Ayan, magandang afternoon sa inyo. AJAC Digital Works. Kanina po, pinag-uusapan natin mga ka-vibes, yung about sa pag-manifest, yung about sa pagsigaw natin na dahil first day of September today, buwan na po ng Setyembre at simula na ang Burr Months. Alam mo naman, dito sa Pilipinas, tayo po ang may pinakamahaba na pag-countdown or pag-celebrate. Basta Burr Months na, alam na natin, ramdam na po natin ang paparating na Kapaskuhan. Pero ito, pumasok lang sa isip ko, opo, hello po sa mga taga Batangas ha, pumasok lang sa isip ko na what if, oh, you guys answer then ha, what if magkaroon ng magic? Wala lang ha, para lang for conversational purposes lang, chikahan lang tayo. Ayan, kung kayo po ay nakasasakyan, paano dyan? Kung kayo po ay nasa sasakyan, kung nasaan man po kayo, convenience store, or kung ano man po ang ginagawa ninyo, at ito po ay napakinggan ninyo. O, ka-vibes, what if magkaroon ng magic ang buwan ng September? Tapos biglang ano, may magbigay po ng malaking pera para sa iyo. What if lang naman, wala namang ano, oo, 'di ba? What if magkaroon ng magic o kaya baka nga ako hindi lang magic, 'di ba? Parang bigla lang talaga out of nowhere. Diba? Walang masama. At least sabi nga natin, 'di ba? Manifestations, words are very very powerful. And what if magkaroon ng magic sa buwan ng September at biglang may magbigay ng malaking pera para sa'yo? Ano ang unang-una mong gagawin? Okay, go. Comment down below. Tari, kaya mo talaga, no? Okay, i-chat niyo po ako. Hanapin niyo po, DJ Jaiho. Sabi ni Van, agad-agad, para sa savings ng mga anak ko. Oh, wow. Di ba ang mga nanay talaga, uunahin nila ang kanilang mga anak kesa sa sarili nila. Sabi naman ni Louis Basco, house and lot po, DJ Jaiho, agad-agad. Sabi ni Kiana, iti-treat ang aking buong pamilya. Sabi naman dito, ni Daily With Me, oo, ang chika niya ay umalis ng Pilipinas para hindi na agad-agad mabaha. Ayan, oo nga, ba? Diba? Nakakalurka. Sabi ni Jamsil, magninegosyo po ako agad-agad para mapaikot. Sabi naman dito ni Luis, para po sa education ko at yung mga needs ng pamilya ko. Sabi ni Ate Alteza Herrera Sino Cruz, para sa buong pamilya, anak at pati na rin sa apo. Alam mo ako, kung ako tatanungin, ano, parang feeling ko, yung mga dapat na isettle, yung mga dapat na bayaran. Kasi diba, aminin natin mga ka-vibes ha, kapag meron kang kinauutangan, lalo na pag malaki, diba parang ang hirap makatulog, yung parang pagigising ka, iisipin mo kagad na, ay, yung pagtatrabahuhan ko, mapupunta lang sa iba bayad ko. So parang kung sa akin, halimbawa, ako ang mabibigyan ng malaking-malaking pera, syempre tatapusin, babayaran talaga lahat ng mga kinauutangan, magsisimula ng bagong buhay at sasabihin ko sa sarili ko na dapat this time maging financially wise ka. With conviction, oo, talagang yung tipong sasabihin ko talaga sa self ko, this time itatama ko na ganyan, oo. Di ba mamali? Mamamalits tuloy. Mamanilo, aminin natin, di ba? Yung parang sa tunay na buhay naman talaga, kapag meron kang kinautangan, yes, of course, hindi yan pwedeng, hindi naman pwedeng mas maganda kung wala. Pero di ba, minsan kasi yan yung parang tayo mga Pilipino, yan yung nagiging parang source of ano natin eh, pagsusolve sa problema natin. Diba parang ang eksena, parang ang atake, pagka at least diba nakautang tayo, yung tayo yung nagabayad naman din talaga sa mga dapat na kinautangan natin. Kasi nung nanghiram tayo, para tayong nakakaawa na, sana mapahiram mo ko. Tapos diba pag napautang na, at least naman diba yung ibang mga kinautangan natin, sana hindi sa iPhone, hindi sa mga luho, diba yung talagang sa may magandang kinapuntahan. O so ang atake, 'di ba? Parang di ka makatulog. Yung okay naman ng life pero stress na stress ka. 'Di ba? Ang hirap kaya noon, yung kahit ngayon sabi ko nga kanina, 'di ba? Pagising mo, pagod ka na, hindi ka pa nagsisimulang kumilos kasi parang yung tinatrabaho mo, alam mong ipambabayad mo lang din dun sa mga utang mo. Hashtag utang is life. Pero may nabasa ako, may nakita ko sa social media na parang ano, kunyaring utang niya 1 million, parang ganun. Let's say for example lang, 1 million. Tapos parang everyday o kaya tuwing nakakabayad siya, ina-update niya yung amount na parang 980,000 pesos na lang yung utang ko. Parang nabawasan ng 20,000, pero big win na yon para sa kanya. Kumbaga at least inuunti-unti niya hanggang sa dumating sa punto na yung mula sa 1 million, hando na lang sa 100,000, hanggang sa mag 50,000 na lang, hanggang sa magsi zero na lang siya, mga ka-vibes. Sabi dito, tama, kailangan bayaran lahat ng mga utang para magkaroon ng freedom. O in fairness ha, lahat maraming ano, nakaka-relate pagkausaping utang ang pinag-uusapan natin, mga ka-vibes. Sabi naman ni Ron J. Garcia, ako po gusto kong maging sikat. Sa lahat ng mga social media ko, mas palalakasin ang viewers and followers sa lahat. Talaga? Di ba sabi ko, ano, what if magkaroon ng magic, bigyan ka ng malaking-malaking pera? Talaga, yung kasikatan pa rin yung iniisip? O iba-iba, kanya-kanya naman, no? Sabi naman ni AJAC Works, ibibigay ko po sa mother ko para naman masuklian ko po yung 15 years working siya as OFW. Oy, wow! Alam mo, sana lahat, no? Sana lahat ng mga may mga kamag-anak, may mga mahal sa buhay, may magulang, na hindi nila kapiling yung mga taong yon dahil kailangan mga ibang bansa para maghanap buhay, para may maipadala sa Pilipinas. Sana dumating yung time na hindi na kailangan mag-abroad para magtrabaho, manilbihan sa ibang bansa. Sana dito lang sa Pilipinas, pero maayos yung life, no? Uy, sabi nga may nabasa rin ako at saka may napanood ako na parang yung mga natural resources na meron tayo, yung may bansa na wala silang forest, may bansa na wala sila ng mga soil na meron tayo, yung mga ganun, yung nakikita nyo ba yun, mga kapamilya, mga ka-vibes, na parang lahat daw yan nasa Pilipinas. Pero di ba may, halimbawa sa Singapore, wala sila nung, ano ba yung wala sa Singapore? Tama ba? Yung mga sand ba yun? Or kung ano ba sa, may wala sa Singapore, may wala rin sa mga sa Switzerland, pero lahat yun nasa Pilipinas. Tapos parang atake. Ba't ganun? Bakit patuloy pa rin naghihi? Oh, yeah, sabi, kakapanood ko lang yan kanina. Ha, ha, ha. So, diba? Sabi, bakit ganun? Parang patuloy na naghihirap yung bansa ng Pilipinas. Pero nasa atin naman yung mga todong natural resources na wala yung mga masasaganang bansa. Mga hindi baon na mga bansa. Bakit ganun sa Pilipinas? Sabi dun sa video na panood ko. Kasi mali yung mga leader na namamahalat na nauuna ang korupsyon. Daba? Sabi dito, oh, DJ, kailangan talaga na baguhin ang sistema sa bansa para magbago ang takbo ng buhay natin. Oo, magsisimula po yan sa pagboto ng tama. Magsisimula po yan hindi po sa mga band-aid solutions kung tawagin. Magsa-start po yan sa atin mismo. Dapat tayo ay maging matalino sa kung sino ang iboboto natin. Wala naman talagang perpekto, sa totoo lang. Diba, totoo, wala pong perpekto. Pero, meron po tayong options kung sino yung mga ihahalal natin. Sabi nga namin ni Ganiel, no, sana dumating yung time na botohan, tapos tag-ulan. Kasi diba normally kapag voting season, ano siya, super tuyo, tapos ang atake summer, ganyan. Sana meron mga screen na pinapakita dun yung mga nangyayari kapag tayo ay nasa sakuna, itong mga baha na ito, ganyan. Kasi minsan nakakalimutan natin sa halagang 1,500, sa halagang 500. Sa iyo, diba? Oo. So, diba? Same-same kasi parang nauuna yung corruption, nauuna yung pagboto sa pare-parehas na apelido. Sana po matuto na tayong lahat. Pero bago po yan, eto na. Sa oras na 4:38, I will give you yung song po ni Primera Contrabida, Gladys Reyes. Naku, sana nakikinig siya sa sasakyan para matunga naman si Ate Glads. Dahil I will give you more music. Dito po sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes nyo sa Sound Trip. Ang lupet. Let's go.
1: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
0: Magandang afternoon.
1: Banana Crew.
0: The number one home of the stars sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
1: Banana Crew.
0: Eto po ang Primera Contrabida.
2: Oh, ayan na naman kayo. Sabi niyo akong Primera Contrabida.

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lupin.

Oras natin, 4:48 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa More, More, More Music. At syempre naman, kayo pa rin po ay nakatutok syempre dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ninyo sa Soundtrip. Etong awitin ng Salbakuta, ang Di Ka Dapat Dapat.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
3: Ang lupet!
2: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes, this is Julia Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
7: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateveras Francisco, ang inyong ko-auntie.
8: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang look.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet!

0: Tapos may pasok kinabukasan. O, di ba nga talaga namang mga feeling strong. Yung mga ka-vibes natin, Rian. Na agad-agad naging mga caregiver. Para sa mga kaibigan nila. Na hashtag feeling strong sa inuman. Pero more. Pasintabi, suka naman. Hindi. Hello po, Miss Audi. Pa-shoutout daw kay Shane. Kay Marco. O, eto na po, 5:13 na. Ang oras natin. Gusto nyo ba na makinig ng more tugtugan? Na walang bayad. Hindi kailangan mag-subscribe. Hindi kailangan ng monthly fee. Diba? Para mapakinggan ang mga magagandang tugtugan, hatid na po namin sa inyo yan dahil kami po ang ka-vibes ninyo sa Soundtrip. 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Sabi dito, hala DJ Jai ho, ikaw naman pala yung kamukha ni Amor. Kaya pala laging galit sa'yo si Madam. O hindi ho, iba po, napakaganda po ni Ma'am Amor. Amor Power. So again, si Grace na gumawa ng mga core mentality ng Kuring and Clouds. Opo, kung napanood nyo po yung Pangako Sa'yo na remake ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Yes, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na gumanap bilang si Kuring, ang best friend ni Angelica Panganiman. Ang kanyang manguhula, check nyo, meron sa TikTok. Grace, baka naman hindi ko ma-download eh. Oo, walang download. Beke naman. Para ma-repost natin ang bonggam-bongga yan. Eto na, simulan natin ang more tugtugan. Dito lang syempre sa number one, Home of the Stars. Ang Banana Crew sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang Lupet.
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong

0: hits. Hindi 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip, ang lupet. 5:54 ang oras natin. At dahil nga po September 1 ngayon, mga ka-vibes, nag-reset tayo. Opo, hindi po ako nag-reset ha. Nag-reset po tayo sa ating countdown na makikita nyo po na bago yung listahan natin. Kaya naman, keep your votes coming para maipasok natin muli. Starting tomorrow, ang mga kanta na gusto nyong marinig sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Pero syempre, back to more music pa rin tayo dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip, ang lupet.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateras Francisco, ang inyong ko-auntie.
6: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang look.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: My

0: muna!
1: Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Mga pinalangga naton nga ka-vibe salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Mga ka-vibes, ang oras ngayon sa FMR 602 ng gabi. At kasama niyo na po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Syempre para yan sa programang iDiva Nights, dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes. Sound trip.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet! Hello, hello at kaway-kaway sa ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila na nakatutok sa ating himpilan. And syempre, kaway-kaway sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, 102.3 Baguio, 97.5 General Santos City at 102.3 Bacolod! Welcome mga ka-vibes sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ready na ba kayo para sa programang iDiva Night, kung saan welcome na welcome ang ating mga ka-vibes na mahilig magkaraoke, kumanta. Libreng-libre tayo makisang along live on air dito sa ating programa. Kaya naman samahan niyo ako mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. 3 hours of good vibes and good music hatid sa inyo ng inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Kamusta naman ang Tuesday evening ng ating mga ka-vibes? Ingat po sa mga commuters natin, sa mga pasahero na pauwi na sa kanilang mga tahanan. And syempre, Merry Christmas! Ayan, Merry Christmas sa ating lahat. September 1 na, mantakin niyo yun. Parang kanina lang, January 1, nagsa-celebrate tayo ng New Year. Ngayon pa-Christmas na ulit. Sinong excited sa 13th month? Sinong excited sa Christmas bonus? Kaya ikaw ka vibes, kung iniisip mo na mag-resign, now is not the time dahil ilang buwan na lang matatanggap mo na yung 13th month pay na yan. Tsaka na, pagkat nakuha mo na, tsaka mo na ipasa ang resig letter. This is your sign na pagbutihin mo yung mga susunod na buwan dahil i-reward ka talaga ng universe. Kaya naman sa mga vibes natin, kapit lang tayo. May mga araw talaga na medyo mas mabigat kesa sa ibang araw, pero proud ako sa'yo dahil na-survive natin tong araw na to. And sa mga ka-vibes naman natin na nagtatrabaho pa sa ganitong oras, and sa mga nag-OT o kaya naman sa mga chuper natin na nasa daan, na talaga naman todo kayo. Ayan, huwag po natin kalimutan na magpahinga, and syempre, doble ingat po tayo sa daan. And tulad nga mga ka-vibes sa sinabi ko kanina, dito sa ating programa, pwede kayong makisang along live on air. DJ ID, paano yon? Well, isave nyo lang at tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Nananawagan po ako sa mga karaoke king and queens natin dyan. Sa mga ka-vibes natin na mahilig makisang along kahit nasa man silang area ng Pilipinas, di ba? Nasan ka man, di ba? Minsan may mga naririnig tayong tao na kumakanta na lang out of nowhere, o kaya naman yung mga nag-grocery dyan tapos na kikinig yung mga jingle sa loob ng grocery store tapos na kumakanta rin, o di ba? O kaya naman yung mga ka-vibes natin dyan na nasa kotse lang, di ba? Nakikishake ng ulo, nakikivibe, di ba? At kumakanta nang wala lang. Kasi trip lang nila, di ba? Kung ikaw yan ka-vibes, go for the go mo na yan. Tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 dahil I am sure na makaka-relate ka sa mga kanta natin ngayong gabi. Back-to-back na iconic rock songs, Pinoy pop rock songs ang mga kakantahin natin ngayong gabi. Kaya naman, kung alam mo ang ating unang kanta, we have here, of course, Eraserheads tayo mga ka-vibes. Kung alam mo ang kantang pare ko, ako, tumawag ka na sa ating himpilan ha. Dahil itong kantang to ay tungkol sa taong sawing-sawi sa pag-ibig na naglalabas ng sama ng loob, nagkikwento sa kanyang kaibigan. Ito ay tungkol sa unrequited love, yung na-friend zone, yung pinaasa. Kung ikaw yan ka vibes at kung nakaka-relate ka dyan, nako, this song is for you. And syempre para naman sa mga ka-vibes natin na punong-puno ng pagsisisi, yung na-realize nila na dapat na pala sila magbago. Kasi yung taong nawala sa buhay nila, dapat pala pinagbutihan nila no nang dyan pa, di ba? Ito yung para sa mga tao na naghahanap ng motivation na para mas maging mabuting tao dahil or sa ngalan ng pag-ibig. Ang ating pangalawang featured song, Here Is the Reason ng Hoobastank. mga ka-vibes. Kaya naman, kung trip na trip nyo itong mga kantang to, make sure i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967 at kakantahin natin itong mga featured songs natin throughout our program. Kaya naman, mga ka-vibes, huwag na kayong maglipat. At syempre, tumutok lang sa 92.3 FMR dito sa ating programang iDiva Nights kung mahili kayo makising along. Muli, welcome na welcome ang ating mga ka-vibes na sintonado o biritera. Basta ang importante ay may hilig ka sa musika at sa pagkanta. Muli, ako pong inyong bestie na Gisa Fun at Kwentuhan at makakasama niyo ako up until 9 PM dito sa programang iDiva Nights. Good vibes and good music. Akong bahala sa inyong mga ka-vibes. Huwag lang kayo maglilipat. Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Thank you.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
3: Kas!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
7: You are a great singer.
6: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: pretty.
1: Kas!
2: Itulah Duman Obiri Terra. Lahat panalo sa saya.
3: Wala mo nang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
0: You are a great singer.
2: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet.
4: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Sound Trip. Ang lupet, 6:39 ng gabi. At welcome back sa programang I Diva Nights with me, DJ ID. And mga Kavibes, it's time. Oh, Mariah Carey lang, di ba, mga Kavibes? It's time, oo. It's time to call. It's time to sing along, mga Kavibes, on air. Dahil bukas na bukas na po ang ating himpilan para sa inyong mga tawag at sa mga songaris natin ngayong gabi na gusto makisang along sa ating featured song mula sa Eraserheads na nirelease noong 1993 kasama sa debut album nila na Ultra Electromagnetic Pop Without Spaces. Oo. Ultra... Again, Ultra Electromagnetic Pop ang kanilang debut album. And kasama doon yung isa sa mga iconic nila na kanta entitled Pare Ko ng Eraserheads. Alam mo, nakakatuwa talaga tong kantang to. Dahil kahit na nirelease siya noong 1993, talaga namang relatable pa din siya sa mga ka-vibes natin. Across all ages ha, syempre nung lumabas to para to sa mga millennials, sa mga pinanganak ng mga 90s, di ba? Up until the early 2000s. Yan yung parang peak niya. But then, yung mga Gen Zers natin, di ba? Yung mga pinanganak kahit, let's say, mga early 2000s na naging teenager at ngayon adults na rin, ay talaga namang relate na relate pa din sa kantang ito. Syempre, di ba? Lahat naman siguro tayo dito.

0: Ayan, natawag na kayo dito sa ating programa. And habang nag-aantay tayo mga ka-vibes, fun fact ha, naging controversial actually itong awiting ito dahil sa paggamit ng mga salita na bihirang marinig sa mainstream na kanta sa Pilipinas noong time na lumabas siya. Diba? Siyempre, medyo may mga words dyan na parang pag narinig ng isang tao mapapa, huy, teka lang. Parang chill ka lang, relax ka lang, diba? Pero ngayon, ano na tayo eh, unfiltered na. And talagang pag narinig mo siya live on air or narinig mo siya live actually na tinutugtog, isisigaw mo na lang siya, hindi ka na mahihiya, di ba? Kasi feel na feel mo siya in your heart hanggang sa chan mo, hanggang to the bottom of your soul. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na nakaranas ng ganitong unrequited love or ng friend zone or pinaasa, come here darling, ikwento mo yan sa akin. Tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 at pag-usapan natin yan on air. I-share mo yan sa buong kapuluan ng Pilipinas sa ating mga listeners, no? Na maraming pinagdadaanan din. Para naman pare-pares tayo, di ba? Sabay-sabay nating i-validate ang ating mga sarili. Na normal lang yan, di ba? Part siya ng ano, character development, kumbaga. Kung hindi mo ba ito na-experience, usually kasi na-experience to, let's say, yung mga developmental? Developing years? Tama ba yung term na yun? Developing, developmenters, ganorns. Nag-explore ka, you know, na you're learning about yourself, di ba? Yan yung mga ano natin, teenage years, either nasa college, ngayon, senior high school, experience mo na yan. And naalala ko nga yung mga ganitong moments natin. Pero tsaka ko na yun ikikwento dahil nandito na nga ang ating unang caller for tonight. Kaya naman, i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
1: Hello!
0: Hi, ka-vibes! Pangalan at taga saan?
1: Hello, this is Jim Larry.
0: Uy, Jem! Long time no hear and no see. Nakasama kita, naalala ko. Sa Sessionistas. Tama ba ako?
1: Yes.
0: Yun, palakpakan natin mga ka-vibes. Si ating ka-vibes na si Jem Largo. Ayan. Welcome sa programang iDiva Nights. And nakakatuwa naman na marinig kita dito sa ating programa ngayong gabi. O sige, syempre bago ang lahat, no, ang kanta natin ngayong gabi is Pare Ko ng Eraserheads. Diba? Tungkol sa unrequited love, yung pagpa-friend zone, ganyan. Ikaw ba na-experience mo na ba yung ganito? Ma-friend zone, mapaasa, diba? Na hindi ka crush ng crush mo, ganon.
1: Mga ilang beses na rin. And actually, currently, nararanasan ko siya ngayon eh.
0: What? O, kwento mo naman sa akin yan, bestie. Bestie na agad.
1: Bestie. Pero ayun nga, basically, meron kasi akong like, ka-situation shit. Pero after a few months, sinabi niya sa akin na hindi pa talaga siya ready.
0: It's not you, it's me. Ganun ba?
1: Mm-mm.
0: Oh no. So anong ginawa mo after nun? May pinagkwentuhan ka ba?
1: Actually, mga ilang kaibigan lang din. Pero after nun, in-accept ko na lang talaga kasi I respect her decision naman.
0: Mm-mm. Alam mo, nakakatuwa na ano na sinabi mo yan, no? And normal lang naman eh, na magkwento ka ng nararamdaman mo sa mga friends mo. So usually pag may mga pinagdadaanan kang ganito, sino ang una mong tinatawagan or sinong una mong tinatakbuhan?
1: Best friend, syempre.
0: At bakit?
1: Kasi feel ko rin naman na maintindihan niya yung situation ko kasi feel ko na naranasan niya rin yun. And mabibigay siya advice
0: sa akin. Ayan, shout out nga sa ating mga tropa peeps na laging ano, one call away lang and willing to lend an ear, no, pagka may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Ayan. So sa maraming salamat ah, Jem, sa pag-share sa amin, sa atin at sa mga listeners ng pinagdaanan mo. Nakaka-validate na malaman na, alam mo yon, na there's someone out there in the world na naka-experience din nung na-experience mo. Diba? Para ma-feel mo na hindi ka mag-isa. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, di kayo mag-isa sa kung ano pinagdadaanan nyo. Tara na, ikanta na lang natin yan. And simulan na natin ang ating unang featured song. Ready ka na ba?

0: Ready na.
1: Yung ready na siya kaya naman sa mga ka-vibes natin. Ito na banata na natin ang ating unang kanta. That's Pare Ko by Eraserheads.
2: 0-0-1-3.
1: Alright. Para sa mga ka-vibes natin na gusto maglabas ng sama ng loob, feel free to sing along. Here's Pare Ko by Eraserheads.

0: Palakpakan natin mga ka-vibes. Gem, Largo all the way from Laguna City. Ang lupet mo ha, Gem. Talagang parang feel na feel mo tong kanta na to ha. Parang feeling ko na channel natin kanina yung energy na yan. Pero ikaw ngayon, naka-move on ka na.
1: Nandun pa rin sa moving on phase. Pero kasi may unting feeling ako na umaasa pa.
0: Ay, true. Ito, may tanong ako sa'yo. Anong mas mahirap mag-move on? Situationship o long-term relationship?
1: Para sa akin, depende sa connection ng dalawang individuals. Kung sa situationship kasi, kung strong yung connection niya, sobrang hirap mag-move on kaya situationship lang siya .
0: Truly. I agree. Depende rin sa connection, no? Ako naman para sa akin, sa mga experience ko, or sa mga experience ko, tsaka sa mga, syempre, kwento ng mga tropa peeps, no? Ang hirap, napapansin ko, ang hirap-hirap mag-move on sa situationship for the reason na nasa stuck ka dun sa what if. Diba? Kasi pag na long-term relationship, pinagdaanan nyo, diba? Trinay nyo ng ayusin, tapos bumalik na naman kayo sa cycle, na palagi nag-aaway, tapos inayos nyo ulit, tapos parang paulit-ulit lang hanggat sa napagod ka. And eventually, ayan na, nagfe-fade na yung nararamdaman mo. Kaya sa dun sa bigla ka na lang iniwan, diba? Bigla na lang nawala, bigla nagbago yung isip, diba? Puro ka ano, what if? Yun yung masastuck ka more on kaysa dun sa mismong sa relationship or sa situationship na tinatawag natin. Mm-mm. Ayan, sa mga ka-vibes natin, alam nyo ba na si Gem Largo ay isa talagang tunay na songarist. Ayan na. Gem, i-share mo naman sa kanila yung mga kanta mo and saan siya mapapakinggan.
1: Ayan, so you can listen to my songs. I have original songs sa Spotify. Tapos, you can follow me sa social media. It's Gem.Largo, Gem.Largo. And ayun.
0: Ayun na yun, oo. Ayan na, sa mga streaming platforms, mahahanap nyo as in Gem Largo, Gem. Hindi J ha, mga ka-vibes. G. Gem Largo. Thank you so much, Gem, sa pagtawag sa atin ngayong gabi. And baka naman may gusto kang batiin bago tayo bumalik sa tugtugan.
1: Ayun, binabati ko lang yung mga listeners dyan. Hello sa inyo. Sana maganda yung gabi nyo ngayon.
0: Yun! Talaga namang sana maganda ang gabi. Siyempre, no, I'm sure napangiti ang marami sa atin dahil nga sa napakalupit na unang featured song natin. At kung na-inspire ka ka-vibe sa pagkanta dito live on air, yan. Meron pa tayong second featured song para sa ating second hour. Kaya naman pagkaabangan nyo yan, mga ka-vibes. Dito lang siyempre sa programang iDiva Nights. Kaya naman, huwag na kayo maglipat at tumutok lang sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Kai.
1: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mudang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Kas!
1: Itulah Duman Obiliter. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: The vibes.
6: 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip! Oras natin, 7:20 ng gabi at welcome sa pangalawang oras ng programang iDiva Night! Siyempre kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. And kumusta naman ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila sa oras na ito? Yan, siyempre rush hour na rush hour, kaya laban na laban ang ating mga ka-vibes sa daan. But don't you worry, dahil ako nang bahala sa good vibes at good music up until 9 p.m. ngayong gabi. And syempre, para sa mga tugtugan na pwedeng makisang along or makikanta ang ating mga ka-vibes, dahil ito sa oras na ito, kakantahin na natin ang ating second featured song mula sa Huba Stank from way back 2003. Mantakin yun mga ka-vibes, 2003. Parang hindi ako magaling sa math ha, pero parang mga 20 something years ago, mga dalawang dekada ago na tong kantang ito. At for some reason ha, talagang tumatatak pa rin siya sa ating lahat. Syempre kung ikaw ka vibes ay naranasan mo na magsisi, 'di ba, na tungkol sa relationship mo, parang na-feel mo na sana pala nagbago na lang ako, or sana baguhin ko yung nabago ko yung sarili ko, o kaya naman parang naghahanap ka ng reason, 'di ba, na to be a better person for your partner. Huwag mo nang paabutin ka vibes na mawala pa yung tao sa iyo. Napakahalaga na tao sa iyo, 'di ba? Kasi syempre, yung mga ganyang pagmamahal, yung ganyang bagay, ano yan, yung love na genuine, it comes once in a lifetime. Kaya sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Kaya huwag mo nang paabutin doon ka vibes. Kung kailangan magbago, baguhin mo na. Huwag mong pairalin yung pride mo. Kundi, magsisisi ka. O, di ba? Kaya ka vibes, kung nakaka-relate ka dito sa kantang The Reason ng Huba Stank sa ating pagbabalik, kakantahin na natin yan. I-save mo na ang numerong 0954-406-1967. At syempre ka vibes, huwag ka na maglipat. Tumutok lang sa 92.3 FMR ka vibes sa Soundtrip.
4: Ang lupet!
2: 92.3 FMR favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
7: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: satisfied.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Vibes.
2: Ang lupet!
1: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR.
3: Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Favorite Vibe!
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Oh yeah!
2: Kiko Kalikot.
5: At ang baby ng bayan, DJ Main.
6: I love you.
2: Para sa umaga na di mo aayawan.
3: Favorite Vibe!
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Gas.
4: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo lang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
8: Hey, Playboy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisip ang ba tayo dapat nagsisimula?

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
2: Wala munang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip. Ang oras natin 6:44 ng gabi at kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang I-Diva Nights. At syempre ito na nga mga Kavibes, the moment that you've been waiting for, para sa mga Kavibes natin dyan na gusto makisang along live on air dito sa ating programa. Dahil sa oras na ito, babanatan na natin ang ating pangalawang featured song na The Reason by Huba Stang. Kayan sa mga Kavibes natin, itong kantang ito ay nirelease noong 2003. And isa ito sa mga pinakatumatak talaga na rock ballads during the 2000s. Kaya sa mga Kavibes natin dito na nakaka-relate sa kantang ito, nako, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. And mga Kavibes, sa oras na ito, no, tumatanggap na tayo ng callers dito sa ating programa. Kaya naman, sa mga gusto makisang along live on air, open na ang ating stage. Wow, stage talaga para sa inyo. And mukhang nandito na ang ating pangalawang songarist for tonight, kaya wag na nating patagalin pa. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
6: Hello!
5: Hi, Kavibes! Gusto ko yung energy, ang taas na energy natin. Pangalan na taga saan?
6: I am Sam and I'm from Cainta, Rizal.
5: Sam from Cainta, Rizal. Welcome sa programang I-Diva Nights. Ito, may tanong muna ako sa'yo ha, Sam, bago tayo syempre kumanta. Paano ka nakarelate dito sa kanta na The Reason, di ba?
6: Okay, so bali age reveal, ano, this is my childhood. And it was that moment kung saan umuusbong ang emo and alternative.
5: Yes.
6: Tapos ito talaga yung isa sa mga nag-catch sa attention ko nung mga panahon ngayon.
5: Mm-hmm. Na-experience mo na ba na magbago para sa isang tao?
6: Unfortunately, yes.
5: Bakit naman unfortunately? Kasi 'di ba yung The Reason, parang na-realize niya eh na nagkamali siya, na-realize niya na may mga fault siya, may mga bagay siya sa sarili niya na kailangan niyang baguhin para mas maging deserving dun sa tao. So bakit unfortunate siya para sa'yo?
6: I think for me, at that moment in my life, hanggang ingay puno-puno siya ako, ano, I'm so sorry, was that I changed for the wrong reasons instead of embracing the great parts about myself. The guy asked me to change the things that I loved about myself.
5: Kaya pala, gets ko yan, no? Yung ano na yan. Siyempre, may mga times na sobrang blinded tayo, di ba? Ng pagmamahal.
6: Yes. Na

0: hindi natin nare-realize na hindi na pala tama yung mga ginagawa natin sa ngalan ng pag-ibig. Eh, kumusta naman ang puso mo ngayon, Sam? Nakapag-heal ka na ba from that?
1: Yes, my heart is full because after that guy, the Lord blessed me with a 10-year relationship and still going.
0: Aww, so happy ang heart mo ngayon.
1: Yes!
0: Nakakatuwa naman at talagang deserve na deserve mo yan, Sam. And nakakatuwang malaman na you are happily in love and in a long-term relationship, no, with someone na chine-cherish ka at inaalagaan ka.
1: Yes.
0: Deserve, deserve, girl. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ayan na, makarelate ka man or hindi dito sa kantang ito, broken or not, ayan, feel free na makising along sa ating featured song, sa second featured song natin, na The Reason by The Hoobastanks. Kaya sa mga ka-vibes natin, ready ka na ba?
1: Yes, ready!
0: Ayan, gusto ko yung energy na yan. Kaya sa mga ka-vibes natin, feel free to sing along.
2: 0, 2, 3.
1: I'm not a...
0: Ayan, intro muna. Parang paano natin mga ka-vibes. Ayan, hindi naririnig ni Sam ang ating backtrack. Ayan, sige, rewind muna tayo mga ka-vibes. Ayan, once again, itong second featured song natin is The Reason by Hoobastanks.
2: 0, 2, 3.
0: Ayan, narinig mo na ba, Sam?
1: No, I'm so sorry.
0: Ayan, sa mga ka-vibes natin. Sige, kung hindi natin siya naririnig, i-a-acapella na lang natin ang ating pangalawang featured song. Are you ready, Sam?
1: Yes!
0: Yeah, the stage is all yours.

0: For the reason is you. Ang galing! Ang ganda ng boses mo, Sam!
1: Ikaw Thank
0: ba,
1: you!
0: Ikaw ba ay isang songarist? Or tumutugtog ka ba talaga, Sam?
1: So, I am an artist. Yes, I am a singer, songwriter, pianist under the name of Sam Sining.
0: Sam Sining. And Sam, saan ka napapakinggan?
1: I'm currently on Spotify, YouTube Music, and Apple Music. My song Vows has been out for a while, and I recently released I Thought You Were Mine. Yun naman ay ang story ng isang breakup ng mag-couple that lived together, but unfortunately, love failed.
0: Alam mo, Sam, actually, naramdaman ko nga dun sa pagkanta mo na ikaw ay isang musikera. Yung emosyon, no, na pinortray mo habang kinakanta yung ano, nagbago yung perspective ko dun sa kanta eh. Kasi diba, parang, kung iisipin mo, parang siyang heartbroken na kanta eh. Pag pinakinggan mo yung mismong song, parang may isip mo na para siya sa heartbroken. Pero alam mo, nung dun sa pagkanta mo, parang the way you sang it, para siyang ano eh, na parang you were free from that old toxic relationship na oo, nagbago ka. And oo, siya yung rason nun, but nagbago ka for the best, for the better, for yourself. Hindi para sa kanya. Kaya nakakatuwa yung pagkakanta mo na parang ibang perspective siya, ibang emosyon yung dinala mo dun sa mismong kanta. Kaya naman, thank you so much, Sam, for sharing your voice with us ngayong gabi.
1: Thank you.
0: And again, saan ka napapakinggan yung mga kanta mo, Sam?
1: You guys can listen to me on Spotify, YouTube Music, Apple Music, Tidal, everywhere. I will be releasing new music soon. And if you guys can watch me in my different gigs, you can follow me on my social media account.
0: Ayan, sa mga ka-vibes natin, kung na-enjoy nyo yung boses ni Sam, ayan, marami siyang mga kanta dyan sa mga na-mention niyang platform. Kaya naman, i-follow nyo na siya sa kanyang mga social media accounts. And once again, palakpakan natin Sam from Rizal. Thank you so much sa pagtawag at sa pag-share ng boses mo with us ngayong gabi, Sam. Baka may gusto kang batiin.
1: Oh, shout out to my love, Linda Talaktak, my family from Rizal, and the music community. Shout out to you lahat.
0: Sana
1: Thank you.
0: All sa my love. Thank you so much, Sam. And thank you rin sa mga ka-vibes natin na nakising along sa ating pangalawang featured song. And kung ikaw ka-vibes, gusto mo pang kumanta on air, don't you worry, may chance ka pa, no? Dahil meron tayong segment na tinatawag nating I Dedicate For You, kung saan pwede ka kumanta ng any song of your choice na gusto mong i-dedicate. Kahit kanino. Ayan ah. Sa mga ka-vibes natin, once again, ang numero natin, 0954-406-1967. At kayo po ay nakatutok sa programang ID Vanites with me, DJ ID. At samahan niyo ako up until 9 p.m. dito sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa South Trip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
3: Naduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 93FMR, Co-Vibes Soundtrip, and that was I Stay in Love by Mariah Carey. Para sa mga boys and girls dyan na nagmo-move on pa, whether it's ex mo na long term, o kaya naman kahit sa situationship mo, ayan, baka na-ghost ka, o baka ayan, bigla ka nalang iniwan sa Erica Vibes, dinededicate ko yung kanta para sa'yo, di ba? Parang ano lang eh, adding salt to the wound ang peg natin, mga ka-vibes. Pero bakit kaya ganun? Alam mo na, raise natin itong question kanina, di ba? Bakit ang hirap-hirap mag-move on sa isang situationship? Eh, ikaw ba ka-vibes? Kung ikaw ang tatanungin, alin ang mas mahirap? Mag-move on sa situationship dun sa napaka-ikililang na relasyon, yung wala man lang label, ganun, or yung long-term relationship, diba? Sabihin natin yung 5 years to like more than years na relationship. Para sa iyo, alin ang mas mahirap? Situationship or long-term relationship? Ayan na. I-share niyo yan sa amin, mga ka-vibes. I-comment niyo yan sa 92.3 FMR Manila, or kaya naman, i-send niyo yung mga sa loobin niyo sa ating numerong 0954-406-1967. At kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID, para sa programang iDiva Nights. Pero bago natin pag-usapan yung situationship or long-term relationship na natin or na yan, ang oras muna, 8:16 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet! Ang lupet!
0: Oh, 'di ba? Ang bilis ng oras. Oo, 8:17 na. Kanina ka pa diyan nakaupo. 'Di ba? Nagmumuni-muni, nag-i-scroll. Ngayon mo lang siguro naramdaman yung gutom ka vibes nung nabanggit na natin yung oras. Siguro bigla kang napatayo diyan. Oh, pero balik muna tayo dun sa pinag-uusapan nga natin. Bakit nga ba ang hirap mag-move on sa situationship kaysa sa yung long term? Alam mo, may nabasa ako, no, mula sa Refinery 29 at kung saan nag-interview sila ng isang sex and relationships expert na si Olani. Siya yung author ng The Big O. Ayan, pwede niyong hanapin yon. In-explain niya kung bakit daw mas mahirap mag-move on sa situationship or mas masakit pa nga yun, di ba? Kesa sa isang relationship na matagal na. And ang sabi niya doon, yung mga situationships daw kasi, very fun, di ba? Very spontaneous. Na parang high na high ka sa nararamdaman nyo para sa isa't isa, di ba? Yung tipong, parang alam mo yon, yung kanta ni Katy Perry, very fireworks ang peg, di ba? And hindi mo alam, parang nandun pa yung anticipation, yung parang excitement na saan pupunta tong relationship na to. And hindi mo alam kung ano ba, magiging kayo ba talaga, magkaka-label ba talaga yan, or is it just para for fun, ganon. With relationships daw kasi, yung seryosong relationship ha, ano siya eh, parang alam mo na kung saan papunta. And usually, aware ka na magbe-break na kayo. Diba? Parang habang na doon ka sa relationship na yon, nararamdaman mo na, ikaw personally, kung ikaw man, na meron na nagbabago, diba? Kasi syempre, sanay na kayo sa isa't isa, nararamdaman nyo na, or may kutob ka na sa kung anong nararamdaman ng partner mo. And usually, your gut will tell you na, ah, pa-downhill na to. Aware ka na, ah, magbe-break na rin kami. Diba? With situationships kasi, yung isa talaga sa nakaka-hook dyan, or yung appeal, kumbaga, is yung unpredictability. Diba? Yung exciting part, ganon. Parang papunta ka na sa exciting part, pero yung pala, bogs, wala na. Diba? Kaya, ayun, yun yung explanation ni Olani sa kung bakit mas mahirap mag-move on sa situationship kesa sa long-term or serious relationship. Ikaw ba ka-vibes? Agree ka ba dyan? Or ano bang thoughts mo dyan? Pwede mo yan isend, no, sa ating numerong 0954-406-1967. O kaya naman i-comment mo yan, i-PM mo yan sa 92.3 FMR Manila Facebook fanpage natin. Dahil nandito ako up until 9 p.m. ngayong gabi. Kaya naman, ang ating susunod na kanta, ay iiwan ko para sa mga ka-vibes natin na hirap na hirap mag-move on. Here's David Archuleta with A Little Too Not Over You sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrack.

0: FMR, Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip.
0: 92.3
1: 92.3
0: FMR.
2: Ang lupet!

0: labas ko.
1: 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Perfect na perfect, no? Para sa September 1 natin, unang araw ng Pasko. Eme lang, mga ka-vibes. Siyempre, pagdating ng September 1, marami sa atin, iniisip, uy, bare months na. Rekta na agad tayo sa December, eh. Parang ano na tayo? Isiskip na natin yung September, October, November. December na agad yung mindset natin pagdating ng September 1. Siyempre, pumapasok na dyan sila Mariah Carey, sila Jose Marichan, di ba? Pero ikaw baka vibes? Ano bang hiling mo ngayong Pasko? Ano bang gusto mong ma-achieve? Ano bang gusto mong ma-receive bago mag-December? O di ba? Isip-isipin na natin yan. Meron ka pa namang ilang months para mag-prepare, lalong-lalo na sa mga ka-vibes natin na ganitong petsa pa lang or ganitong oras pa lang, iniisip na nila yung budget nila para sa December. Siyempre, pinag-iipunan na natin yan. Lahat tayo nag-prepare na para dyan. Di ba ka-vibes? Ikaw ba? Ganun ka din? At saka ano ba yung mga ano mo? Pre-Christmas rituals mo. Kasi meron akong, actually marami akong kilala. Mostly sa mga tita, tito, no, sa mga before millennials, ganon. Na pagdating ng September 1, nagpapatugtog sila ng maraming Christmas songs, di ba? Para lang maramdaman yung spirit of Christmas. Siyempre, marami rin sa atin nabibisi na, di ba? Biglang pagbigising mo, uy, bare months na pala. Malapit na magpasko. Nagugulat na lang ang mga tao na nasa ano na tayo, pa fourth quarter na tayo ng taong 2026. Kamusta ka naman ka-vibes? Napakabilis ng oras, no? At talagang napakabilis ng oras pag nag-e-enjoy ka. Kasi ito na nga mga ka-vibes, dito na nagtatapos ang programang iDiva Nights. Oras natin na 8:46 na ng gabi at maraming salamat sa mga ka-vibes natin na tumutok simula kanina pang alas 6 ng gabi hanggang ngayon mag-aalas 9 na ka-vibes. And sa mga naging songares natin kanina, ayan sila Jem at si Sam, maraming salamat sa pag-share ng inyong boses sa ating mga listeners ngayong gabi. At kung ikaw man ka-vibes, hindi ka nakatawag, hindi ka nakakanta on air, don't you worry dahil ang programa natin ay magbabalik bukas. Again, 6 p.m. to 9 p.m. po yan sa 92.3 FMR. And kung hindi mo pa nasa-save ang numero natin, ito na nga, 0954-406-1967. Libreng-libre lang yan, ka-vibes. Pwede kang tumawag dito sa ating programa at makikanta or makisang along sa ating mga featured songs. O kaya naman, kung meron kayong trip na kantang i-dedicate, kahit kanino man yan, pwedeng-pwede din yan. Any song of your choice, ka-vibes, welcome na welcome dito sa ating programa. And that's about it for our program for tonight. But don't you worry dahil sunod naman natin ang, of course, with your pretty girl, Alex Baltazar. Ang programang Heart Speaks, 9 p.m. to 12 midnight. Maghahatid ng good vibes and good music para sa inyong lahat. Kaya naman, huwag na kayo maglipat, ka-vibes, at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. And ang susunod natin na kanta ay ide-dedicate ko, no, kay Maureen mula sa Cavite. Ni-request niya ang kantang You'll Be In My Heart by Phil Collins. What a way to end the night and the program. Muli, maraming salamat.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrit!
1: Ang lupet!
3: Single o taken? May katalking stage o nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship o in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes sa Soundtrip. At yan nga si Shania Twain with the song titled You're Still the One. Ikaw pa rin, syempre sa oras na 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
0: ACS. At Kavibes, ako nga ang iyong makakasama sa oras na ito. Welcome to the first hour of Heart Speaks. This is Alex Baltazar. Kumusta naman ang iyong Tuesday evening? Naging matagumpay ba ang mga plano mo? Baka naman kasi na ako yung mga pinagpapaplano mo, punong-puno ng pagpipighati, ng paghihigante, na pakiramdam mo, ikaw si Ivy Aguas, nababangon ako at dudurugin kita. Teka-teka lang ah, wala namang masama na tumayo ka, bumangon ka, pero kapag kasi, alam mo yun, may halong revenge, may halong paghihigante, baka mamaya, di ba, sa halip na ikaw ay ma-inspire, ikaw ay mabanas. Alam mo yan, kapag kasi pinairal mo yan at hinayaan mo na mag-grow yung negative feeling sa emosyon mo, nako, buong araw mo masisira na. Kaya nako, wag na nating sirain ang araw mo na pakiramdam mo, mabagal, nakakapagod. Congratulations sa'yo dahil despite, di ba, yung mga nabanggit ko, nandyan ka pa rin. Nananatiling tayong-tayo, nananatiling nakatayo sa mga panahong ito. Tayong mga Pilipino, no, sabi nila very resilient daw tayo. Naku, kung meron tayong ilalaban sa pagiging Pinoy, yan naman talaga yung resiliency. Pero marami yung umaalma ngayon eh. Yung sinasabi nila, hindi daw pwedeng puro resiliency na lang. Bakit? Ang hirap daw kasi ispelengin. Ay! Yung pala yun, hindi. Ang resiliency is, tama ba? Resiliency. Resiliency is single L or double L. O, sige nga, pagalingan nga kayo mag-spelling dyan. Oo, gusto ko malaman. Baka naman kasi sinasabi nyo nga best in resiliency tayo tapos hindi lang pala mag-spell kaya ayaw na. Pero okay lang yan, Kavibes. Kasi ito na yung generation ngayon na masasabi mo na hindi na pagalingan sa English, pagalingan sa spelling, ang pagiging matalino. Ang pagiging matalino ngayon nagmamanifest na saan? Sa diskarte sa buhay. Diba? Ang pagiging matalino ngayon nagmamanifest yan sa decision mo sa pag-ibig. Yung mga taong alam ang worth at value nila, yan na ang bagong definition ng mga taong matatalino ngayon. Ikaw ba sa tingin mo, do you count yourself as one of those people na masasabing matalino pagdating sa pag-ibig? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging matalino pagdating sa pag-ibig? Of course, it is knowing your worth. Pero yung iba kasi sinasabi nila, hindi. Pag matalino ka sa pag-ibig, dapat pera na lang ang iniisip mo. Pera over true love. Ikaw ba, pabor ka doon? Pera din ba ang hinahanap mo? Pera na lang din ba ang nakakapagpakilig sa'yo? Kasi diba dati nung bata-bata tayo, okay na yung magaling mag-basketball, kasali sa Mythical 5 yung crush mo, na-awardan, tapos ikaw, diba? Ikaw na dating hindi pinapansin-pansin, pero pag intram sa school nyo, ang galing mo sumut, crush ka na ng lahat. Tapos yung eksena, yung mga girls na dati ay hindi ka pinapansin, nag-aagawan silang bigyan ka ng ng inumin, diba? Ng energy drink, o kaya ng bimpo, ganyan. Bakit ganun? Pag wala ng intrams, wala ng basketball, iba na ang impact, iba na raw ang aura mo. Pero ngayon kasi, iba na, no? Hindi na lang pagalingan shumot, hindi na lang pagalingan mag-dribble. Oo, payamanan na daw ang labanan. Naniniwala ka ba doon? Or ikaw pa rin yung tipo ng tao na you choose love over anything, over all the riches in the world. Nag-iiba daw kasi ang preference habang tayo ay nagmamature at tumatanda. At syempre sa lipunan daw na meron tayo ngayon, 'di ba? Nagtataasan ang presyo ng bilihin. Ba dapat daw ang worth at value mo rin as a person, dapat may inflation din, dapat tumataas din. Hindi pwedeng yung paaila I love you pero hindi mo naman ito sasamahan, walang kaakibat na aksyon, walang kaakibat na galaw, kilos. Oy, kilos-kilos din, pakigalaw ang baso. Ay, Kavibes, gagalawin ko na nga ang baso as we now head back to more of the music. We give you Trademark with Only Love dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Kavibes, a Soundtrip, ang Lopez.

sino ba kasi yung namimiss mo na yan? Ako, alam mo, kung ako sa'yo, i-text mo na yan at i-message mo na yan para hindi pa ulit-ulit na I miss you like crazy by the Muffets ang i-request mo dito sa ating programa. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. At syempre, kung gusto mo na malupit na tugtugan, dito talaga yan ang ating music just for you, lalo na dito sa Heart Speaks. Ako ang iyong mga kasama, I'm Alex Baltazar, and we're almost over sa ating unang oras. Huwag kang mag-alala ha, dahil kung kakatune in mo pa lang sa radyo, kasi simula pa lang naman.

fellow kababayan, no, sa ibang lugar na talaga pong nag-suffer dahil sa pagdaan ng mga bagyo at syempre ng habagat. Kaya nako, palagi tayo mag-iingat. Syempre kanina naging maaraw na yung panahon. Ang dami dyan naglalaba, nagkakaubusan ng Fabcon, ng sabon. Kasi ito lang yung time eh, diba, para makapaglaba ka. Alam mo yung may mga times na inis ka, diba? Tamad na tamad ka. Pero ngayon, ewan mo ba, parang yung sipag, iniisip mo ikaw si Darna, kaya mong gawin lahat. Kasi ito lang yung chance mo eh, para maglaba. Yun pala, diba? Para sipagin ka, dapat isang araw ka lang pwedeng maglaba sa buhay mo. Ganun kasi, no? kapag may scarcity, kapag pakiramdam mo, you can only do it once in your life. Kumbaga, once in a blue moon, parang ano eh, it makes it very special. Pero huwag mong hintayin na magkaroon din ng scarcity sa maraming pagkakataon natin sa buhay. Halimbawa, ang pagkakaroon ng one true love. Hindi pwedeng once in a blue moon lang yan darating sa buhay mo. Huwag mong hintayin, ha? Na dumating sa'yo yung pag-ibig, tapos biglang mawala dahil pinabayaan mo. At pagdating nung panahon, pagdating nung araw na ikaw na yung gigil na gigil, gusto mo na talaga ng taong mamahalin, wala na. Hindi na ipagkakaloob sa'yo, kasi ba naman ikaw, nung may love life ka, ang dami mong ka-text. Diba? Bakit hindi mapakali sa isa? Alam mo pa, ulit-ulit ko nga yung sinasabi na as a biro, diba? Bakit ba maraming ka-text kahit na may jowa na? Dahil ba gusto mong sulitin yung anli mo? Gusto mong sulitin yung load mo? Naku, kung gusto mong sulitin, isang tao lang ang dapat tinatadtad mo ng sweet messages. Pero hey, kung wala ka namang makakausap ngayon, pwede kang mag-send sa akin ng message. Mali mo, mag-reply tayo. Actually, mas gusto ko nga talaga call eh. Ikaw ba yung tipo ng tao mas gusto mo yung may kakol? Ay, kakol? Sino yung favorite mong kakol? Oo, sino yung marinig mo pa lang ang boses niya sa telepono? Talagang alam mong it's gonna be a long time. Diba? Na kayo'y magkakausap. Yung tipong mamamawis na. Parehas yung tenga nyo. Yung parang magang-magana yung ano mo, pisngi mo, diba? Dahil ayaw yung tantanan ng isa't isa. Ang sarap nung ganyan, no? Buti ang dami nating time pag nai-in love tayo. Kapag tayo ay nagiging interesado sa isang tao, all of a sudden, parang nagbubukas yung oras, yung araw mo para sa isang tao, kahit nagaano ka ka-busy. Kaya ako, hindi ako naniniwala na, ay, busy kaya hindi nagre-reply. Oo, pwede kang maging busy dahil sa panahon ngayon, talagang dapat trabaho ka ng trabaho, sa hirap pa naman ng buhay, di ba? Pero syempre, hindi naman yan yung tipong 8 hours, diretso, walang message. Naku ate, wag mong ano yan, wag ka nang umasa kung hindi yan nagre-reply sa mga text mo ng ganun katagal. Ibig sabihin, hindi lang siya ganun talaga into you. Ouch! Ang sakit naman. Ba't ganun? Mas mabuti na yung diretsahan tayo, di ba? Kaysa naman yung atin pa itong pagagandahin sa pamamagitan ng mga mabubulaklak na salita. Eh, doon din naman ang punta. Iyak din naman. Tatawag ka rin naman sa radyo, di ba? Magra-rant ka rin naman sa problem mo. Kaya pinapaalalahanan na kita in advance. Pero alam mo, daanan mo lang yan. If you're suffering sa isang heartbreak ngayon, diba, umiiyak ka, kasabay ng pag-iyak ng langit, tapos na nga eh, diba, tag-araw na nga, umaaraw na, hindi naman tag-araw, pero umaaraw na. Pero ikaw umiiyak pa rin ang iyong puso at nagdurusa, bakit kaya? Nako, alam mo, sana ang dalangin ko para sa mga umiiyak ngayon ng dahil sa pag-ibig, mahanap mo na yung taong aawitan mo nitong song na ito. Very recently, nakikita natin, no, yung concert ni Yeng Constantino. Ito talagang pinakagusto ko dun sa set niya, sa concert niya, nung inawit niya to sa asawa niya. Ikaw. Here on Heart Speaks with Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrips.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3

102.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip na nagmula kay John Legend sa kanyang hit song na All of Me. Sana ganun, di ba, kapag ibinigay mo yung buong-buong ikaw, hindi yung uubusin ka pa nung pinagbigyan mo. Sana naman suklian mo, di ba, pag binigay yung lahat-lahat at yung buong ikaw, naku suklian mo naman ng kahit konting amor at pagmamahal. Kasi sa pag-ibig, hindi pwedeng all the time, isa lang ang give ng give ng give ng all of you, diba? Kailangan parehas kayong sumasagwan. Kailangan ito ay teamwork. It's more of a partnership. Kasi yung iba, naiisip nila na kapag pagmamahal ay gagawin ko to para mas sintahin niya ako, para mas mahalin niya ako. But you don't realize that the more you give yourself away to that person, the more na ititake ka niya for granted. Hindi sa lahat ng pagkakataon ganyan na. Kasi may iba na appreciative, na the more they get to see na nag-e-effort yung kanilang partner, nabubuhayan din sila, parang nava-validate na ay tama pala yung pagmamahal at attention na binibigay ko sa kanya, mas gagalingan ko pa. Pero may iba na nananamantala, di ba? Hindi lang pagmamahal, hindi lang yung mga pabor, minsan nangungutang pa, grabe naman. Sa pag-ibig, no? Oo, sa maraming aspeto, nagiging isa kayo. Doon din kayo papunta, kahit jowa pa lang yan, di ba? Mag-iisang dibdib. Sabi nila, kapag ikinasal, di ba, yun nga yung minimension na magiging isa na kayo as husband and wife. Pero dapat nga ba talaga, simula pa lang ng pagiging mag-boyfriend-girlfriend, iisa na rin kayo at pinagpa-practicean nyo na yan. Let's say, sa ang paraan, sa joint account, sa savings, di ba? Yung inyong financial, pinagko-combine na ninyo. Early in the relationship. Tama ba yan? Alam mo, I remember dati, meron ako nakausap na financial advisor. Tapos ang sabi niya, hindi talaga. Kahit na maganda yung intention, which is to save money for your future together, pwede nyo naman daw yung gawin nang hindi kayo naggagawa ng joint account. Diba? Kasi kapag meron joint account, baka sa huli malugi ka. Hindi mo masasabi eh. Kasi tanging ang utak mo lang naman ang nababasa mo. Minsan nga yung mga desisyon mo, sarili mo na yan ha. Nabibigla ka pa. Nagugulat ka pa. Paano pa kaya yung desisyon ng ibang tao na hindi mo naman kabisado, hindi mo naman alam. And minsan kahit gaano mo kakilala ang isang tao, magugulat ka pa rin eh. Diba? Kasi kahit nga mga mag-aasawa, nagkakaroon ng problema sa pera. So dapat iwasan na muna. Although yung talks about finance, money, dapat palagang open na kayo dyan. Kahit mag-jowa pa lang daw kayo. Naku, eto, ano kaya ang ilalathala sa atin ng ating commenter na anonymous sa ating Facebook page? Ito kaya ay tungkol din sa pera, atin ang buklatin ng ating comment section. Sabi niya, "Hi DJ Alex, I am currently dating my girlfriend. 3 months na po kami. Medyo bago pa lang kami sa relationship, kaya nangangapa pa ako kung paano ko siya pakikisamahan. One time, may nagawa yung girlfriend ko na medyo na-offend talaga ako. My question is, how do you correct disrespect without damaging the relationship? Thank you, DJ Alex." Alam mo, it's normal, no? Nung nabasa ko na sabi mo na offend ka, no? Normal na sa phase na ito ng inyong relationship, diyan mag-i-start mag-arise yung mga problema na dati hindi mo masyadong nakikita, yung mga issue na dati hindi mo masyadong pinapansin. Kasi nandoon pa lang kayo sa getting to know each other, di ba? Lahat makulay, lahat ang sarap tingnan, lahat ang sarap pakinggan basta galing sa kanya. Pero the more na nagiging mas deep ang inyong relationship, diyan mo na nakikita yung asta na, ay, medyo hindi ko pala ka-match, hindi ko ka-vibe, hindi kami parehas ng values na kinalakhan. Kasi sa unang getting to know stage nyo, hindi nyo naman agad-agad yan marirealize eh. Diba? Kapag lang nakapisan mo na yung tao, nakasama mo na yung iba nga, ang recommendation pa, mag-live-in daw para magkakilala kayo ng lubusan. Kasi totoo yun eh. Alam mo yun, kapag naging mas deep ang inyong relationship, saka mo lang makikita yung mga flaws. Diba? Parang sa pagbili lang yan, let's say, ng second hand na sasakyan. Hindi mo naman agad makikita kung ano yung issue, 'di ba, ng lumang sasakyan. Hindi ko sasabing lahat sirain ah. Pero yung mga issue na halimbawa, ganito na pala may problema na sa makina sa unang test drive. Ang sarap i-drive, ang sarap ng drive, 'di ba? Talagang gigil na gigil ka. Okay na okay 'to. Walang usok, 'di ba? Hindi ka itinirik. Pero ibang tirik pala.
Why, no? Oo, sa unang test drive, okay, sulit, di ba? All out ako. Pero the more na medyo napalayo yung inyong biyahe, drive-drive kayo, di ba? Karating ka ng Tagaytay, pag-akyat nyo ng bundok sa Baguio, ay aba, teka lang, bakit ramdam ko na? Parang uusad pagong-pagong na kami dito, di ba? Umuusok na, nahinto kami, tinirik na kami. Doon mo palang makikita, di ba? Kapag dinrive mo na, ibig sabihin ba nito, DJ Alex, pag sinakyan ko siya, saka ko lang siya makikilalang lubusan? Pwede rin, oo. Kasi gano'n naman yun eh. Ang intimacy naman, it's not just about the sarap, di ba? Hindi lang yan tungkol sa pisikalan, pero it is exchange. It is the exchange of energies, di ba? From both souls. At kapag ginawa nyo yan, talagang inevitably, mas makikilala ninyo yung isa't isa. Ngayon, paano nga ba? Paano ba i-correct yung sa tingin mo disrespect na ginawa niya sa'yo? Hindi mo kasi dito ini-specify, no? Kung ano ba yung nagawa niya sa'yo, kung bang nasigawan ka niya, namura ka niya. Pero regardless, sabi mo, pakiramdam mo ay nabastos ka in the relationship and you want to bring it up, di ba? Without offending the other party or damaging the relationship. Ang sa akin, sabihin mo, sa paraan na sa tingin mo respectful, di ba? Ngayon, kung ano yung kanyang mararamdaman, hindi ko na kasi kontrolado yun at hindi mo rin yun kontrolado. Pero ang mahalaga, you do it in a way, you raise it up, you bring it up in a way that's respectful. Hindi yung parang confrontational na, oh, ikaw ah, kala mo ba ganito? Marami kasing mga magkakarelasyon yung sa una, hindi nila sasabihin. Kasi yan din yung reason nila eh. I do not want to offend my partner by being truthful. Diba? I do not want to damage the relationship further. So what you do is you keep it to yourself. Pero paglaon ng panahon, kapag ikaw yung nasaktan, sasabog ka. Ang mangyayari, magiging confrontational, magiging sumbatan. Eh, ikaw nga ganito ka eh. Mas malala nga yung ginawa mo sa akin eh. And then your partner will realize, ha? Nasaktan ka pala nun? Eh, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Yun ang problema, di ba? Dinidelay mo, itinatago mo. So ang sa akin, there's no better way to do it than now. Ngayon na, gawin mo na, do it now. Di ba? Kasi pag itinago mo pa ito at patagalin mo pa ito, baka mas mataas na yung emosyon nyo by then. At least ngayon, mas kontrolado mo pa yung sarili mo. You simply tell the person, pwede ba kitang makausap? Kasi nasaktan ako. Sabihin mo yun, kasi kung mahal mo ang isang tao, kailangan matutunan mo, hindi man agad-agad, but you must learn how to be comfortable around this person. Sabi nga nila, the most successful relationships, hindi naman yan yung sweet-sweet eh, hindi naman yan yung showy sa social media, hindi naman yan yung nagpi-PDA kung saan-saan eh, diba? Yan yung mga magjojowa, mag-aasawa, na they can be comfortable in silence. Anong ibig sabihin nun? Na kahit wala tayong pag-usapan, kahit na nandyan ka lang, nakatahimik ka lang, parehas tayo nagsiselfon, parehas tayo may ginagawa, we don't talk at all. Diba? Pero komportable kayo. Ganun din dapat dito. Mabuild ninyo unti-unti yung pagiging komportable ninyo sa isa't isa. Enough. Hindi para, alam mo yon, bastusin yung iyong partner. Kasi minsan kapag sobrang relax ka na rin sa tao o komportable, nababastos mo na. Yun ang tendency. So siguro, you set the boundaries because hindi naman ibig sabihin na magjowa kayo is may karapatan na siya na sabi-sabihin lang, i-disrespect ka. Ikaw din may karapatan ka na i-bring up yun kung sa tingin mo ay nasaktan ka talaga. And if you want this relationship to work, you must learn how to communicate your real feelings with this person. Dahil kung hindi, yun nga, babalik tayo dun sa sinabi ko kanina na pag pinatagal mo ito at dinelay mo, baka mas lumaki pa yung gawak. Sa halip na ngayon, okay pa kayo, wala kayong ibang issue na pwedeng itabon dito sa issue nyo na ito, ito lang yung mapag-uusapan nyo. Hindi yung, di ba, maliit lang na butas, biglang lalaki dahil ang dami nyo nang sinuksok na ibang issue. Kaya isa-isa lang, di ba, one step at a time, kung ano yung issue nyo ngayon, pag-usapan nyo na yan ngayon. Kesa naman, di ba, mamuhay ka nang wala siya dahil kakayanin mo ba? If without you na siya sa buhay mo, nako, speaking of without you, here's a song from Mariah Carey na para sa'yo to ha, doon sa ating commenter. Kung meron kayo ka-vibes na nais na ibigay bilang payo dito sa ating commenter, gawin niyo po yan sa ating Facebook page or sa Viber sa 0954-406-1967. Once again, this is Alex Baltazar here on Heart Speaks dito sa Tuesday edition ng ating programa. Up until midnight, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Ang lupet. Ang oras, 10:20.
26.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ah!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Ikaw ba, ano ang feeling mo? I feel so free, it's like a fantasy. Ay baka nararamdaman mo rin ang feelings ni Vesta Williams with Suddenly It's Magic. Ganyan 'di ba kapag na-fall ka sa isang tao, hindi mo naman talaga masabi kung bakit, dahil ba pasado sa standards mo? Hindi eh. 'Di ba? Bigla na lang boom, nag-spark na lang. And all of a sudden, pagtingin mo sa kanya, iba na. Hindi na kaibigan ang nakikita mo. Sa pagtingin at pagsulyap mo, ang nakikita mo na ay isang tao na gusto mong mas lalo pang makilala, alagaan at mahalin. Pero ang tanong, mamahalin ka kaya pabalik? Eh malalaman mo lang yan kung meron kang syempre lakas ng loob at kumpiyansa na subukin ang mga pagkakataon na ibibigay ng tadhana. Speaking of tadhana, I wonder, ano ba ang iyong pinagdaanan lately? Sa tingin mo ba ito ay tinadhana? O sa tingin mo ba ito ay consequence ng mga maling desisyon sa iyong buhay? I-share mo yan sa ating programa dito pa rin sa ikalawang oras ng ating Heart Speaks Together with yours truly. I am Alex Baltazar, and if first time mo makinig dito sa 92.3, alam mo na ha, pagsapit ng 9 up until 12 midnight, ako ang samahan mo sa dinami-rami ng iba. Pag ako ang pinili mo, ano nga sabi ng ano, baby dolls, pag ako ang pinili mo, gaganda ang bulaklak. Wow! Sana ganun, di ba? Yung pagpinili ka, blooming. Alam mo raw kasi na ang tao in love kasi nagre-radiate outside. Makikita mo yan. Magre-resonate yan. Malalaman mo sa ngiti pa lang eh, di ba? Pag siya ay super-duper saya. Ay! Naku, ano kaya ang feelings nitong ating babasahing comment sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Sabi niya, good evening, DJ Alex. Meron akong ka-live-in partner ngayon, and he is a good person. One thing that I admire about him is that he loves me in his own way. Gayon nga lang, minsan, meron pa akong hinahanap. The way that my heart wants to be loved. I believe that love is not just about effort, but also about alignment. Totoo naman ang pag-ibig niya para sa akin, but I think and feel it doesn't speak my language. Hindi kasi kami parehas ng love language, and that makes me feel alone when I'm with him. Nako, teka nga, tara nga dito. Ikaw ah, nasa iyo na yung pag-ibig. Hindi mo pa rin na-appreciate. Sabi mo, hindi mo naman itinatanggi na ma-effort din naman si kuya. Pero sabi mo, hindi nag-a-align yung effort niya at saka yung expectation mo. And you mentioned, ayun na nga, ikaw na rin mismo ang tumumbok doon sa concern mo. Magkaiba kayo ng love language. Diba? Pero para sa akin kasi hindi dapat maging barrier ang lingwahe kailanman. Diba kahit naman talaga sa totoong lingwahe, mapa-English, French, Filipino, hindi yan na nagiging hadlang para magkaroon ng mga interracial relationships. O diba kaya nga ang daming may AFAM? Anong akala nyo kaya may AFAM dahil gusto ng dollar? 62 pesos ang dollars ngayon? Hindi ah. Kasi talagang nagko-connect sila. Meron talagang special na namumuo. So kung sa love language lang din naman ang usapan, ganun din, it shouldn't be a hindrance kung bakit hindi magde-develop ang inyong pag-iibigan. Kasi hindi naman requirement na sa pag-ibig dapat parehas kayo ng love language. Although, di ba parang mas madaling i-communicate talaga yung feelings kapag halimbawa, showy or verbal yung pag-ibig na gusto mo pagdating sa tao, tapos ganun din yung partner mo. E di okay, I love you kayo ng I love you sa isa't isa tuwing meron kayong samaan ng loob. Very vocal din kayo sa nararamdaman ninyo. Pero paano kung yung isa, hindi siya confrontational? Ayaw niya munang makikipag-usap sa'yo kapag may away kayo. O, de, hindi na agad nag-align. Pero ibig sabihin ba nun, dapat maghiwalay kayo, mag-break kayo? Hindi. Dahil dyan papasok yung salitang pag-ibig. Diba? Magkaiba kayo ng lingwahe, yes. Pero dahil mahal ninyo ang isa't isa, gusto mong mag-work out ang mga bagay-bagay. Kaya kayo mismo, actively, you're gonna make an effort to understand each other. Despite not having the same love language. Diba? Kasi mahal mo yung tao eh. So you would want to know
ano ba ang makakapagpasaya sa'yo? Kaya nga may song dyan, di ba? Patugtugin nga natin yon. May song dyan, yung sabihin mo na ano bang gusto mo, di ba? Kasi minsan ginagawa mo na eh. Ginagawa mo naman na yung sa tingin mo makakapagpasaya sa partner mo. Pero parang ba't ganun? Hindi kumukonek. Diba? Bakit hindi? Kasi nga siguro, you have to be more straightforward about it. Kung sa tingin mo hindi kayo parehas ng love language, then you communicate what you want sa paraan na alam mo. Diba? Pwede naman sabihin mo, honey, next time kasi gusto ko kapag may away, ayoko muna yung dakdakan tayo agad, taltalan tayo agad. So, pwede ba ganito muna, ganyan muna? And you do that at a time na kalmado lahat. Diba? Hindi naman pwedeng bubuo kayo ng balsa o ng bangka kapag maalon ang tubig. Diba, gawin nyo yan sa pangpang when everything is calm. Kapag lahat ay okay. Hindi yung kung kailan maalon, maagos ang buhay, diba, saka kayo nagkukumpuni ng mga bamboo. Hindi ganun. Dapat trabahuhin nyo habang kalmado pa. Huwag ninyong pag-usapan kapag mainit parehas. Kasi mas madali yan, ha? Ang tip ko sa'yo, pag bawa love-love kayo, magkayakapan kayo, tapos after nang alam mo na, di ba, ng sarap buhay, pwedeng kausapin mo siya, honey. Ganito yung gusto ko. O, kung gusto mo pa yung umisa, gawin mo muna to. Di ba, minsan, biro man nating nasasabi, mas madaling na itatawid kapag mas kalmado, masaya, at okay yung vibe ninyo. Kapag neutral yung nararamdaman, not too happy, di ba? Kasi kapag naman nag-make kayo ng decision, baka mamaya sa sobrang extreme din ang happiness nyo, saan na makarating ang pag-uusap. Dapat yung sakto lang, yung balance lang. Kaya sige, I'm gonna give you the song total from Yeng Constantino. Nag-concert siya noong nakaraan. Ha? Ang dami sa playlist natin ngayon ng Yeng Constantino. Yung biyahing 20 niya na concert na very successful. So from 92.3, Yeng, congratulations sa matagumpay mong concert. For now, let's head back to more of the songs here on Heart Speaks with Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa Soundtrip, ang lupet naman talaga ni Yeng Constantino with her Biyahing 20 concert. Kaya naman, here's her version of Top Susaras, Sabihin Mo Na. Boy, enjoy!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip from Mandy Moore sa kanyang awiting Cry. Naman, ang ganda ng song na yan, no? Nung movie na alala mo, A Walk to Remember. Kasi yan yung isa sa mga official soundtrack nung pelikulang yun na talaga namang napakaganda. If I remember it correctly, sinabi ni Chris Aquino na isa yan sa mga paborito niyang pelikula, ang A Walk to Remember. O kung di mo pa napapanood, masyado ka pang bata, panoorin mo ulit. Ay, kaso gabi na, para doon sa mga may pasok bukas, di ba? Wednesday? Wednesday na bukas. Isipin mo na lang, no? Konti na lang. I-save mo yan for the weekend. Pero tomorrow, alam nyo naman, pagpatak ng Wednesday, kalahati na yan ng Linggo. Kaya bibilis na yung oras. Di ba? Bibilis na yung panahon. At di mo mamamalayan. Uy, eto na pala tayo. Malapit na naman ang weekend. And speaking of hindi mamamalayan, ang bilis ng oras because we are now on the third hour of Heart Speaks here on the Tuesday edition of the show. Kasama mo pa rin ako, I'm Alex Baltazar. At sa ating panghuling oras, syempre, ka-vibes tuloy-tuloy pa rin ang ating music just for you. So if meron kang nais ikomento, ikwento, lahat na. Eh bukas ang ating plataporma, ang ating programa. I-message mo lang sa 92.3 FMR Manila Facebook page. Pero meron dito ha, nagpapabate from Tarlac. Uy, kumusta kayo dyan? Nakita ko po sa balita, no? Ang dami pong nangyari. Pinagdarasal natin mga kababayan natin dyan sa Tarlac. Pero ang sabi niya, gusto daw niyang ipayo doon sa ating binasa kanina tungkol doon sa magkaiba sila ng love language. So, paano daw ba ipag-workout yun kung magkaiba nga kayo ng love language? Sabi niya, te, if mahal mo yan, hindi mo kwe-questionin yung paraan niya ng pagmamahal sa'yo. Well, oo naman, of course, diba? Tatanggapin mo pa rin sa huli. Pero, syempre, it's normal to acknowledge the differences. Yung pagkakaiba ninyong dalawa pagdating sa values na hindi nag-a-align, pagdating sa habits ninyo, sa hobbies, that's okay na i-acknowledge mo yun. Para sa akin, no, healthy ito. It's a good start na alam nyo na this early in the relationship, yung pagkakaiba ninyo. Kaysa naman yung, di ba, later in the relationship, saka nyo lang na-realize na, ay, kaya pala tayo hindi nag-work out because, oo, magkaiba tayo ng love language. Hindi dahil masama yung isang tao or the other person loved you less. Diba? Minsan hindi naman yun eh. Hindi mo na pagkukumparahin yung dami ng effort nung isa versus yung isa. Kasi nga, magkaiba kayo ng love language eh. So para kayong nagkompetensya sa isa't isa pero magkaiba kayo ng criteria for judging. Magkaiba. E paano kayong mananalo? Paano kayong iiskura ng patas kung magkaiba yung inyong criteria? So, ganun lang yon. Siguro kung magkaiba kayo ng love language, don't compare. Instead, appreciate the differences. At least you also learn from the other person, di ba? Kung halimbawa, yung partner mo, hindi siya confrontational like you. Gusto niya tahimik muna, di ba? Ayaw niya muna agad pinag-uusapan. Gusto niya yung tipong nag-cool down muna kayo, kumbaga sa exercise. Pababain niyo muna parehas. At least you also learn from the other person na pwede naman palang magmahal ng tahimik. Pwede naman palang erase yung concern ng mapayapa. Unlike yung old ways na alam ko. Diba? You learn from the other person. That's the essence of being in a relationship. Diba? You don't just get to love the person for the things that you adore about him. Pero, you also get to love the person because of the differences. Because of the new things. Because of the new discoveries na naidadala o naihahatid niya sa buhay mo. So, i-appreciate mo yun. Diba? So thank you doon sa ating mga nag-comment kanina, no? Kung may pahabol pa kayo na greeting sa ating pagbabalik, syempre, bibigyan natin kayo ng major and huge shout out para sa lahat ng mga naka-duty pa dyan, kagaya ko, para hindi ka antukin. Eto muna si Jim Brickman para awitan ka ng The Love I Found in You. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, ka-vibe sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

2.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. Sa Sound Trip from Ariel Rivera, getting to know each other. Ang pinakamasarap at pinakanakakakilig na face, yung ligawan, yung nagkakakilanlan pa lang kayong dalawa. Kasi dyan sa pagkakakilanlan, hindi mo pa nakikilala yung kanya mga red flag. Yung mga kapintasan, medyo hindi mo pa yung pinapansin kasi doon ka muna sa kilig nakafocus, o diba? Tuwan-tuwa ka naman, sarap na sarap ka naman. Tapos ngayon, re-reklamo ka sa red flag niya. Eh dati winabagayway pero hindi mo pinapansin. Alam mo, don't feel bad dahil hindi ka marupok. Normal yan dahil kapag nasa getting to know phase or stage kayong dalawa, syempre yung mga magaganda lang, di ba? Yung sinisilect ng utak mo, para bang nagiging selective ka sa umpisa na kung ano lang yung maganda, ano yung ka-adore-adore sa isang tao, siya lang yung pupunahin mo at sisitahin mo na wow, yun ang i-appreciate mo. Yung kapintasan, saka na pag-usapan yan. Kapag talaga kilig ang umiral, ibang klaseng filter yan. Walang filter, walang sinabi yung mga nasa TikTok na filter na yan, yung auto makeup. Grabe ang filter ng getting to know.

sa ipipipti-pipti niya or minsan magpapanggap pa, di ba? Ikaw ang pagbabayarin. Ako po. Eh, ang ibig sabihin lang yan, hindi siya magiging generous enough sa'yo. Diba? Hindi dahil peperahan o uutakan mo yung lalaki eh. Pero kailangan sa isang relasyon, ma-make sure mo na aalagaan ka niya. And, you know, the person has to be generous. Hindi lamang sa mga material na bagay. Doon sa pagmamahal, doon sa effort, at yung magiging parang filter niyan, yung magiging litmus test niyan. Kung papasa ba sa'yo, isa unang date, malalaman mo yan, diba? Paano ba siya? Mayabang ba? Maangas ba? Mainitin ba ang ulo? Sumakay ka sa sasakyan? Ang yabang ba? Ano ang amoy? Ay, amoy ba ng seatbelt? Mukhang may kasasakay lang. Oy, wag ka namang judgmental. Baka naman sa nanay niya pabango yon. Talaga ba, tita? Ganto ka pang bagets yung pabango mo? Wag ka naman judgmental. Oo. Ipag-pray mo, sa huli yun lang naman yun eh, diba? You're gonna pray for it. If sa tingin mo may nagugustuhan ka na, napupusuan ka, may prospect ka na, nade-develop na kayo, ipagdasal mo. Ito yung prospect ko, this is who I want. So, kung kami ang para sa isa't isa, go. Diba? Gawan mo ng kaparaanan, Lord. Pero if hindi, ikaw na mismo ang mag-alis sa aming dalawa sa sitwasyong ito. Kung nasaan kami ngayon, huwag mo nang hayaan na mag-progress pa ito into something more serious kung saan parehas kaming mas masasaktan kung magiging mas malalim pa. Ay, nako. Basta ha, huwag mo kalimutan isama yan sa prayers mo bago ka matulog ngayon. O siya, sabi ko na eh, minaanto ka na. Kahit hindi ka na nakikita ngayon, alam kong pahikab ka na. Wake up talaga. Nakakaantok na, sige na nga. Pero doon sa mga magtatrabaho pa rin, mga naka-duty ngayon, wag kayong mag-alala kasi mamaya lang we'll be back at 4 in the morning. Siyempre makakasama yung Mama Mia and Joke Loco. So, dyan lang kayo ha. Hintayin nyo ang aming pagbabalik. Yes! Pero ngayon, dahil nga ikaunang buwan na po, ikaunang araw na ng buwan ng Setyembre, Burr months na, grabe. Let's sing Merry Christmas and a Happy New Year na ang peg natin. Kaya naman lahat ng mga istasyon, di ba, sa Pilipinas ay nagsisimula na nga na magpatugtog ng mga Christmas. Kaya itong entry ko bago ka matulog ay Sigera with Miss Kita Kong Christmas. Sino ba namimiss mo kapag Disyembre na? Bakit kailangang maging malungkot ang Disyembre? Malay mo, maihabol pa. Bilisan nyo na ang getting to know para naman hindi na malamig ang Pasko mo. This is 92.3. Maraming salamat!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE License Number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me. Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabibes sa sound trip.
1: Ang

0: Rebecca Shirley.
1: Pabulitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, taritong
3: people. Perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
2: Kasama mo na ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes sa Soundtrip! At ito na nga mga ka-vibes, kasama mo na rin ang inyong favorite pampagising, ang programa ang Ka-Vibes sa Good Morning! Sige!
0: Thank you!
2: At syempre, ito na rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo ko makaribas sa tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Siya nga yun.
2: Oo,
0: ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Baby! Ka-vibes! Ngayon ay ang Miyerkules, September 2, 2026. So wow, parang nga pangalawang araw.
0: Miyerkules!
2: Miyerkules sa kaagad!
0: Iba talaga?
2: Iba naman, malapit na pala talaga mag-weekend.
0: Oo,
2: malapit
0: na mag-Pasko. Na bukas. Tsaba na na yun, ang bilis ng araw.
2: Ay, alam mo, may mga nakikita nga ako, no? Ibigay nyo na yung 30th month pay ko at magkanya-kanya na tayo.
0: Ganun. Sa pagkabigay ng 13 mo, kaya bonus. Okay, thanks, bye.
2: Okay, thanks, bye.
0: Salamat na lang sa lahat. Ganun, may ganun.
2: Iba. Di ba na lang ibang kumpanya? Hoy, wag naman ganun
0: may
2: sana.
0: May mga ganun eh, no? Magka ano, kukunin nila tapos next year, lilipat, may
2: oo,
0: ganun.
2: Hindi kasi nga naman, na hiring season talaga ang January at saka December, di ba?
0: Ah,
2: at saka February. Oo, kaya kaya parang nga tatimingan mo lang din na kung kailan ka ba dapat lilipat. Hindi yung agad-agad o ura-urada.
0: May ano kasi, may mga technique.
2: Oo.
0: At meron 4 steps to...
2: Four steps!
0: Apat na parang, chotori.
2: Kung paano ganun, mag-resign.
0: Totoo. Pero anyway, sa ngayon na medyo mahirap siyempre. Kapag alam naman natin sitwasyon na ano, mahal yung mga bilihin. Tapos hindi agad hindi ganun ka, ano, paglilipat ka ng, ano, work. Pero kung gusto mo, wala lang kayo magagawa.
2: Oh, wala tama naman, di ba? Ang amin
0: sino
2: lang.
0: Sino ba naman kami?
2: Ang amin lang, okay lang makatat sa bonus, pero huwag ka muna lilipat, beha.
0: Oo. Oh, oh.
2: Mahirap, mahirap mag-alap.
0: Pili mo gold ka.
2: Lagya ka. Uy, syempre.
0: May gold na ganun.
2: Gold talaga yung mga ka-vibes sa atin na yan.
0: Isang dahil... laki tayo. May ganun. May ganun ka vibes, pero huwag ganun. Basta isipin mo, Christmas na, tapos ama. Ano, sabi nga nila, pagka, antahin may meron kasi may mag-ano yan, may, hindi ka man mabigyan ng, ano tawag dito, halaga sa isa pinag-tatrabahoan mo ngayon, pero sa susunod, bali mo bigyan ka, di ba?
2: Eh, ano kung hindi rin?
0: Oh, that's coming from, Ibig sabihin, pag hindi rin, naku baka wala kang, walang hinahanap sa'yo, may ganun.
2: Oo, di ba? Baka hindi lang ikaw yung perfect person for the job. Wow,
0: tama. Pero kung ano man yan, ka-vibes, ha? Ngayong umaga, nagmumukmuka, o ngayon naman, ha? Ngayong umaga, nag-iisip-isip ka, abay, sasamahan ka namin, hindi ka na pababayaan.
2: Oo, pag-iisipin ka namin lalo.
0: Tama, dadagdagan namin ang problema mo ngayong umaga.
2: Pero shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na sinasamahan na tayo sa oras na ito. Lalo na dyan po sa may 97.5 FMR Gen Sana, sa 102.3 FMR Bacolod at 102.3 FMR Baguio!
0: Oy! Good morning and bye buntag sa Tarambisaya, nagapaminaw. Ayan, ang buntag sa Indogabos. Ah, sa Indogabos. Bigla yung big call. Biglang ganun yung salita.
2: Uy, maray na aga sa lahat ng mga ka-vibes natin. Diyan po ano sa may Bicol region na magandang umaga. Salamat po sa inyong pakikinig. At para mas makumpleto pa ang inyong umaga, syempre pag-iisipin nga namin kayo, di ba? Kaya naman get 1% of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ating...
6: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day! G, ako? Ay, hindi pala. Hindi? Ito. Tinatry ko lang kung gising ka na, Mama Mia. Question of the day. Para sa'yo, ano ang sign na bear months na?
2: Uy, ano nga ba ang
0: sign? Siyempre, yung month. September, bear month.
2: Tama, ano? Akala mo na August Bear, di ba? July Bear.
0: Sino ba na ganun ito? Pag Bear mo, so, syempre, alam mo yung mararamdaman mo na yung, ano, yung good vibes talaga. Kasi, di ba, may gumagaan yung pakiramdam kapag pumapasok na yung Bear months. Kasi, papasok na din yung mga inihintay nila, yung mga swerte, alam mo yun, na nandyan lang. Kasi, mas na-attract nila kasi good vibes sila. Di ba? Papansin mo, pagka, may kwento. E di ba, gano'n kasi, diba yung ano yung aura ng isang ka-vibes natin na excited sa Christmas, medyo talaga umaaliwalas yung mukha niya, parang yung aura niya talaga nagiging positibo. Then na-attract niya yung mga ano, yung mga swerte.
2: Oo, yung mga blessings.
0: At nakasulat dito, ayun siya.
2: May kasulatan pala.
0: Ayun pala.
2: Sa akin naman, kapag nakikita ko ng ano, nagmo-mall show na ulit si Jose Marie Chantanila.
0: Ay, oo, nakita ko nagdumungo.
2: At saka ano, talagang paulit-ulit na pinapatugtog yung mga kanta niya Mariah Carey na mga pampasko. At saka yung nagkakaroon ng At saka yung may mga parol, di ba, sa mga syudad. Yung kanya-kanyang parol sa street lights na mga
0: kasi kung yung Patay Cindy naman, wala, meron naman ayun, eh, kahit di naman, ano eh.
2: Ang
0: naman
2: malupit nun, Patay Cindy yung street light, pero kumikinang yung parol.
0: Oo, di ba? Ang lakas nun.
2: Ang lakas, be. At may ilaw pa din, di ba?
0: Kumikinang, oh.
2: Kumikinang talaga.
0: Tapos inamoy. Ano, simoy ng Pasko.
2: Simoy talaga ng Pasko yan. Kaya naman ka-vibes, ikaw ba anong hirit mo dito? Ano ang sign na Bear months na talaga? Ba, baka sagot ka na sa hotdog talaga.
0: Makisagot ka na. Ka-vibes, kuya mo ba ni Moy?
2: Oo, dahil po sinayan sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At syempre, magbabalik pa rin ang inyong favorite.
0: Magbabalik pa tayo?
2: Ayun ba?
0: Magpapahinga lang?
2: Oo, hindi, magkakapi lang tayo.
0: Kasi ano, nagulat, na ano siya, nasyak siya.
2: Nasyak siya?
0: Pagsigaw mo siya, pagsimalaw.
2: Syempre, magbabalik pa rin ang inyong favorite na pagising ang programa ang
0: Good
2: Vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only kulitandem sa umaya, ang mamamuko makaripas ng tawa pero ang aura maariba si
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: At ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Kabay
2: sa soundtrack. Ang oras!
0: Oras natin, Kabay! Sabang humihikap ka for 23. Perfect!
2: Malakrope!
0: Tama.
2: Really?
0: Really? Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
4: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Busog na busog ka! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Init ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa South Trip.
0: Ang lupet!
1: Thanks! Ito na ang inyong ka-vibes sa South Trip. 92.3

0: like a Shirley.
1: Sama pa rin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong gogtong takitong
3: kikong perfect.
0: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet. Antok pa, gusto mo ba?
3: Antok pa? Eh, sige, tulog ka lang.
0: Gusto pa matulog pa? Pwede naman.
3: Tulog ka lang, tapos absent ka muna, ha?
0: Oo, di ba?
3: Ay! Ay, naku talaga. Ang lakas talaga. Ang lakas talaga mag-impluensya.
0: Oo, pero hindi naman. Wala naman kami magagawa. Tulad na nga ng desisyon mo yan. Kung gusto mo matulog o gusto mo pumasok.
3: Oo, nasa inyo pa rin naman yan. Kami naman ay iyong konsensya lamang, hindi ba?
0: Oo naman. Kami ang inyong konsensya.
3: Konsensya. Pero ito mga ka-vibes ha, share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong na. Inaabisuhan po ng Department of Health at ng mga agency po ng ating pamahalaan na mag-mask muna tayo. Bakit kamo mga ka-vibes? Kasi po, kung mapapansin ninyo, parang mahamog. O kaya naman parang napakalabo po ng hangin na ating nilalanghap ngayon. Lalo po dito ha, sa may Metro Manila. At kahapon po, itinala po ng DOH na ang mga lungsod sa Metro Manila, karamihan po ng lungsod ay may very unhealthy na air index.
0: May category pala yun.
3: Oo, very unhealthy.
0: Very unhealthy.
3: At nakalagay pa nga dito sa iba, acutely unhealthy.
0: Sa akin tinext niya eh. Sa pag-text. Sabi, Joko and Mamma Mia.
3: Ako, nabasa ko na lang sa social media.
0: Alam niyo ba, Mamma Mia, Joko, loko, nakalagay yung category sa hangin sa Metro Manila siya. Very unhealthy tapos
3: very
0: yun.
3: Unhealthy. Oo, totoo
0: diba, alam
3: yan.
0: Mo yun? Sabi ko talaga, sabi ko bakit? Dahil yan sa haze, yung kapitbahay nyo. Sa kapitbahay namin na si haze.
3: Sino si haze?
0: Hindi pala.
3: Hindi, yung haze sa Indonesia.
0: Okay.
3: Diba, parang nga meron po ata kasi nga fenomeno no kaganapan na no, doon na sa
0: Forest fire.
3: Forest fire. Kaya naman pala. At aabot po yung usok at yung haze na dala po ng forest fire na yan mula sa Indonesia dito po sa ating bansa. Dahil kapitbahay lang natin kasi yan na bansa, mga ka-vibes. Indonesia. Kaya naman na, ayun, inaabisuhan po lang ang lahat sa atin na hanggat maaari para sa proteksyon ng ating kalusugan na mag-mask po tayo.
0: Tsaka hindi lang pala Metro Manila. Pati daw Calabarzon, tsaka yung Mimaropa. Yung abot daw.
3: Karamihan ng Luzon area.
0: Pachat ko eh.
3: Talaga, buti ka pa talaga, China.
0: Napakayabang.
3: Pero at least, di ba, ayan mga ka-vibes ha, naabisuhan din namin kayo at napaalalahan Nana. Pero sabi naman ng iba mga nagko-comment na netizen, parang ayaw daw nila mag-mask dahil minsan lang daw sila makatikim ng imported na hangin. Hoy, wag ganun,
0: imported
3: eh.
0: Imported na hangin pala sa Indonesia nga, no? Ang galing.
3: No, wag naman ganun. Mag-mask tayo para sa ikabubuti po at protection ng ating mga bagay.
0: Lalo sa inyo, Mamma Mia, bawal yan sa mga buntis.
3: Hindi pala.
0: Sa mga buntis, tsaka sa tulo mo na
3: yung...
0: Bakit nakikinig pala yung nanay? Patay ka
3: mo yan.
0: Nakikinig nanay
3: ko. Ay, nakikinig
0: pa siya. Sorry. Yung mga buntis daw kasi, tsaka yung mga may yung may problema
3: sa paghinga o kaya naman diba? Sa baga. Ayan, mga may hika. Ayan.
0: Tama. So kung as much as possible, mag-mask daw.
3: Tama. Okay. Ayan ha, mag-ingat.
0: Meron kang binibenta ni Mamma Mia, ang pangalan, Good Vibes Mask.
3: Good Vibes Mask.
0: Hila ni-negosyo na naman.
3: Pag suot mo yon, tatawa ka mag-isa.
0: Negosyo.
3: Hindi, ito made in China ha, made in Mother Ignacia lang. Okay. Pero ayan mga ka-vibes ha, kidding aside because we're not a kid anymore, sabi nga ni DJ Joko Loco, mag-mask po tayo dahil seryoso po na kondisyon nito, yung very unhealthy na air quality po dito sa Luzon ngayon. Ayan na, shoutout sa inyo mga ka-vibes
0: kaya
3: natin.
0: Kaya pala yung ilong ko.
3: Oo,
0: nakapasok ba dito sa atin yun?
3: Hindi ko alam ha, pero kasi syempre lumalabas ka naman ng building, di ba?
0: Ay, so, hindi.
3: Hindi, lalabas ka, di ba? O, pag napapalabas ka, syempre bibili ka, di ba? Malalanghap mo pa rin yung hangin, tsaka maalikabok.
0: So ganun pala yun.
3: Oo, iba yung hangin talaga. Ayan ha, ingat-ingat tayo mga
0: hangin.
3: Ka-vibes.
0: Sabi ko, pakahangin ito.
3: Oo, baka dumating
0: iba pala,
3: na kasi.
0: Kaya, pala. Iba tao pala.
3: Dumating na siya ang hangin. Iba naman yun, iba naman yun. Oo. Pero shoutout sa lahat ng mga hangin. Tuloy nyo lang yan, di ba? Kasi iba yung may confidence talaga.
0: Oo, di ba?
3: Pero mag sobra-sobra ha, baka li pa rin yung mga kasama nyo. Oo.
0: Ibang klase yung hangin mo.
3: Tama. Pero yan mga ka-vibes, tutok lang din dahil makakasama nyo pa rin hanggang mamayang alas 8 ang inyong favorite pampagising, ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning.
3: With your one and only Kuleta Dem. So umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pala mong kulitin, pala mong kurutin, huwag wala ka harutin. Joko Loco is morning, baby.
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
3: Good Vibes sa soundtrip. Ang oras.
0: Oras natin 4:45 na. Perfect.
3: Perkropet.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah!
1: good vibes! Good morning!
4: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: puede.
1: Uutang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: Nigga Shirley.
1: Pamulitin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong dogong taritong people.
3: Like a friend.
4: Like a
3: Mama.
4: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
5: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang natulong pagsabog ay nagmula umano sa isang

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dogong, dogong, tarigong, kibo,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Nandiyan na siya.
6: Naririnig mo ba?
5: Humisi ka na.
6: Ito na.
5: Iba ka ganitong oras no, 5.19. O kaya naman basta madaling araw. Tapos eh, madilim pa ang baligid.
6: Tapos mag-isa ka lang sa bahay.
5: Mag-isa ka lang. Minsan,
6: may kaluskos.
5: Tapos wala ka naman kasama talaga. Saan nang gagaling ang ingay na iyon?
6: Okay.
5: Baka naman kapitbahay mo lang yun na una lang nagising sa'yo, di ba?
6: Hindi, baka yung daga lang yung sa bahay.
5: Pati daga, di ba? Huwag masyado mag-overtake. Baka mamaya eh, hindi ka na makakailos niya. Hindi ka na makaligo.
6: Naririnig niyo yun?
5: Oo, di ba?
6: Minaglalakad.
5: Ay, talaga? Hindi naman sa tinatakot ka namin, kabibs.
6: Kanina pa ako dito, di mo binubuks yung pinto. Hindi na lang may dala akong susi. Yung nanay pala, no?
5: Oh, di ba? Kasi be attentive. Be attentive. Pero ito na nga mga ka-vibes, hindi naman namin kayo gugulatin. Pero amin lang kayong bibigyan ng gabay. Dahil ito na ang una kabada ng inyong mga kapalaran para sa Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
6: Ito na ka vibes sa inyong hulala ngayong September 2! Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo!
5: Makinig! The manginig! Aries! Mapapanaginipan mo mamaya ang huling bagay mong ginawa.
6: Naku.
5: Wow, taray. Kaya siguraduhin mabuti lagi ang pinapamalas mo sa kapwa.
6: Naku naman, mapapanaginipan mo.
5: Pati sa panaginip mo, may konsensya.
6: Oo, di ba?
5: O, Taurus, magbabrown out sa inyo. O, Gemini.
6: Sa bahay nyo lang.
5: Sa bahay nyo lang, ha? O, bukod tangi, dahil favorite ka. O, Gemini, may batang susubok ng pasensya mo. Pero hindi nangangahulugang dapat patulan mo ito.
6: Oo.
5: Ay, di ba dapat patulan?
6: Hindi.
5: O, ganun ba? Nasa hustong gulang ka na, huwag sasabayan ng pagtatantrums ng bata.
6: Oh,
5: tama naman.
6: Ganun yan.
5: Diba? Pero parang, talaga ba? Hindi ba papatulan?
6: Ay, hindi, kailang pagsabihan lang.
5: Ah, pagsabihan. Oh. Okay. Oh,
6: ikaw na bata ka. Ganun gigil pala.
5: Hindi kasi kaming mga bata kasi, ha? O, Cancer. Cancer, mapupuyat ka sa kakascroll. Abay, hindi yan good for health at hindi yan nakakakool. Kaya subukang gumalaw-galaw because that's the goal. Wow, taray. Iba.
6: Kailangan galaw-galaw ang katawang lupa.
5: Oo, totoo yan. O, Leo, magiging talunan ka sa pagkakataong ito. Wow, really? Pero kalaunan ay mas mararamdaman mo ang pagkapanalo dahil iyong mapagtatanto na hindi kawalan ang bagay na nawala sa iyo.
6: Oh, 'di ba? Sabi sa iyo naging maganda pa.
5: Correct, may realization
6: yes.
5: pala ang buwan ng Setyembre sa iyo.
6: Tama.
5: O Virgo. Virgo, kung hanap mo ay peace, kailangan mo lang ng kiss. Ha? Ano daw?
6: Kung hanap mo ay kiss, ay peace. Gusto mo ba ng kiss?
5: Gusto mo ng kiss, gusto mo ng peace. O gusto mo is
6: peace. Dalhin ka namin dun sa ano.
5: Uy, iba 'yon.
6: Ay, iba 'yon.
5: Iba 'yon. Everlasting 'yon.
6: Ay.
5: At yan ang una kabada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joako Loko. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa bagong!
6: Yan na nga! Pag kumakati ba yung kamay, ibig sabihin na darating na pera?
5: Hindi, ibig sabihin yan.
6: Magugas yung kamay?
5: Hindi, may masasampal ka, ibig sabihin yan.
6: Ah, ganun pala yun.
5: Oo, ganun yun. Oo. Sino ang unang target mo?
6: Wait lang, yung unang makakasalubong na tinagbas yan.
5: Pero ayan na, shoutout sa inyo mga ka-vibes, nangangatiman ang kamay mo.
6: Ikaw o nangangati ka, maligo ka na kasi may pasok ka kamay.
5: Tama, tama naman, di ba? Ibig sabihin lang yan eh, baka mamaya nakagat ka ng lamok.
6: Oo, di ba?
5: Sa iyong pagtulog, kailangan mo nang iligo yan.
6: Oo, ganun lang yun. Inaano mo na naman. Pero karamihan, pag gaganon daw, meron daw, di ba, yung mga paniniwala.
5: Sabi nila.
6: Makating kamay, may darating na pera.
5: Oo.
6: Talaga, nalaglag ang kutsara. Naku, darating.
5: Darating
6: naku,
5: yun.
6: Naku naman, ganun. Diba?
5: Nalaglag ang kutsara.
6: May paru-paru. Ayan, yung si ano yan. O, diba?
5: Si lolo yan.
6: Tinuro na naman. Naging paru-paru yung lolo.
5: Pero hindi, kanya-kanyang paniniwala
6: oo.
5: Kasi talaga yan eh, di ba?
6: Pero wala namang ano yan, question sa iba't ibang pinaniniwalaan natin, ka-vibe. Sana naman yan, di ikaw. Wala namang ano yan. Pero paniwalaan mo na magiging swerte ka ngayong araw dahil nakikinig ka ng FMR.
5: Tama! At saka kung meron ka mga nakikita na hindi namin nakikita.
6: Abay, paranormal activity siguro.
5: Parang iba ata yan. Baka naman gutom yan, di ba? Pero ang mahalaga, yung naririnig mo ay kami pa rin. Oo. Yun talaga.
6: Tsaka tayin nyo yung sa ano, Halloween, ano, sasama si Mama Mia sa akin. Mag-i-explore kami sa isang haunted na lugar.
5: Haunted? Oo. O what if kayo na lang sindakin ko?
6: Tapos magmumulta bawat sigaw, magmumulta si Mama Mia. O, di ba? Kakalta sa sahod.
5: Pag... Uy, dapat madami tayo ah.
6: Hindi nga, kaya nga ano, dalawa tayo papasok sa labas lang sinanod ngayon. Di malakas pandinig mo. O dun, papasok tayo sa isang haunted na, pili ka, haunted na ospital o sementeryo na nakakatakot?
5: Hindi, wag na. Mapabarangay ko na lang kayo.
6: Ay, iikutin namin ng ano, madaling araw, mga alas 3 o kaya alas 12.
5: Pag iba kung markila ng tanod, sila na nakasama ko.
6: Iutos mo na, kayo na lang po ikot, magbalik niyo, bigay niyo na lang po sa akin yung camera.
5: Ay nako, ikaw man ay mag-uutos o ikaw mismo ang gagawa. Abay, shout out sa'yo at sa lahat ng mga kananayan natin na bumabangon na sa oras na ito. Uh-huh. Ano, dahil naghahanda na ng baon ng kanilang chikiting o kaya naman yung chikiting nila mismo ang kanilang hinahanda. Abay, magandang umaga po sa inyo. Ha?
6: Ay, magandang umaga na sa mga umaga-almusal na dahil mapasok sila ngayon. Kailangan yan, alam nyo ba, ang breakfast ay isa sa pinakam.
5: Yes, the most important meal of the day.
6: Diba, kung meron kayo, pero kung wala naman, bakit hilit no? Kung meron lang. Sa bahay niya na lang kayo sa trabaho niya, magkikapi ka na lang.
5: Tama, di ba? Abay, kung meron kayo dyan, edi sana padalihan niyo kami dito sa may Mother Ignacia.
6: Oo, oh, oh, sabi niya daw, oh, sige, Mama Mia, papadalan ka namin dyan.
5: Fifth floor, Ignacia, joke lang. O, siya, dyan ka muna kayo mga kabibes, magkakapilaan kami ha, at magbabalik pa rin ang inyong favorite pang pagising, ang programang Good Vibes.
6: Good morning!
5: With your one and only Kuleta, de ama sa umaga, ang mama mo ko makaripas ng tawa, pero ang araw maariba, si Mama Mia.
6: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong korotin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR!
6: Favorite music radio, Kavibes
5: sa soundtrip! Ang oras!
6: Alas natin 5:25 na, perfect!
5: Para krope!
6: Tama!
5: Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Good mood siya! Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR. The Vibes, yeah, yeah, yeah. Sound trip.
0: Ang lupet.

0: Nigga Shirley.
1: Pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, parikong people.
3: Perfect.
2: Perfect.
3: Mama.
2: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet. Bilis naman. Grabe naman yan.
2: Grabe talaga. Oh.
0: Kapagising mo lang ngayon, late ka na.
2: Wala ba? Ay, di ba nga siya nakakatapak, ano? Sa sahig. Wala pa talaga. Pero late ka na. Grabe naman yan. Ang tindi mo, Ben. Oh. Pero ito, mas matindi to dahil hatid na natin sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang kukumpleto sa inyong Hulala for today para sa mga nag-aabang dyan na Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
2: Makinig at manginig. Libra, mapagkakamalan kang kamukha ng isang artista. Wow, artista.
0: Wow, kaso pumalaw na ba to?
2: Oh, hindi naman. Hindi, karirin mo na. Malay mo kumita ka pa.
0: Oh, diba?
2: Oh, diba? Mag-viral ka. Tama. Maging artista ka pa talaga.
0: Oh, diba? Oh,
2: Scorpio, mapagbibintangan ka sa isang bagay na hindi naman ikaw ang gumawa sa inyong opisina. Hala, mag-work from home ka na lang para safe ka. Wow!
0: Diba?
2: Oh, Sagittarius, magkakaroon ka ng bagong karanasan sa kakalsadahan. Ipag-pray mo na lang na hindi masalimuot yan. Masalimuot? Grabe naman yun.
0: Masalimuot?
2: Oo, Capricorn. O nga naman, kasi diba malay mo naman, baka mamaya hindi pala magandang karanasan.
0: Totoo.
2: Mm-mm. O, always pray, ha, mga kabais.
0: Tama, yun lang pinaka-the best doon.
2: Totoo. O, Capricorn, pera na, magiging bato pa. Dahil ang oportunidad na dapat para sa'yo ay posibleng maagaw ng iba.
0: Ay, yun naman. So, pag mong hahayaan na mangyari yun.
2: Oo, totoo. Paano kung hindi pala talaga siya para sa'yo?
0: Ayun nga.
2: Para sa iba pala talaga.
0: Ayun lang, masaklap doon.
2: Oo, mali mo naman, may mas maganda para sa'yo. Diba? Huwag ka na mag-alala dyan. O, Aquarius, maaapektuhan ka sa palabas na mapapanood mo at maibubunton mo ang galit na nararamdaman mo sa taong kakausap sa'yo. Oh? Baka naman yung mga Chinese drama to, ano? Yung mga sa reels, ha? Masyado na kayo affected. Ikaw ba ang Sterling? Ano yun yung air na Sterling ba yun? Sterling Emeru?
0: Ang sa ganun. Nadami di ba bagay na?
2: Oo, diba? O, ito naman, Pisces. Pisces, wow, ang swerte mo naman. Bibigyan ka raw ng ulam ng iyong kapitbahay.
0: Oh, wow naman talaga. Kasi yung last, ano pa nila yung ulam?
2: Mm-hmm,
0: yung last week, ay gano'n.
2: Panis na pala kayo ibibigay sa'yo.
0: Ang bait, sabi.
2: Ang bait. Ang sarap kurutin ng nail cutting. Kaya na nga, kabuuan ng inyong mga kapalaran, ha. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joa Kloqua. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang. So, fuck
0: off! Pusa na gano'n.
2: Gutom na yung pusa mo, be!
0: Grabe naman yung ano, yung pusa niya na yan na medyo gusto nang ano, gusto nang magmura. Bakit ganoon? Ginugutom niya na. may alaga ka ba sa inyong pusa?
2: Wala, aso kami. Aso naman.
0: Alam niyo ba yung pusa daw, ano daw, yung parang pagka nilalapitan ka ba? Ako ikaw daw, yung nilalapitan ka para may negative. Kinukuha sa iyo yung mga nakapulupot na negative.
2: Akala ko siya yung negative kaya nilalapitan.
0: Hindi. Parang mayroon siyang something na ganoon.
2: Ang naririnig ko naman, parang narinig ko nga rin yan. Oh. Tapos parang ang isa pa sa mga paniniwala, kapag nilapita ka ng isang pusa, wag mo raw yan
0: amoy
2: na pakakawalan. Hindi naman
0: sa amoy isda.
2: Wag mo raw pakakawalan yan. Alagaan mo raw yung pusa na lumapit sa'yo dahil swerte raw yan.
0: Ah, ganun? Di ba pusa na ito lumalapit tapos umiikot-ikot sa paa mo?
2: Totoo, kasi nangingin ng pagkain.
0: Oh, di ba? So parang, ano kasi yung pusa daw, na ano daw nila, yung parang nakikita nila, ewan ko kung paano nila nakakita yung layer-layer ng mata nila. May mga ganun daw. Pero ang hirap, isearch mo na lang, Google
2: parang
0: mo na lang, nakwento lang naman yun sa amin.
2: Totoo naman.
0: Lasing pa yung nagkwento, so parang yun, mahirap.
2: Mahirap talaga pag lasing yung nagkukwento. Ano? Pero hindi lang naman din pusa, ano,

0: kaka-vibes. Basta yung mga pets natin, yan ay parte ng pamilya, yan ay
1: totoo.
0: Best friend.
1: Eh, alagaan nyo yan mga kaka-vibes. Oo, tulad na lang ng pag-aalaga mo sa Facebook account mo na hindi pa nakasubscribe sa amin. Kaya naman, subscribe na! All you have to do, isearch mo lang 923 FMR Manila sa lahat ng platforms na yan, mga kaka-vibes.
0: Tama, at idamay mo na rin yung sa amin ni DJ Jocoloco dahil damay-damay na to. Yung kay DJ Jocoloco.
1: Sa akin, Jocoloco, J-O-C-O-L-O-C-O sa YouTube. Appear, subscribe na!
0: Appear! Sa akin naman, na Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram threads sa TikTok at mamamia.fm. At syempre, ito na ang pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising at ida namin sa inyo ang puksaan sa agahan. Kaya naman, natutok lang dahil makakasama nyo pa rin ang programa ang Good Vibes.
1: Good morning!
0: With your one and only Kulit Tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maarima si mama.
1: Kasama rin ang DJ na nahirapan talaga uminga. Dulot siguro to ng ano.
0: Nung haze.
1: Dulot ni haze. Grabe talaga. Ay, kaya ka-vibes, kasama dyan ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kulitin, huwag walang ka-routine. Jocoloco is my name, baby.
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes is sound trip.
0: Ang oras.
1: 5:49, perfect.
0: Para krope.
1: Tama.
0: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Kasama mo pa rin ang bet na bet kasi ang lupe at ang 92.3 FM on!
0: Ka-vibes! Diba?
2: Soundtrip!
0: Tama naman yan. Kaya naman ka-vibes habang busangot ka. Abay ah. Ito na yung oras para pangitiin ka.
2: Tama. At ito pa rin kasama mo pa rin ang inyong favorite pampagising ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
2: With your one and only Kuleta Dem sa umaga, ang mama mo ko baka reipas ang tawa, pero...
0: Ano?
2: Na nga papa!
0: Tama naman yan, pero
2: sino,
0: okay lang yan.
2: Mama Mia!
0: Sino ka dyan ngayon?
2: Ha?
0: Sino ka nang hangarags?
2: Ako naman si Violet.
0: Violet!
2: Ako po si Violeta.
0: Violeta ka pala eh.
2: Ikaw naman, DJ Joko Loco. Magpakilala ka mo.
0: Ako naman si, ano, si John Lloyd. Si JL. Joko Loco. Magandang umaga sa iyo, ka-vibes. Kumusta ka naman ngayong morning? At eto na nga ang oras para bigyan daan na isang ka-vibes natin na nagpadala ang kanyang katanungan.
2: Correct. Kahit na hindi namin alam kung ano ang patutunguhan ng kanyang katanungan, bibigyan natin yan ng kasagutan. Kaya naman na eto na ang buksan sa agahan!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan.
0: Di nauubusan, no, yung mga ano natin. Punong-puno na yung aming notebook ng sulat.
2: Correct.
0: At aming cellphone ng mga... Pero napakasaya pa rin dahil ito'y napagbibigyan natin.
2: Tama.
0: Sino nga ba ito?
2: Ito na nga. Natatawa ako kasi hindi ko siya tapos.
0: Hindi mo tapos?
2: Oo, paala na kayo.
0: Itatawid na lang natin ito kung ano na lang lumabas sa ating isipan.
2: Kasi naman, ito naman ang kanya pong katanungan, ha. Siya po ay si Lara mula sa Pasaya.
0: Si Lara?
2: Pasaya.
0: Diba?
2: At ang kanyang katanungan ay hirap tumawa o hirap huminga.
0: Diba? Parehas na mabigat, no? Ang hirap tumawa dahil sa ano, tsaka
2: Lara,
0: hirap na din
2: huminga.
0: Lara,
2: gusto mo ng kurot?
0: Diba? Hirap tumawa, hirap huminga.
2: Ano ba naman itong talong na to? Parang walang kawala.
0: Kasi
2: diba?
0: Ang tanong niya, hirap. Diba tayo din pinahirapan niya din?
2: Oo, pinahirapan mo kami. Ngayon tuloy, hindi namin natapos. Kung ano naman yung dapat namin tapusin. Pero sige, sisikapin natin.
0: Ay, syempre
2: yan,
0: naman. Tayo syempre. Pa ba?
2: Oo, dahil una sa lahat, partido ng trabaho namin.
0: Oo.
2: Diba? At pangalawa, ayaw naming umuwi ka ng Luhan. Kaya naman na, ikaw ba, DJ Joko Loco, ano pipiliin mo dito sa dalawa?
0: Sa akin, hirap po yung mga literal na nararanasan ko ngayon. Yung ano, yung tipong... Ano tawag dito, hindi ka makahinga ng maayos.
2: Tama naman.
0: Bukod sa iba, yung hindi makahinga dahil sa pinagdadaanan nila.
2: Uh-huh.
0: Sa akin, literal yung ilong ko barado.
2: Literal yun na kanya pinagdadaanan. Sa akin, hirap tumawa na lang talaga kasi ayoko pa na mahirapan huminga dahil parang iba na yan. Hirap tumawa na lang. Kaya...
0: Buksan na natin to.
2: Buksan na natin. Palapakan na ka muna
0: sige
2: natin
0: na,
2: sila.
0: Sige na. Lara, makinig ka.
2: Katanungan mo talaga, pasabog ka.
0: Rekta, rekta.

In a 3, 2, 1, let's go! May nagpadala pangalang kay Ganda. Sabi niya itago na lang natin siya sa pangalang Lara. Peto, eto lang ang twist. Anong niya may unique na G's. Hirap tumawa.

0: Ruminha, é! Hey,
1: Lara! Hey, Lara!
0: Hey, Lara!
1: Hey, Lara! Lara Croft!

0: Tumumba.
1: My goodness gracious.
0: Barado talaga. Yung panghirap mag-rap na barado
1: totoo,
0: yung ilong.
1: Dahil nga yan, nasa haze, di ba?
0: Yes, dahil kay haze.
1: Kay haze. Ah,
0: si haze.
1: Kasi naman, ba't naman
0: haze yan? Naman kasi, huwag mo kong dadarganan.
1: Huwag ka taray. Sino ba yan si haze?
0: Ah, ano ba yun? Yung sa fire, ano?
1: Sa forest fire.
0: Forest
1: sa
0: fire.
1: Indonesia. Pero ayan ha. O mga ka-vibes, eto na nga. Ang hirap ng tanong mo, Lara na nga, Pasay.
0: Oo.
1: O bakit? Ano ang pinagdadaanan mo? Hirap tumawa o hirap huminga?
0: Siguro
1: ikaw ba?
0: Sa pinagdadaanan niya siguro sa buhay talaga. Kasi pagka meron tayong mabigat na daladala, ang hirap huminga.
1: Totoo naman.
0: O kaya naman iniisip tayong matinding problema, ang hirap huminga. Kaya naman, kung nag-iisip ka, o pinag-iisipan mo yung problema mo, ba't di mo nalang pag-isipan na solusyonan ito?
1: Tama naman.
0: Sa pamamagitan ng mag-register ka, meron kami ditong form pa.
1: Membership. Bakit naman? Hirap tumawa kasi nga ayoko piliin yung hirap huminga. Dahil kasi parang kapag hirap huminga, parang iba na yun. Ayoko pa matege bumbong. Marami pa akong gustong gawin na bagay sa buhay. Pero ayun nga, hirap tumawa na lang. At least kahit papano, alam ko na humihinga pa rin ako. Napakasimple lang ng kasagutan.
0: Totoo diba? Naman.
1: Pero kayo baka vibes, ano ang hirit nyo rito? Kasi eto ha, may mga nagko-comment dito. Eto si Collectol. Sabi niya, dun tayo syempre sa hirap na lang tumawa kasi pag hirap huminga, di ba? Ah, wait lang. Doon na lang tayo sa hirap tumawa kay sa hirap huminga. Hanggat humihinga, may pag-asa at para lumigaya ka, makinig ka sa kulitan din pag umaga.
0: Oh, tama naman talaga si Collectol. Appear dyan sa mukha.
1: Iba ko talaga, Collectol. Gusto ko yung mga ganyan eh. Ito si Ashley Joy Valdris. Tama ka, agree ako sa'yo. Makinig lang daw tayo. Makinig lang daw kayo sa Good Vibes, Good Morning. Baka buluan yung sagot mo, Ashley Joy Valdris, ha? O, ito naman, si Angelo Reda, ha? Tama rin yung sagot mo, unang Miyerkules ng Bermans. Oo nga naman.
0: Tamang sagot, walang mali dito.
1: O, ito si Jeff Tads, may kasagutan
0: Jeff Tads.
1: Siya. Sabi ni Jeff Tads, ano, hirap tumawa. Halimbawa, pumiyok ang teacher mo habang nagtuturo. Hirap tumawa, baka kaibagsak na lang kasi talaga.
0: Ano, pwede tumawa, pero huwag mo lang ipapakita.
1: Oo nga, kasi...
0: Kasi ipaktay ka niya.
1: Totoo, tsaka tayo, minsan talaga, natatawa rin talaga tayo.
0: Oo, yung tropa mo nga, pagdadada pa, imbis na tulungan mo, tatawanan mo muna, di ba?
1: Oo, yung nauuntog nga sa jeep, pinatatawanan para... mo.
0: Diba? Yung pinipigil mo, depende din sa ano.
1: Sa sitwasyon. Oo. Pero ito, si Louis Basco, nakikinig din sa atin ngayon. At si Darold. At si Gerard King, si Jessamy din. Sabi niya, hirap na lang pong tumawa. Yun na lang daw ang pipiliin niya.
0: Oy, si Greta sumagot, sabi niya, Mamma Mia, ka-vibes. Hirap huminga na lang para tapos na.
1: Greta,
0: grabe ka lang, Greta.
1: Ikaw talaga, you're a Greta.
0: Greta Cruz.
1: Ikaw ka talaga, Greta. Alam mo, nakakatawa yung mga sagot ni Greta at entry niya. Kahapon pa siya, no? Kahapon ka pa talaga. Pero nakakatuwa ka, ha? O, ito naman si Joy, si Joy Barbarona. Sabi niya, hirap tumawa kasi baka maihik. Ano ba sagot to? Ah, nakakatawa kayo, ah. Oo.
0: Joy to the world ka talaga, eh. Joy, good morning sa'yo, Joy.
1: Akala
0: ko, Joy Barcoma to, eh. Joy Barcoma.
1: Pwede rin. Baka naman. Oo, ito naman si Joffrey, nakikinig din sa atin, ha. Ikaw, Joffrey, pinapaalala mo yung upuan na yan, ha. Sinasabot
0: sa'yo. Diba? Yung gusto nyo ba mangyari? Oh, ganun. Kasi may hirap yun. Di namin alam na ganun na pala. Totoo na pala yung nangyari kay Mamma Mia. Shhh! Isang DJ, naging headline, no?
1: O siya mga ka-vibes, ano ang ngirit nyo dito? Hirap tumawa o hirap huminga? Parang kahit saan wala kang kawala talaga. Ano?
0: Oh,
1: pero kung ano na lang yung mas mainam sa buhay ninyo, yun na lang piliin ninyo, malalaki na kayo, hindi ba?
0: Tama naman yan.
1: Mag-comment ka na dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at YouTube channel. Malay nyo, mabasa pa natin yan mamaya. At huwag kayong aalis ha, dahil may dugtungan pa tayo mamaya. Ha?
0: Kaya hindi naman, pa tapos hindi pa ang tapos. Ating umaga.
1: Tama, pag-iisipin talaga namin kayo, sinasabi ko sa inyo.
0: Totoo naman, bilang wala ka namang ginagawa, ito na lang, bibigyan ka ng pagkakaabalahan.
1: Hoy, ingat sa lahat po ng mga bumabiyahe na papunta sa kanila mga trabaho. Sa lahat ng mga nag-iisip pa kung papasok sila o hindi, abay bahala na kayo.
0: Oo, nag-iisip ka pa, syempre, huwag ka na pumasok. Sinira yung ano na. Hindi, mamasok ka pa din syempre. Gawin mo kayong background para ganahan ka.
1: Tama, tama. At huwag kakalimutan mag-mask, mga ka-vibes. Ha? Ang air quality po ng hangin sa Metro Manila ay sabi nga hindi po healthy or very unhealthy.
0: Uh-huh.
1: Kaya naman para protektado tayo, mag-mask tayo, mga ka-vibes. Good vibes, mask tayo.
0: Tama, oo. At mabibili lang yan sa pinakamalapit na ano. Nagbenta bigla.
1: Pag sinod niyo yung good vibes mask na benta namin ni DJ Jokolo.
0: Kalmado yan ni Mamma Mia at si Jokolo.
1: Totoo. Kung saan kayong tatawa, kahit wala kayong kausap. Oo. Sinasabi
0: nabaliw.
1: Ko sa inyo. Yan mga ka-vibes. Tutok lang tayo nagkakalasosyo nyo pa rin kasama ang inyong favorite papagis. gising ang programa ang
0: Good Vibes. Good morning!
1: With you for a one and only kulit tandem. So umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Dito na yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM on.
0: Favorite music radio,
1: Ka-Vibes sa Soundtrail. Ang oras!
0: Oras natin mga Ka-Vibes, 6:45. Perfect!
1: Makropet!
0: Tama.
1: Really?
2: good vibes, good morning.
3: Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: this way, you know, no matter what, you always have somebody here for you. I'm never gonna leave you.
1: Uy, kadyat niya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:58. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
1: Ang lupet!
3: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
4: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
2: Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.

0: Rebecca Shirley.
1: Sama pemulih terjun, DJ Mamma Mia at Joko Loko. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Dugtong-dugtong, paritong-pitong, alibago, sa dagat.
0: Hoy! Nagulat ako, akala ko. Ayun yun, eto pala. Eto na ka, vibes. Bilang pala dugtong ka, pala sagot ka. Eto na, sagutin mo na ang ating dugtong, alam mo ka, vibes. Ngayon, kailangan ko ng blank.
3: Pera, syempre.
0: Kailangan ko ng peace of mind. Kailangan ko ng kapayapaan. Gusto mo na ba?
3: Uy, wag naman ganon. Si DJ Joko Loko, kapayapaan na lang talaga hinihiling niya kasi marami na siyang pera.
0: Kapayapaan sa mga taong naguguluhanan. Wow, naguguluhan.
3: At maraming agam-agam. Wow, taro.
0: Oo, kaya naman, ka-vibes, ikaw man ay busy o hindi.
3: Correct. Edi, magpaka-busy ka lang.
0: Diyan ka lang. Oo, basta ang gawin mo lang makinig sa amin. At wag mo maglilipat ng istasyon.
3: Yes, and mind your own monkey business.
0: Wow, okay. Ito na nga. Mga kasagutan ng mga ka-vibes natin. Kailangan ko ng blank.
3: Ito si William Mortel. Sabi niya, kailangan ko ng pagmamahal. Shout out sa inyo ni DJ Kim. Miss you both.
0: Oh, parang sa ako, kailangan ko ng ano, ng
3: kumot.
0: Tulog, tsaka kumot. Oh, lambig eh. Jacket siguro.
3: Hindi ko maalam. Grabe talaga itong aircon kasi natin dito sa may talagang galit na galit siya. Pero normal lang naman talaga yan. Pero ito si Jeff.
0: Hiling ko nga, karne ako na nasa freezer.
3: Baka natin ka-karne.
0: Oo, baka gano'n.
3: Si Jeff Tan Soliveros, kailangan ko nang pigilan ng FMR squad dahil malapit na sila mag-6 months ari.
0: Ay! Congrats ha, happy 6 months ari ha.
3: Uy, huwag mo na mapigilan, love natin yan.
0: Oh, FMR squad.
3: Correct. Kabibs
0: sa pangunguna at pamumuno.
3: Yes, ng ating pinakamamahal na presidente, His Excellency Lorenz Balibar.
0: Lorenz!
3: His Excellency! O, ito na kasi sa akin, Lerma. Kailangan ko ng taong magko-comfort sa akin sa tuwing may pinagdadaanan ako.
0: Naks naman talaga. Shoulder to lean on.
3: To lean and to cry on. Baka si DJ Sigel, dati siyang comfort. Ano yun, diba? Ano yun? Comforter!
0: Comforter, diba?
3: Pwede naman si Len.
0: Kaya lang ka daw sa sandal, mag-usot siya ng jacket na may mga tulis-tulis.
3: Kumot na mag-barbed wire?
0: Ay, grabe ka naman. Hindi naman, yung malakaktus lang.
3: Oh, huwag naman ganun. Silan Clappies, kailangan ko ng Clappies. Pera. Baka meron kayo dyan, balik ko rin sa katapusan.
0: Oh, diba?
3: Alam mo, Len, narinig ko na yan at style din namin
0: diba?
3: Yan.
0: Kami mas okay, napakabuti mong tao, pero payag ka ba mabuti kang tao, pero papayaramin mo kami ng 1K. May ganun.
3: At patunayan mo, ang kabutihan mo bilang isang tao sa pamamagitan ng pagpapahiram sa amin ng pera.
0: Tama.
3: Ora mismo, ha?
0: Very Ann, sabi dito mga Mia, Very Ann Buiza. Kailangan ko ng taong handang makinig at umunawa ng problema ko.
3: Alam mo, marami kami niyan dito. Nandito si DJ Main at si DJ Kiko Kalikot para sa SKL.
0: Tama.
3: Tapos nandito din si DJ Cathy G para sa Lobby, diba? Cathy G. Si DJ Alex para sa Heart Speaks. Kaya sinasabi ko sa'yo, tumawag ka lang sa aming numero. 0954-406-1967. Siyempre sa oras nila.
0: Sa oras nila. Huwag sa amin kasi hindi namin siya sasagutin.
3: Correct. At saka baka lalo kang maguluhan sa buhay mo.
0: Natagdagan lang namin kung may problema.
3: Tama. O ano naman, si Adele Abendano.
0: Sabi niya, Adele, with H.
3: Adele, gano'n. Kailangan ko ng pag-asa na di nakabase sa sitwasyon ko, kundi sa Diyos na di nagbabago kahit magbago ang lahat. Okay, sige.
0: Binanggit na niya si Lord. Tapos nabanggit niya na si Lord.
3: Oo, kaya
0: naman, makababalik na lang tayo
3: correct,
0: mamaya.
3: Magbabalik mo ang inyong favorite pabalik.
0: Lord, pasensya na po. Tadadala po ako kay Mama Mia eh.
3: Hindi. Si DJ Joko Loko
0: talaga yun. Ako sa ano, binabasa ko po.
3: Uy, sabi nga nila, di ba, ang mga matatanda ang halimbawa.
0: Diba may sinisikap pa sila.
3: Ikaw sinusundan lang kita dahil ikaw yung mas nakatatanda.
0: Ay, grabe ka naman kay Minyo, Abel Gas.
3: O siya, dahil binanggit na ni Adele, si Lord. Abay, yeah, magpapalik pa rin ang inyong favorite pagpagising. Ang programa, ang
0: good vibes. Good morning.
3: With your one and only kulit Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaray ba si mama Mia?
0: Kasama din ang DJ na nagsasabi na a blessed morning po. Ay, good morning sa mga kapibs natin. Ha? Ang DJ na, pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Bermans na. Chocolokes mo. Hey, baby.
3: Baby, dito pa rin yan sa Bet na Bet. Kasi, ano Bet? 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Kabibs
3: sa soundtrack. Apang oras.
0: Oras natin mga kabibs. Tingnan sa orasan nyo. O, diba? 7.19. Tama. Perfect.
3: Perfect?
0: Yeah.
3: Really?
4: Good vibes, good morning!
2: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR. Favorite music radio.
1: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban
5: 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
5: Ka-vibes
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back up.

0: Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: Ang
4: problema!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Nag-akala ko rap yan na, ano? But hindi.
4: Oo, ganito talaga ni Miss Lani, Miss Lucha, di ba? Ayan nyo ba yun?
0: Paano?
4: Jingle pa.
0: Eh, iba klase, no? Ang galing, parang yung ka-vibes natin, tatlo lang sila sa GC, ang dami nila nasira ang tao.
4: Oo, talaga, baga.
0: Ang galing.
4: Wait, parang tayo yun kanina.
0: Kamais, kumusta ka naman ngayong September 2, pangalawang araw sa buwan ng September?
4: Oo, dapat maganda pa rin ang September mo, ha? Dahil nagsisimula pa lang tayo sa holiday season.
0: Diba, simula pa lang ito, ang dami niya na nasira.
4: Uy, grabe ka naman! Hindi, si
0: Kamais. Grabe ka naman, Kamais, bakit ka ganyan?
4: Uy, shoutout nga pala, no? Maalala ko lang si Lawrence Manipor, kasi dinalaw niya tayo kahapon, ano? Maraming salamat.

0: araw. Oh, shout out sa inyo. Ng, init ng ulo, gusto mo ba?
1: Oh, huwag naman ganun. Init ng araw lang, ha? Oo, oh, ito naman. Si Greta, may entry na naman. Ah. Ikaw talaga, Greta. Sabi niya, kailangan ko na nga yakap niya, nangihina na ako. Gusto mo yakapin ka namin? Sa leeg?
0: Huwag naman, grabe ka naman.
1: You're a Greta singer!
0: Si Greta. Si Greta, lagi na nakikinig sa atin. Maraming salamat. Padami ng padami na sila.
1: Uy, shoutout sa'yo, Ate Greta. Maraming salamat. Ito naman, si Andrew John Habagat. Sabi niya, kailangan ko ng tabihan na si GF para hindi na siya magtampo.
0: Oo. Titabihan mo.
1: Tabihan mo na.
0: Huwag din kausap.
1: Kuya nga. Ito naman si Collectol. Sabi niya, kailangan ko ng more pera this Burmans kasi maraming events at toy cons na balak puntahan.
0: Ah, gusto mo ba? Di, agahan natin. Magkaroling tayo. Siya makagal.
1: O, yan naman gusto mo, di ba? Para madali. Ipasa mo to sa 10,000.
0: Okay naman, ganito na lang natin. Sumali ka sa amin, kuha ka ng dalawa, tapos yung dalawang-dalawa mo.
1: Oo, padadamihin natin yan.
0: Padadamihin natin tayo. Oo, tapos yung ganito.
1: Tapos nakikita mo yung makakabutay ng triangle.
0: Makakabuto. Grabe. Hindi, actually, ano, madali lang naman kumita.
1: Tama naman.
0: Kailangan mo lang sipagan.
1: Oo, tama naman.
0: Ganun lang naman yun. Tama. Kung meron kang mga plastic labo dyan, gawa ka ng yelo sa bahay nyo as benta yun. Ano ba? Nagsasuggest
1: tama
0: lang
1: naman,
0: eh.
1: Tama naman, sideline siya. Uy, maraming ganun.
0: Ikaw ba meron ko masasuggest?
1: Wala naman.
0: Kala ko meron eh. Sa akin yung naisip ko, gawa ka ng yelo.
1: Para sa akin kasi mas madaling gumastos na lang.
0: Sa bagay, mayamang kasi ito si na mga
1: Mia. Hindi.
0: Anak na.
1: Hindi, i-manifest natin yan.
0: Businessman, no?
1: Hindi, i-manifest natin yan. Nagyayaman tayo.
0: Ay, di ba meron ko yung business? Pinakamalaking grocery store sa Munting Lupa.
1: Oo naman, pag ako talaga, minisip siya naman sa ano. Oo, Ellen Robcon.
0: Yan, pinakamalaking grocery store dyan sa Munting Lupa. Pag-aaral niya ng mga Mia.
1: Oh, sana lumaki, 'di ba? Sana lumaki pa. Oo. Kaya naman shoutout sa papa ko diyan na nakikinig sa atin. Si Papa Robert, si Mama Consuelo, si Baby Girl Ching Ching, si Ate Joanne, si Kuya Lennon, si Kuya Berto.
0: Magandang umaga, 'di ba?
1: Magandang umaga. Uy, ito na nga mga ka-vibes. Shout out at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikinig. Kung kayo po ay nabiting pa no sa 4 na oras na pagkukulitan natin dito, huwag kayong mag-alala.
0: Dahil pasasakitin
1: lalo ng favorite pa ang ulo niyo. Dahil lalo din sila mag-iingay.
0: Sabi na, ingayan kami sa inyo. May ingayan pa rin kayo.
1: Oo, may ingayan pa rin kayo kasi may kasunod pa yan. Ha? Kaya naman, tutok lang dahil alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. Makakasama ninyo ang inyong paboritong vitamina sa umaga, favorite vibe with DJ Kiko Kaliko.
0: Ha? DJ Main, kung saan pwede kayo mag-share ng inyong problema. O, diba? Kahit ano yung share mo. O, sa SKL.
1: SKL, diba? Share ko lang. Di ba marami nagtatanong kanina ng anong solusyon sa problema nila? Sa kanila kayo lumapit.
0: Oo, talagang masasagot nila.
1: Correct. Huwag sa amin kasi lalo namin guguluhin buhay.
0: Tama naman yan. Kaya naman, kung meron ka ganyang problema, wala kang poproblemahin dahil ito na yung sasagot sa problema.
1: Oh, tama, tama.
0: Malinaw ba?
1: Oh, kasi kami yung problema, sila na yung solusyon.
0: Ganyan,
1: siya, dyan na nga kayo?
0: Oo, dyan na kayo. Alis na kami.
1: Oh, babay na.
0: Magsasampay muna ako kasi dalang ulan.
1: Oo, tama, tama. Oh, siya, babay na.
0: Lalabas ko yung nalaban. Thank you, guys, ha!
1: Thank you, guys! Oh, maraming salamat! Ito pa rin naging yung favorite pabagising ang programa, ang
0: good
1: vibes.
0: Good morning!
1: At nakasama ninyo, this has been...
0: Wow!
1: Your one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mga mukha kariba sa tawa pero ang araw ma-arriba si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: same time.
1: Same planet.
0: Wait! Ano? Ako pa pa tayo. Bye. Okay, thanks. Bye.
1: 92.3 FMR!
0: Hey, for Music Radio, come to Sound Trip!
1: Ito ba na nabit-nabit kasi ang lupet ang oras?
0: 7.53 na. Ako si Joko Loco, Apir.
1: O, dyan na kayo. 7.53 na. Bye-bye!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Good vibes, good morning!
5: Sahod niya na ang lupet!

0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Sinabi ng palasyo na hindi dapat husgahan ang mga opisyal ng pamahalaan batay sa kanilang isinusuot kundi sa kanilang pagganap at paglilingkod sa publiko. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag matapos mapuna online si Pampanga Governor Lilia Pineda at ang kanyang anak na si Vice Governor Dennis Pineda na nakitang nakasuot ng mamahaling branded rainwear habang nangunguna sa mga operasyon kaugnay ng baha sa lalawigan. Ayon pa kay Castro, ang tunay na serbisyo publiko ay nasusukat sa mga ginagawa ng isang lider at hindi sa kanilang mga damit. Pinayuhan din niya ang mga opisyal na maging sensitibo sa kalagayan ng mga mamamayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Samantala, humingi na ng paumanhin si Governor Pineda sa mga napuna ang kanilang kasuotan habang patuloy na hinaharap ng Pampanga ang matinding pagbaha na nagpa-evacuate sa libo-libo mga residente.
7: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pang mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga local government units o LGU na mahigpit na ipatupad ang mga no-build zone sa gitna ng matinding pagbaha sa ilang bahagi naman ng Central Luzon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, binigyang diin ng Pangulo sa isang cabinet meeting na dapat pairalin ang mga batas kaugnay ng no-build zones at iwasan ng pamumulitika sa pagpapatupad nito upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sinabi rin ng Pangulo na dapat seryosohin ang epekto ng climate change na ayon sa mga eksperto ay isa sa mga dahilan na matinding pag-ulan at pagbaha sa bansa. Idinagdag pa ni Castro na marami mga tagal ng master plan sa Metro Manila at Cebu ang hindi na ipapatupad ng maayos na nakadagdag umano sa lumalalang suliranin sa pagbaha. Samantala, binigyang diin ng palasyo na mahalagang sumunod sa mga batas at building codes sa pagpapatayo ng mga bahay upang makaiwas sa mas malalaking panganib sa panahon ng mga kalamidad.
7: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, kinwestiyon ng kampo ni dating House Speaker at late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang paglalarawan sa kanya bilang umano'y mastermind sa isinasagawang investigasyon ng Ombudsman kaugnay ng mga pinaghihinalaang irregularidad sa mga flood control projects. Ayon sa abogado at tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Fajardo, maaaring magbigay ng impresyon ang nasabing pahayag na nakabuo na ng konklusyon ang Ombudsman bago pa man lubusang masuri ang mga ebidensya at depensa ng dating speaker. Sinabi ni Fajardo na nauna ng hiniling ng kampo ni Romualdez ang pag-inhibit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kaso dahil sa mga pahayag nito sa publiko. Iginiid din ng kampo ni Romualdez na dapat manatiling patas at walang kinikilingan ang isinasagawang investigasyon at nakabatay lamang sa mga ebidensyang iniharap sa kaso.
7: FMR Newsbreak.
8: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
7: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR!
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
4: Ganito kasarap!
2: Malinamnam! Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe! Oh.